0: kasama ka sa pag-encash ng mga checking ito. Tama ba?
1: Yes, I can confirm.
0: In fact, ikaw lang ang kasama ni Ms. Gina Acosta ng i-encash mismo ito sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Tama ba?
1: Yes, when she requested me to accompany her. Okay.
0: So you must be familiar with the Land Bank Shaw Boulevard branch.
1: Yes.
0: At ito, Land Bank Shaw Boulevard branch ay matatagpuan sa Beacon Plaza, Shaw Boulevard, kanto ng Idea.

0: answer the simple question.
1: Yes.
0: If you know.
1: Again, Mr. Ortonio, you will confirm that the funds referred to in that liquidation document was fully disbursed within a good 10 days, because you said the disbursement covers the period December 21 to December 31, 2022. Tama ba?
2: Based on computation, it's actually 11
1: days. Sorry, 11 days.
2: Based on the computation and based on the document, it's
1: 11 days.
2: It will reflect 11 days.
1: Ito ay sa kabila ng fact na sa ilalim ng PFP, ang pondo ay para sa buong ika-apat na quarter ng 2022. Tama ba?
2: It's for the fourth quarter of 2022.
1: And that fourth quarter of 2022 means October, November, the period October, November, December of 2022. Tama ba?
2: For fourth quarter, ma'am, that covers for October, November, and December.
1: Yeah, October, November, and December 2022. Yes.
2: Yes.
1: So it means, dahil it covers that period, October, November, December 2022, yung pondo ay sprinted out supposedly para sa activities na itinala noong October, November, and December 2022. Tama ba?
3: Your Honor, please.
0: Counsel?
3: That is an assumption, Your Honor. That's a conclusion of fact. The witness did not testify that it should be spread throughout the quarter, Your Honor, and speculative also.
1: May I just, Your Honor, make a counter manifestation and a reply to the comment made?
0: Yes, counsel. What's your reply?
1: I'm not assuming anything, Your Honor. Precisely, I am asking this witness to confirm. There's no assumption in that, Your Honor.
0: I'm counsel, but it has no basis. Counsel for respondent is correct. The witness did not say, neither was it contained in any letter of the Office of the Vice President, that it is for the entire quarter. Reform counsel, you can get to what you want still.
1: Kind with all due respect, Your Honor, this witness has just admitted earlier that the funds was for the fourth quarter of 2022. He even mentioned that it is for October, November, for the period October, November, and December 2022.
3: Your Honor, I believe the court has already ruled on the matter, Your Honor.
0: Kindly reform counsel. You can get to what you want as easily, counsel.
1: Okay. Earlier, Mr. Ortonio, you mentioned na yung programs na nakalagay both in the 2022 and 2023 physical and financial plans, which are the good governance programs and the socio-economic programs, these are just umbrella programs. At kalakip, or sa ilalim nito, merong mga individual plans, programs, and activities ang OVP. Tama ba?
2: Yes.
1: And these plans, programs, and activities are spread out through the year. Tama ba?
2: If you base it on the PFP, there is
1: not,
2: an allocation.
1: Sorry, I'm not referring to the PFP. Just generally, itong socio-economic programs, program delivery, and good governance program, ito ay naka-spread out through the entire year.
2: Yes,
1: for implementation throughout the year. Okay, so merong programa na naka-schedule for October, meron ding for November, meron ding for December. Tama ba?
2: Yes, there are schedules for the rollout of the activities.
1: Okay, tama. At dahil yung PFP or Physical Financial Plans, ang sinasabi lamang ay socio-economic development program at good governance program, effectively, ang ibig sabihin nito, yung pondong nakatalaga doon sa relevant quarter na yon ay nakatalaga para sa relevant programs, plans, and activities for each quarter.
3: Your Honor, please. Can the counsel show what particular PFP she's referring to, Your Honor?
1: Your Honor, may we request our assisting counsel to furnish
0: the witness
1: with both PFPs, Your Honor, for the 2022 and 2023 PFP. So just for clarity, let's just go to
0: the 2022.
1: The PFP for 2022.
0: Yes.
1: Okay. May nakalagay dyan sa PAPs good governance program. Tama ba?
2: Yes, that's correct.
1: Ang sinasabi mo kanina, yung good governance program na yan, hindi yan isang particular na programa lamang. Merong mga flagship programs under that good governance programs. Tama ba?
2: Yes, that's correct.
1: And for every month, for the remaining quarter of 2022, meaning October, November, and December, meron diyang mga nakatalang activities, plans, and programs falling under the good governance programs. Tama ba?
2: Yes, under the good governance
1: programs. Yes, under the good governance programs. At nakalagay din dyan na yung halagang 125 million ay para sa quarter 4 of 2022, meaning that is the period October, November, and December 2022. Tama ba?
2: This for the subject na confidential funds.
1: Yes, for the confidential funds. Yes. Tama rin bang sabihin na for the, well, presumably, yung October, November, and December, merong mga activities for which the confidential funds would answer to.
3: Your Honor,
1: or
3: please.
1: Would answer for. Tama ba?
3: Your Honor, please.
4: Attorney Christine?
3: Your Honor, she's asking for an opinion. We note that the witness is not even the one who prepared this PFP, Your Honor. And counsel also stated, presumably, Your Honor. So that's asking for an opinion.
1: Wait, if I may just...
0: With the indulgence of counsels, so that we can get somewhere before we break for lunch. Mr. Ortonio, yung PAP po ninyo at yung request nyo sa confidential funds, huling quarter ng 2022, ang plano nyo sana para sa buong quarter, buong huling quarter ng 2022?
2: Your Honor, if you will base... Number one po, because I'm not... I did not participate in the preparation of the PFP. So in terms of the details of the implementation for the confidential funds, I may not be able to properly
0: Hindi pa po natin pinag-uusapan na implementation. Pinag-uusapan po natin, nung nag-submit kayo ng plano para manghingi ng confidential fund, at ikaw yung pumirma nun, para sa last quarter. Kaya lang, as we all know, late na na-release yung pera, hindi ba?
2: Yes, based on the PFPs, Your Honor, it's as indicated here, it's for October to December.
0: Yes, para sa last quarter nga ng 2022. Kailan na-release yung pera? Kailan mo binidraw? December 21?
2: The SARO was released December 30 and then the withdrawal was made December 20.
0: December 20. Yes. Tapos in-implement nyo hanggang December 31.
2: Based on the documents, Your Honor, the activities were implemented until December 21. 31, until December 31.
0: Now, I'll go a step further, counsel. But ba kailangan madaliin yan? Hindi ba ang budget good for two years? As you very well know, given your position in the Office of the Vice President, the budget, the GAA, is good for 2 years anyway. So why was there a need to implement it within the year?
2: Because, Your Honor, the request was made for the specific year, which is 2022.
0: At dahil nga yung plano nyo is for the last quarter of 2022.
2: Yes, Your Honor.
0: Your witness, counsel.
1: Okay, just follow through, Your Honor, to the question made by the presiding officer. So just to clarify, dahil nakasaan dyan na yung confidential funds of 125 million for 2022 is for the last quarter, meaning for October, November, and December, nakalaan yan para sa activities under the good governance programs ng OVP for October, November, and December. Tama ba?
2: Yes, based on that.
1: Based on the document. Okay. Okay. At bilang supervising authority over the financial services ng OVP. Alam din ninyo na ang notice of cash allocation na hindi nagamit pagsapit ng katapusan ng taon ay nagla-lapse. Tama ba?
2: Yes.
1: Ibig sabihin nito, ang anumang pondo na hindi nagamit at hindi nagastos o ang anumang balanse ng cash advance sa katapusan ng taon ay dapat isauli sa Treasury. Tama ba?
2: That's correct.
1: Kung gayon, kung hindi na-report o nagastos yung 125 million pagsapit ng December 31, 2022, bahagi o buo nito ay babalik sana sa Treasury. Tama ba?
2: Yes.
1: Yes. Noong hearing sa CGGPA noong November 25, 2024, inamin mo na ikaw ay pinagkakatiwalaan ng Vice Presidente sa mga sensitive and confidential information. Tama ba? Naalala mo?
2: I cannot specifically remember if I said those words po in verbatim.
1: Okay. We are furnishing you a copy of the transcript of stenographic notes of the CGGPA hearing dated November 25, 2024, specifically page 208. Which is also flashed on the screen. Sinabi mo, and I quote, sa mga sensitibong bagay, end of quote.
0: What's your question, counsel?
1: Do you confirm that, Mr. Ortonio?
2: I think the context for this, ma'am, is because the previous question was...
1: Excuse me, Mr. Ortonio, I need to cut you because...
3: Witnesses answered.
0: That's why I was asking, what was your question? Because I also did not get the question. Kindly repeat your question,
1: yes,
0: counsel.
1: Honor, I was asking the witness whether or not he admitted during that hearing that the vice president would entrust to him or would share with him mga sensitibong bagay.
2: Yes, ma'am, but that is in the context of...
4: Numero uno sa balita.
5: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
4: Numero uno sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
4: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
8: Ang musunod na programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay lakot kining sibihan.
9: Maayong adlaw, Bukidnon. Welcome sa ato ang regular radio program sa Provincial Government of Bukidnon, ang Kalihukan sa Probinsya. Atong pagtimbaya sa atong provincial leaders nga gipanguluhan ni Governor Rogelio Nilvi Roque sa ato ang mga department heads sa Provincial Government of Bukidnon ug sa tanang listeners sa ato ang tulumanon sa KSP. Ang KSP buhaton sa pinakabag-ong mga kalihukan, programa, serbisyo ug mga kalampusan nga nakab-ot sa Bukidnon. Ubanay ko ninyo sulod sa usa ka oras nga programa sa KSP. Ako si Fradeline Ragandang.
10: Ang PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag og maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno og mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon.
11: Kalihukan sa probinsya.
10: Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong masilsil sa panumduman sa katawhan, ang mga pasidaan, ang ngayang buhaton o mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod o pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga na umol kining programa sa radyo.
11: Kalihukan sa probinsya.
10: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo ug makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel.
11: Kalihukan sa probinsya.
9: Kamo among nakauban sa matag istorya, matag diskusyon ug matag panaw padulong sa mas malinawon, mas luwas ug mas lig-on nga komunidad. Karon nga episode, atong hisgutan ang simple nga pagsugod sa usa ka army unit, iyahang mga best practices and accomplishments, and syempre imposible ug wala sila'y na-encounter nga setbacks, mga hagit, ug unsa pa ang ilahang mga panglantaw para sa umaabot. Kay ang kalinaw, dili trabaho sa usa ka tawo lang, o usa ka ahensya o opisina, apan kini usa ka buluhaton nga nagkinahanglan sa panaghiusa sa kinatibuk-an. Karon sa Bukidnon, makita nato ang importansya sa koordinasyon, pagtinabangay o panaghiusa. Koordinasyon nga gihimo tali sa local governments, government agencies o sa mga stakeholders and of course ato ang communities. Bag-o lang nato nabati sa mga radyo o nakita sa TV, even sa social media, ang nakabot sa 4th Infantry Division, sa 403rd Brigade, and of course sa 8th Infantry Dependable Battalion. Og karon swerte kayo kita kay taliwala sa engkabisi, atong kauban ang usa sa mga nag-unang tao nga anaa sa front line ni ini nga mga paningkamot sa lalawigan. Atong kauban karon ang commanding officer sa 8th Infantry Dependable Battalion, Lieutenant Colonel George R. Halyurina. Sir, good day and welcome to KSP.
12: Mayong buntag, Madam Fredeline, and sa tanang mga tagpaminaw nato, sa tanang mga kaigsoonan nato diri sa Bukidnon, maayong buntag sa atong tanan. And I am very privileged, ma'am, that ang 8th Infantry Battalion ay isa sa mga inallocate mo ng time para sa atong programa sa kalihukan sa probinsya ng Bukidnon.
9: Alright, deserve ra pod kayo, sir, nga usa ka sa amuang mahimong guest sa KSP. Kay unya atong hisgutan kun unsang ilhang mga accomplishments nga nahatag para sa ato ang pinalanggang lalawigan sa Bukidnon. Sir, para sa uban atong tigpaminaw tingali, gamay pa kay sila ka ng kasayuran kun unsa gyud ni si 8th Infantry Dependable Battalion. Agi og pagpasabot kanila, sir, unsa gyud ang 8IB kun unsa ang ilhang role dinhi sa Bukidnon?
12: Unang-una, ma'am, siguro I'll give a background. Ang 8th Infantry Battalion was activated last July 1, 1973 mm-hmm. in Fort Magsaysay, Nueva Ecija. And then thereafter, numerous assignments mm-hmm. ang pinuntahan ng 8th Infantry Battalion, but mostly dito sa Mindanao. When I was assigned here in 2005, ang 8th Infantry Battalion was already here in Bukidnon.
9: Okay.
12: We were stationed in Maramag. Poblacion Maramag. We were
9: I
12: there.
9: Knew that.
12: So, we were covering the whole province of Bukidnon and from there, naging partner na ang 8IB at saka ng probinsya ng Bukidnon.
9: Okay.
12: That time.
9: So agyog ka ng simple nga pagpasabot sa ato ang mga listeners and viewers, sir. So unsaon nimo pag-describe ang papel sa 8IB nga dili lang siya usa ka combatant unit apan usa ka partner sa gobyerno ug komunidad sa pagpalig-on sa atong gilantaw ug gitinguha nga kalinaw.
12: Unang-una, ang RB units na like for 8IB, ang mission talaga is to run after the remnants of these the members of the North Central Regional Party Committee, Mindanao Committee, NCMRC, led by Reda. But beyond that combat operations, of course, ang 8IB ay partner ng ating LGU pagdating sa peace building. Kasi alam natin that the military cannot solve the problem on insurgency alone. And at the same time, the LGU cannot solve if threaten yung area kung saan magdi-deliver
9: yung... Nagkinahanglan yun sila.
12: Kailangan tandem tayo. Tandem ang LGU. In fact, it's not only LGU and the Army. It's a whole of nation approach.
9: Okay.
12: That's why napaka-importante yung collaboration between the LGU, the Army, the other stakeholders, the different government agencies. Dapat magtinabangay kita in order for us to deliver yung atong gina-achieve, gustong ma-achieve na peace and development dito sa atong probinsya.
9: Kanunay natong madunggan, sir, ang word nga whole of nation approach. Unsa gyud ang ihang buot ipasabot ni ini kung naa nata sa ground level?
12: Ang pasabot ana is that we need to help each other to solve the problem on insurgency. Hindi makaya ng military alone, even if ang army ma-neutralize nato tanan ang mga armadong grupo.
9: Mm-mm.
12: But ang LGU hindi nyo ma-solve kung ano man yung mga issues na gina-raise nila. Those are the primary issues like injustice, like land conflict,
13: poverty.
12: Kung hindi yan ma-solve ng ating LGU, walang ano, useless yung pag-neutralize natin ng armed group kasi marami pa rin sa kanila ang later on mag-emerge at mag-join sa kalihukan, magre-rebel against the government.
13: Mm-mm.
12: So, very important na ang LGU, after natin ma-deliver yung peaceful na area, dapat papasok talaga ang LGU kaagad. It should be the government that will be felt by the people. Sila okay. Dapat yung nandun at nakikita ng mga tao.
9: Sa partnership between the provincial government of Bukidnon, sir, unsang imuhang nakita nga pinaka-importante nga contribution sa pangagamhan ng provincial sa kampanya batok sa insurhensiya?
12: Dito sa probinsya ng Bukidnon, ang army ay very much lucky.
13: Uh-uh.
12: It is because ang province of Bukidnon is the one leading our insurgency campaign. Sa tinuod lang, napaka-supportive ang ating probinsya sa Bukidnon. Sa programming pa lang ng ating PAPSA plan, talagang ibinigay na sa atin ni Governor Rogelio Roque ang kailangan natin, ang kinailangan natin to support us in order to ma-neutralize, ma-achieve natin yung mission namin to neutralize the NCMRC. Marami na tayong programa na tandem tayo with the Governor Roque. Nandyan yung mga servisyo.
9: Social services.
12: Social services natin.
9: Sa infrastructure.
12: Infrastructure. Talagang...
9: Sa education.
12: Talagang very supportive. Like for example, yung ating mga programs on yung nabanggit mo, education. Sa tulong po ng programming natin ng PAPS, yung mga Adapt a School program natin, doon sa mga nangangailangan kasi pinipili natin kung sino yung bibigyan. Particular tayo doon sa kung sino yung mga kailangang bigyan ng support. Meron tayong, marami tayong programs na na-execute. It's because of the active support from the province of Bukidnon.
9: So dili lang ni siya suporta nga gihatag sa provincial government sa ato ang 8th Infantry Battalion. Tanang operating units, operating control units under 8th IB, under...
12: 403rd Brigade.
9: 403rd Brigade,
12: yes.
9: And then sa Napoy, sa, di ba na area sa 10ID?
12: 10-3rd Brigade.
9: Oo, and then,
12: kasi dito sa Bukidnon,
9: daghan.
12: We have 5 battalions.
9: Mm.
12: We have the 89th Infantry Battalion under the 10th Infantry Division. Yon. And in the northern side ng Bukidnon, we have the 1st SF Battalion, 88 IB, 8IB, 26IB.
9: Oh, so daghan kayo ni sila nga gisuportahan sa ato ang provincial government. Dili lang kasundaluhan, apil lang ato ang kapulisan. So ingon ana ka supportive ang ato ang provincial government sa ato ang men and uniform sa pag-implementa sa ilahang mga mandato sa ato ang kagamhanan. So sir, ang kining na suporta na nakuha ninyo sa provincial government, asa ginan ninyo siya particular nga ginagamit? Like atong sa mga, I think, na 3 million each unit nga ginahatag mga unit.
12: Yes. Ang among gihimo sa 8th Infantry Battalion, nag-allocate kami talaga ng funds to support our focused military operations.
9: Okay.
12: Kasi ang pinaka mission namin, our priority is we have to erase first yung armed group.
9: Mm-mm.
12: So that tayo later on when we go in the far-flung areas, we can ensure na secured tayo. Kasi habang nandyan sila, it's either ang ating mga LGU ang natetreaten or the community itself ang natetreaten. So we have to remove first yung mga armed groups. That's why,
9: yes.
12: That's why doon sa budget na binigay sa atin, we allocated support for the sustained conduct of focused military operations.
9: Uh-huh.
12: That's why even nung nag-upo ako, dire-diretso na ang ating combat operations. We started here in Saldab area. Even doon sa boundary natin with Agusan del Sur, dinala ko lahat ang aking
9: tropa
12: doon. And of course, I cannot move kung without the support of the LGU Bukidnon. I cannot sustain yung aming operations
9: okay.
12: Without the support of the province of Bukidnon.
9: Led by Governor Rogelio Neil P. Roque. So, sir, dili na ito kalimtan ng uban pa nga mga ahensya, mga opisina, yes, nga nahimong kapartner ninyo sa field. Kinsa ni sila, sir, gun sa ilahang role?
12: Nagantay mga, ano, halos lahat, dahil very active ang ating Bukidnon Eclipse. Led by, of course, our Governor Rogelio Roque.
9: Provincial Eclipse, oo.
12: Yes, nandyan yung ating PSWD, nandyan yung ating DLG Bukidnon. Nandyan yung TESDA. Itong mga to kasama natin always kapag nag-work tayo. Like for example, itong Pamana project natin that is intended for our people's organization.
9: Mm.
12: Kasama natin to sila lahat to deliver itong mga livelihood para ma-ensure natin, ma-sustain natin yung people's organization that is helping us in running after the armed group. Andyan din yung mga, like for example, our ADAPA school program. Malaki ang tulong, nagtinabangay kita ato para maka-establish ta og mga classrooms, maihatag diretso doon sa mga talagang naghihirap na mga sitios or mga barangay.
9: So muna ang beauty sa ato ang whole of nation approach, no, kay kun unsa ang kakulangon sa usa ka programa o proyekto, mo fill in ang nagkalain-lain nga ahensya o opisina para makumpleto ni siya, ma-deliver sa katawan.
12: Correct. Meron akong isang i-emphasize diyan. Meron tayong programa about yung intervention natin para sa mga former rebels. Kita nagtinabangay kita ato. Ang DILG, PSWD, the LGUs, TESDA to give training, skills sa training. Mga FRs natin.
9: Mm-mm.
12: Alam mo, isang pinakamaganda dyan, it's that we also crafted this healing and reconciliation, addressing or providing intervention sa mga victims ng NPA atrocities. So, yung mga tribal leaders nung araw na pinatay ng NPA, kita karon nagtinabangay kita so that we can provide intervention kasi sila mismo po ay mga victims po ng insurgency problem
9: yes,
12: na to.
9: Oo.
12: Yung iba, nung namatay sila, naghirap sila, hindi na sila nakapag-aral, na dislocate ang ilang life, ang mga anak, they suffered the poverty imbes na sila ay makaalis sa sobrang kalisod.
9: Mm-mm.
12: Mas lalo silang naghirap nung sila ay pinatay ng mga NPA. It's because they were alleged as government informants.
9: Okay.
12: So, pasalamat ta sa whole of nation approach sa provincial Eclipse kasi karon meron na tayong module for psychosocial support for the families of these victims.
9: So, sa una, ang ato ang ginahatagan og pagtagad is ang kantong mga suspect, no?
12: Kanina. Mga FRs nung
9: mga
12: una.
9: Mga FRs, oh, no?
12: Talagang
9: so,
12: all-out support
9: na
12: tayo.
9: Pero nakaligtaan na ito og pagtanaw ang kahimtang po sa ilang mga nahimong biktima.
12: Correct.
9: So this time, sa healing and reconciliation nga ginahimo nga manual, sila na po, no, ang gitutukan sa ato ang kagamhanan.
12: And nagpasalamat tayo dyan. It's because it is being spearheaded by the Bukidnon Eclipse. And of course, here in Impasugong, very supportive po ang ating mayor dito sa Impasugong.
9: So nakita na ito, sir, no, daghan kayo tag mga paningkamot para makuha ang pagsalig sa katauhan, no, balik sa ato ang kagamhanan. So unsa pud ang inyohang mga gihimong pag-sustain nga mapabilin na siya nga pagsalig sa kagamhanan, sir?
12: Sa amin sa 8th Infantry Battalion, we have this tinatawag nating mobile community sustainment team.
9: Okay.
12: But we term it as kaakigduyog. Mm-hmm. Why? Ang kaakigduyog, ang concept ng kaakigduyog is that we deploy yung mga kaa doon sa sarili nila mismong barangay.
9: Okay.
12: To conduct sustainment activities. Ano ba yung mga sustainment activities na ito? Ito yung pag-check sa mga issues na giraise nung una.
9: Mm-mm.
12: If those are being addressed by the concerned offices, the concerned LGUs, ito ang trabaho ng mga kaa natin. Itong mga kaa kasi, minabuti ko na sila yung i-deploy kasi mas alam nila kung ano yung problema na nandun sa barangay nila.
9: Kaya taga-dinha sila.
12: Taga-dinhaman sila.
9: Uh-oh.
12: So, ang ginagawa lang natin is that when we conduct this summing up, na kapag during the presentation, lahat ng mga concerns doon, ang ginagawa namin sa 8IB is that we link it to the concerned agencies.
9: Okay.
12: Para bigyan ng kasulbaran kasi mahirap kasi kung atong gikuha ang mga primary issues but walang action naghimo dito. Mahimot ang bakakon ang buong government.
9: Mm-mm.
12: Mas lisod na kung ang previously cleared area
13: imubalik sila sa kalihukan tungod kay ang ilang pagtuo sa ato ay baka kon. So we have to address kung ano man yung mga nire-raise nila ng mga primary issues.
14: So nahimo mong tulay.
13: Oo, yun
14: from
13: ang,
14: the community to
13: correct,
14: our government.
13: That is the work of the KAAS. We call it a KAAKIDUYOG. We train first our KAAS what to do, how to do it, and then we conduct a regular summing up in order for us na yung mga gina-raise nila ng mga questions ma at saka mga issues ma-address good nato.
14: Okay.
13: And we started that in my area of operations. Mm-hmm. Kabanglasan, Malaybalay City, Impasugong. Ngayon, naidagdag na sa akin ang Sumilaw and Manolo Fortich. I will also
14: Gidugangan ka.
13: Yes, I will also implement that one.
14: Okay.
13: KAAKIDUYOG.
14: Okay, sir. No, nindot kayo yung nahisgutan nga KAAKIDUYOG. No? Sa mga affected communities, unsa ang inyong nakita po, sir, sa inyong perspective nga pinakadako nga panginahanglan, security ba, basic services, livelihood, education, o ang usa ka a residente sa usa ka community nga makaingon nga naa kanamo ang gobyerno, ana ang gobyerno nakiguban kanamo.
13: Tama ka diyan, Ma'am Fred. Kailangan talaga yung presence mismo ng ating LGU nandun mismo sa barangays.
14: Mm-mm.
13: Delivering yung mga basic services. After all, those are the needs of the communities doon. So dapat nandun tayo, hindi yung napakahirap nilang kunin kung ano yung services na dapat para sa kanila.
14: Oo.
13: So para ma-sustain natin yung gains natin, dapat ang presence ng government is dapat always felt, always seen.
14: Mm-mm.
13: In the area, in the far-flung areas.
14: Yes.
13: Hindi yung buka-buka lang tayo pagdating sa media, talagang napaka-ano natin, sinasabi natin that we are delivering this, we are delivering that one.
14: Kulang
13: pero wala ka naman doon sa area, so hindi siya magiging effective. And of course, kailangan talagang merong ano, merong nakikitang result sa ginagawa natin. Hindi yung pumunta tayo doon, sige, I will solve this problem on water. I will find a way to solve this problem natin sa illiteracy, pero wala ka namang ginagawa.
14: Mm-mm.
13: We have to act on what are those issues na nire-raise ng ating katawan.
14: So usa sa atong nakita nga pamaagi nga mapaduol ang gobyerno sa community, kani bitong ginatukod karon nga extension offices like sa provincial government na ay governor's extension office by district. Napod ko'y nakita bag-o lang katong nakabisita mi sa Malaybalay City para sa success story pod sa atoang mga persons with disabilities. Napoy kanang extension office ni Mayor Warren Pabilyaran sa Upper Pulangi Barangay.
13: Mm.
14: So mga ingon ana nga pamaagi no nga duol para sa katawhan ang pagkuha sa mga serbisyo nga ilang gikinahanglan nga dili na sila mugasto pagpanahon
13: o
14: pamasahe, magastuhan pa silang todo kay layo kaayo ang opisina. So I hope sa mga naminaw karon no nga makaideya pud mo nga magkandak og kining mga extension offices ngadto sa mga far-flung barangays para nga mapaduol nato ang gobyerno sa ato ang katawhan. Kay ang kalinaw kinahanglan adunay serbisyo, oportunidad, pagsalig ug paglaom ug diha na nato makita ang importansya sa kolaborasyon. Ayo pagbiya kay sa atong pagbalik atong hisgutan ang best practices and accomplishments sa 8th Infantry Dependable Battalion. Standby.
11: Kalihukan sa probinsya.
15: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
16: Uy, unsa guni ba sa kaninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangi kay malagi. Unsa kay hinungdan ani?
17: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
15: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
11: KSP, kalihukan sa probinsya.
14: Welcome back to our program sa KSP. Still with us is Lieutenant Colonel George Halyurina sa 8th Infantry Dependable Battalion. Gina-emphasize gid ako ang 8IB mga kaigsuonan no kay atong hisgutan karon kung unsa ang ilang mga best practices, ang ilang mga accomplishments nga nahatag og nahato dinhi sa ato ang probinsya sa Bukidnon. So dili lang statistics, dili lang operations, but mga programa og pamaagi nga adunay direct impact ngadto sa ato ang community. So sir, unsa ang inyong gikonsidera nga pinaka-effective nga best practice sa 8th Infantry Battalion?
12: Ma'am Fred, yung nabanggit ko kanina na kaakigduyog. That is one of the best practice na I believe na ang 8IB pa lang ang unang nakapag-implementana.
14: Gakamang padulong sa community.
12: The practice of the Philippine Army is we send our regular forces. Mm. Sila yung nagkakandak ng clearing operations doon sa mga influence areas.
14: Mm-hmm.
12: But now to sustain, kasi ang aming concept is this modified community sustainment teams. Sila yung umiikot by cluster of barangays.
14: Mm-hmm.
12: Eh, sabi ko naman, for me to be effective at ma-maintain yung presence natin doon sa barangay in a daily or in a regular manner, I have to send yung CAFGO na nandun mismo. Nandun na mismo sa area. Hindi, ang duty ng CAFGO na yan, wala na siyang ibang gagawin kundi magtuki lang ng mga problems, mga primary issues. Sila na yung mismo doon.
14: Kini nga itong mga CAFGO, sir, unsay ginadawat ano nila from the government?
12: Aside from their allowance, again, sa tulong ng ating province led by our governor, Honorable Rogelio Roque, meron tayong support coming from the PAPS na ine-extend natin for the conduct of our sustainment activities. That's why ang ating ginasupport doon is through their training, through food support, naghahatag po na, call allocations, meron po sila so that they can function well. Mahirap kasi kung puro lang utos and then wala namang support.
14: Okay.
12: It should be in tandem. I will give the tasking but I will dapat complemented siya always ng support, and I am very much thankful kasi very supportive ang ating LGU sa Bukidnon.
14: Pag-abot sa field, sir, can say ga supervise sa mga kaa?
12: We have this sustainment team, okay, na among gibuo diri sa battalions.
14: Mm-mm.
12: So these are composed of my S7 sections and then yung mga CMO personnel ng mga combat companies. Kung kaninong kumpanya sila covering this area, sila po yung kasama sa team na ito na umiikot at pina-follow up itong mga mga kapwa.
14: Napakoy na dumduman nga usa sa inyo ang mga best practices, sir, katong every kuan namoy katong marksmanship ninyo na naka-receive na pud mo og mga nagkalain-laing awards ani from your higher.
12: Isa sa mga best practice naman in order for me to maintain yung effectiveness, readiness ng aking mga personnel is the conduct of yung mga regular trainings.
14: Okay.
12: After ng combat operations, while the troops is yung nagapahulay, ang ilang pahulay is yung mga conduct of immediate action drills,
14: mm-mm,
12: yung mga trainings, yung mga seminars, and yung mga physical fitness. Yun pong ginagawa. So, pagdating sa nabanggit mo na marksmanship, yes, we always do a regular marksmanship training. That's why ang 90% of our troops are experts on rifle marksmanship.
14: Yeah.
12: Talagang,
14: congratulations.
12: Yes,
14: bago lang na this year, di ba, 2026,
12: yes, we were awarded as the best battalion for rifle and pistol marksmanship.
14: So tungod ani nga marksmanship na regular nga training sa 8IB, karong bag-o lang yun no, nigula ang ilang mga accomplishments. Na ako'y nasairan nga sa unom ka mga commander nga gigukod within their area of responsibility. Daghan man kayo ni sila nga operational control units under the 403rd Brigade.
12: Hmm.
14: Pero sa unom, pila kabok imong giangkon, Sir George?
12: When I assume as a commanding officer, we were tasked to neutralize 6 leadership.
14: Okay.
12: And kaming mga battalions under 403rd and 402nd Brigade. Kami kasi yung natas to neutralize NCMRC.
14: Mm-mm.
12: We have 6 leaders na gitas ako by then the commander of 4ID, Major General Anairon,
14: okay,
12: that time when I assumed last year.
14: Mm-mm.
12: Very fortunate that
13: ay talagang nag-focus ako na makuha yung lima.
14: Yung lima?
13: Lima lang.
14: Because... Anong lima lang? Why not six?
13: The other one, the other commander is operating in 402nd area in Misamis Oriental, which is beyond my...
14: Outside
13: my operations already. The five leadership were all operating in my area of operations. Mm-hmm. And very fortunately, that last September 12, nakuha na natin yung ikalima.
14: Yes.
13: The highest... highest ranking leader of the North Central Regional Committee.
14: Mm-mm.
13: So si Alias Reda. So again, ang una kong nakuha, ang una nating nakuha.
14: Uh-uh.
13: Of course, hindi ko kinukuha yung credit. Magagaling kasi yung ating mga officers, staff, and of course the men and women of this 8th Infantry Battalion. Mm-mm. Sila talaga yung mga naglihok. So una natong nakuha was then the CEO of RSDG Compact.
14: Mm-mm.
13: In tandem with other battalions, nakuha natin si Jimboy Gabote alias Reds at ang kanyang asawa, si political officer of that group.
14: Kumusta si Jimboy na karon, sir?
13: Okay na sila. With the help of Bukidnon Iklip, they were given livelihood assistance.
14: Na-reintegrate na sila.
13: Yes, and also LGU Kabanglasan helped them to provide ang ilang shelter. May sa pagalingan na silang balay.
14: Sa number two?
13: Number two, ang unang nating nakuha was the group of Makong sa SRC1.
14: Na-interview na ko na si Makong.
13: Yes, si Warren Mansigyaw alias Makong. Ay, 30 plus years sa kalihukan. Mga kabatch ito ni Alias Tado at saka ni Reda.
14: Mm-mm.
13: 1990s pa sila pumasok. Mga gahig yun na mga leaders ng ano. But through our yung mga collaborations and yung pakipag paabot sa kanila yung mga programa ng ating gobyerno, they opted. Ito si Makong at saka yung kanyang asawa. Both, sila, mga high value individuals. Finance officer sila ng executive committee ng SRC1.
14: Mm-mm.
13: So, nag-surrender silang dalawa sa atin.
14: Insert lang na ako, sir. Kumusta to ilang anak?
13: Ang anak ni Makong, yung eldest niya, joined the...
14: Diba kauban sila ni Reda?
13: Kauban sila ni... Before, kauban sila ni Reda. But nag-separate sila ni Reda after our operations. So, nag-separate sila at nag-join siya ngayon kay Jakem, who is operating in Hingoog City now.
14: Mm-hmm.
13: So, andun pa rin yung effort natin na i-facilitate yung kanyang surrender.
14: Okay, and next na yung nakuha, sir.
13: Ang ikatlo nating nakuha is the commanding officer ng Regional Operations Command.
14: Nagdagko kay
13: position. Si Alias Tado, taga Lagungdong ito. Natin siya during a legitimate encounter sa La Paz, Agusan del Sur. Kasi kung saan ko sila nakita, sinusundan ko sila, dala-dala ko yung buong operating troops ko. Even if doon na sa Agusan del Sur, pumunta din ako doon kasi nandun siya. Kasi,
14: pero itong klarohon, si Agusan del Sur under gihapon sa inyong AOR?
13: Actually, it's not all, hindi na siya
14: sa
13: under...
14: Sa 403rd?
13: Hindi na siya under ng ating AOR. But it is under the operational... area ng 403rd.
14: Oh, yes.
13: But kung saan natin nakuha si Tado, it's already the operational area of the 10th Infantry Division. Mm-hmm. Dahil sa kagustuhan nating makuha, we just coordinated with the 10th Infantry Division na pumasok doon sa kanilang area. So nakuha natin si Alias Tado. He was the commanding officer of the Regional Operations Command. Napakataas na ano, pero nakuha natin. Pang-apat is the commanding officer of Headquarters Force NEO. Itong Headquarters Force NEO was the one providing security sa secretary, sa leadership ng region.
14: Mano to si
13: Alias Reda. Kakoy.
14: Ay, si Kakoy.
13: So nakuha din natin siya last June 21 this year.
14: Mm-mm.
13: So akala natin, ma-facilitate na natin yung surrender ni Reda. Kasi in fact, I invested doon sa pag-facilitate, hoping that Reda, Julia Cagadas will opt to surrender. Marami akong gastos, marami akong mga nilapitan, tribal leaders, religious leaders, LGUs, the community. I provided financial support, I provided food support, I provide all means para lang ma-encourage siya na mag-surrender. Si Alias Reda is already 60 years old, matanda na siya. I do not know ano ang nagpipigil sa kanya, bakit hindi mag-surrender. But I did my part. The 403rd Brigade also, nag-conduct na kami ng mga leaflet distribution so that nakalagay doon kung...
14: Contact numbers,
13: mm-hmm. Unsaon pamaagi para maka-reach out sa mga sundalo para maging safe kung pipiliin man niya.
14: Out from that effort, sir, katong nanghulog mo leaflets from...
13: Yes, from using our
14: chopper,
13: air assets.
14: No? Oo.
13: Yes.
14: Nabay nakatawag sa inyo, ha?
13: When we started this leaflet distributions, may mga nag-inform sa atin. Pero ang ilang ginahatag sa ato is yung mga ilang mga namatikdan sa ilang areas. Mm-hmm. Like, for example, merong nakitang suspicious na mga tao, ganito yung description. It helped us a lot para ma-locate natin yung kung saan nagtatago yung mga kalaban.
14: Mm-hmm.
13: But walang nakapag-sabi sa amin na merong gustong lumapit. Except for those are informants. We have our own informants na yung sabi ko nga, binibigyan natin ng support so that they can focus on working yung pag-facilitate ng surrender ni alias Reda.
14: Sa informants, Sir Gion, saan ninyo pag-secure ang ilahang security? Importante mag-yod kayong information, no? So, si informants,
13: yes.
14: Unsay iyahang?
13: No one knows that you are my informant.
14: Okay.
13: Yun ang the best security.
14: Mm.
13: We meet somewhere, not in their residence. We communicate somewhere na hindi halata. Walang nakakaalam na nilalapitan natin sila.
14: Okay.
13: Walang nakakaalam na even yung mga kapitbahay nila na sila ay ating mga informants. Mm. But in order for them na makapaglihok sila, katulad ng sabi ko, we provide the financial assistance, food assistance for their families so that makapaglihok yun sila. And we are very much lucky kasi marami din talaga tayong mga informants and agents na talagang tumutulong sa atin. Talagang pumapasok sila sa area, pinupuntahan yung mga possible areas na pwedeng lapitan ni alias Reda.
14: Mm-hmm.
13: Just to convince the group na mag-surrender na.
14: Pero dili gid siya.
13: Very unfortunate na despite our efforts, nasundan natin yung grupo nila Reda doon sa Esperanza. And the problem is during that encounters, series of skirmishers, Reda still opted to fight. So actually siya yung second to the last encounter doon natin siya nakuha. After series of encounters, yung ibang kasama niya nagkaroon ng chance na mag-surrender. But Reda, Julius Cagadas, opted not to surrender.
14: Sa imong perspective, sir, unsa kahay ang rason niya nung dili siya mag-surrender?
13: Ang nakikita ko dyan, Ma'am Fred, is that because she is the high ranking, nasa kanya lahat yung finances, connections. Actually, itong mga secretaries kasi usually they are the one enjoying yung fruits ng pagre-rebelde ng mga IPs. Kasi they collect finances. Ay, saan ba napupunta yung mga yun? Sa kanila lang naman. Although sa ngayon, because of our efforts, resource control efforts, konti lang talaga yung mga... Nag-aabot sa kanila. Kasi before talagang billions ang nag-aabot sa mga secretaries. Kung ano yung mga pinagsisigaw nila na kalisod, poverty. But sa kanila mismo, ang ilang mga anak ay enjoying the luxuries of because of those millions of extortions. O, yun pong, yun ang tinuod.
14: Okay. So, nakugit kayo siya og kanang tabang, no, ang kalampusan sa 8IB sa paghatag og kalinaw din sa ato ang probinsya sa Bukidnon. Pero nakupod kayo niya siyang hagit kung unsaon sa pag-maintain.
13: No?
14: So, sir, giyon sa pod ninyo pag-coordinate sa provincial government, municipal or city LGUs aron ang security efforts mahimong compatible sa inyuhang development programs?
13: Ang lagi natin ginagawa is that yung partnership natin, yung ginagawa natin ng mga Peace and Order Council meeting, provincial Peace and Order Council
14: tipo.
13: Meeting. Always naman tayo regular ang ating pagtimbaya, yung ating pag-pinag-istorya. Tanang mga programs ng local government units are well known naman sa ato, and we provide security so that gusto lang natin ma-ensure na itong mga programs ng LGU, lalong-lalo na itong addressing yung mga primary issues na ginagamit sa recruitment ng kalaban, in-ensure natin na ma-deliver ng LGU.
14: Okay.
13: Just like our program, yung coffee pilot program ni Governor Roque sa Mintapod, Sitio Mintapod, Barangay Hagpa. Every time na mag-visit.
14: Agmihiko.
13: Sa Agmihiko, yes. This located doon sa Sitio Mintapod. So every time na pumupunta doon si Governor Roque, nandun din ang ating forces. We ensure na talagang dahil pinili niya, inumpisa niya yung area. Agmihiko area is covering the boundaries of Kalabugaw, Hagpa, papuntang Minalwang of Misamis Oriental.
14: 14,000 hectares ba ito?
13: Parang 42, diba? Something like that, 42,000 hectares. Including Agusan del Norte. So, napakalaki yung area. Those are prone areas for NPA recruitment. And with that program of Governor Roque, talagang masabi natin na later on, they will reap itong project na to. Magiging sustainable ang kanilang livelihood. Kapag merong livelihood ang ating community, there will be no time na mag-isip sila na pumunta doon sa bundok.
14: Nana sila yung opportunity.
13: Nana sila yung pinagkakakitaan, may pera. They have to maintain that one. Alam nilang kumikita. So, ang ilang attention, ang ilang efforts, ang ilang time, ang ilang resources, ipo-focus nila dyan sa livelihood nila.
14: Mm-hmm.
13: Yan ang napaka-importante. Yan ang importance why we extend livelihood. Not only extend, we supervise, we ensure na ma-sustain. And yung tandem natin, ito yung lagi natin ginagawa. That's why itong mga people's organization natin na binuo natin, ma'am. Masasabi namin that 90% of them are already in the advanced category. Ang ibig sabihin ng advanced category is that nung binigyan natin sila ng livelihood, kumikita na sila.
14: Dako ng income.
13: Dako ng income. I can give you an example. Yung women sa pigbuligaan group natin sa Sitio Uloyanon. You were there nung interview mo sila.
14: Egg laying
13: ang ilang project nung nakita, naging successful, kumikita. Ang kagandahan din doon, na-appreciate ng ating government, dinagdagan. Dinagdagan nyo ulit ng another livelihood. That's why, isa rin yun kasi na pang-motivate sa other people's organization na kapag naging progressive, naging productive yung imong livelihood, dadagdagan
14: sa women's na siya nga grupo.
13: Isa lang yan sa ato.
14: So for the information of our listeners and viewers, sir, pila gyud ka people's organization ang natukod sulod sa inyohang 8IB?
13: Sa 8th Infantry Battalion, we have 72 people's organization. Iyon yung ating sinusustain.
14: 72.
13: Ang ginawa natin diyan para talagang ma-maintain natin yung pag-supervise sa kanila is that we organize a federation by municipality, by city.
14: That's one of your best practices.
13: Yes. So,
14: ang pag-sustain sa inyong mga POs.
13: Yes.
14: Sa 72, sir, pila kabuk-an ang maingon nato nga successful? All of them?
13: I can say 90% kasi hindi natin maiwasan. Meron din dyan yung currently, nasa 10 yata yung aming tinutulungan ulit na mabalik sila sa naningkamot sila na maging progressive yung kanilang...
14: Pero kulang.
13: Pero part of the business talagang may mga nag-fail, ganyan. Mm-hmm. But 90% of that 72 organizations are already categorized as advanced. Kumikita sila.
14: Kini sila, people's organizations ni sila, dilipod ni katong mga grupo sa FRs?
13: Ganito yun. The people's organization is composed of the FR.
14: Okay.
13: The mass supporters dati.
14: So sagol-sagol na.
13: Yes, milisya ng bayan.
14: Ang 72.
13: So in a community, kung mayroong mga FR dyan, may mga masa nung araw dyan, mga milisya ng bayan dyan, mga white area operators nung araw dyan.
14: Na naadi as community.
13: Na nasa community na nag-surrender na sa ato, sa government. Yun yung inorganize natin as one people organization.
14: So sila gakita na po sila?
13: Kumikita na sa kanila.
14: Okay. Muna yung pinakamaayo nga balita nung naanagin sila yung masaligan para sa ilang pamilya, sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi.
13: We have two trusts para sa mga people's organization natin. That first is empower natin sila and itong livelihood assistance so that they can feed their family, they can sustain yung sarili nila at saka yung organization.
14: Mm-mm.
13: Successful na tayo dyan. The other trust is yung portion nila, yung part nila sa peace building natin. Ang ginagawa nila, itong mga people's organization natin, napakalaki ang tulong nila sa pagkontra sa recruitment ng Kalaban. Okay. Nandun na sila sa barangay. They are the one, sila yung ano, living testimony kung ano ang nangyari, ano yung, gaano sila niloko ng mga NPA nung nire-recruit sila. So, sila ngayon ang ginagamit natin para iiwas, i-deny.
14: Gagahan na kay kag spokesperson.
13: Sila na yung ginagamit natin to deny yung recruitment ng Kalaban.
14: Okay, so kini sila, product na ni sila ang uban dinhi kaning product na sa ato ang success story sa ato ang mga former rebels. So sa former rebel, sir, unsa pod ang role sa 8IB nga si former rebel makasaka, makasulod sa ato ang Balay Takalinaw?
13: Ah, okay. The moment that naibigay na natin yung ano, yung mga interventions under Bukidnon Iklip sa isang former rebels, ang PSWD na ngayon, they are the one spearheading this the radicalization. In our case, very fortunate ang mga FRs.

0: ibinabalik natin sila.
1: Reintegrate na sa community.
0: Sa community.
1: And ginahatod.
0: Yes, inahatod sila. Gina-receive sila dito ng community. And good thing, marami na sa kanila ang nag-work na.
1: Okay. So, na ang uba nasa LGUs.
0: Correct. Mm. Nasa LGUs. And isa pa yan, itong federation na sinasabi ko, federation that is inorganized natin na mag-oversee sa mga people's organization.
1: Mm-hmm.
0: Ako kaayo ang akong pasalamat sa mga LGUs sa Bukidnon, sa mga LGUs under my area of operations. It's because ginawa din nilang mga job orders itong mga people's
1: supportive
0: organization.
1: Supportive po sila.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: That's why very active itong members ng federation. Kasi aside from the livelihood na binigay natin sa kanila, pinasok din sila as job orders ng mga LGU so that ito sila makalihok din sila.
1: Mm.
0: We have this PIMSEF ng ating itong inorganize natin sa Malaybalay City. Very active ang federation natin diyan. Dito sa Impasugong very active. Kasi well supported sila ng mga LGU.
1: And naapod mo ga supervise ga
0: yes,
1: monitor.
0: Yes, of course.
1: So mo na importante no ginamonitor gid sila para nga makalahutay. And sir, unsa na to pagsukod nga successful ang usa ka kampanya batok sa insurhensiya?
0: Masabi natin that all the residents, the stakeholders are supporting us, informing us. Very yung cooperative ang mga tao sa ato.
1: Mm-hmm.
0: Na kapag may mamatikdan, yung may makita lang na kaduda-duda, they will report to us. So, kumbaga, yung trust and yung pag participate nila sa atong campaign sa insurgency, makita mo talaga na nandyan. And yung trust nila sa government, mataas. Mararamdaman mo pag pumasok ka dyan. They will give you all the informations that related to our insurgency. Pangalawa, of course, yung dapat significantly degraded, but ang mission ng ITIB gusto ko dapat zero NPA members, dapat neutralized lahat yan. It's either through surrender or through legitimate combat operations. Dapat wala nang diyan, wala nang regular member, wala nang militia ng bayan, wala nang masa diyan sa community. And of course, dapat yung government services natin dapat talagang nararamdaman not only doon sa sentro ng barangay but even in those far-flung sitios. May mga sitios tayo that we have to walk 3 hours, 5 hours, 6 hours just to reach those sitios. It should not be a reason na hindi natin puntahan.
1: Mm-hmm.
0: Dapat puntahan natin doon. Just like sa ginagawa nila Governor Roque, itong mga mayors natin under my area of operations, pumapasok sila, ang iba nga dyan, nagmumotor pa.
1: Oo.
0: Just to reach those sitios pa to deliver
1: mga
0: basic
1: pa
0: services. Yes.
1: No, kay lisod ang dalan pa sa pagsulod. Kay hinuon na mga effort nga madala na nagyod siya insakto, pero naapag-iuban nga lisod pa sudlon, magbaklay pa gyud ta.
0: Correct.
1: No? And how I wish nga tanang commanders no sa ato ang Armed Forces of the Philippines na ay sama ni mga kasing-kasing sir, na isama ni mga drive nga mutrabaho gyud sa inyuhang mga mandato, sa inyuhang role sa pagkabot sa kahusay kalinaw sa ato ang nasod sa Pilipinas.
0: Yes ma'am, gusto ko lang din i-highlight na for me na makapag-work ako, I have to really immerse myself doon sa mga grassroots, sa mga IP sectors, sa mga yung nandun sa area. So, isa yan nga katulad ng aking yung ginagawa kong pag-engage sa ating IP communities. Hindi lang ako nakikita doon sa lugar na merong activity for the purpose of para masabi lang na
1: linawas gyud ka nga gabisita.
0: Pupunta ako doon sa mga sitios. I can feel kung gaano kalisod dito. I can ang akong ginahimo, gina-facilitate na ako unsaon ang pagtabang dito so that ako galing din kasi ako nang mahirap. I know the feeling, kakabalo ko kung unsa kalisod gyud ang kinabuhi dito sa far-flung areas.
1: Okay.
0: So isa yun sa atong nag-immerse ako so that I can really extend kung ano yung support na maibigay natin. That's why napunta tayo sa ADAPT High School program because I was there. Nakita ko
1: nimo ang kakulangon.
0: Kakulangon dito.
1: So mo nang mo bisita dito sa community para makita

0: Nakita kung unsa ang kakulangon.
1: Nakita ko yung ano, yung kalisod na may mga gustong mga bata na mag-aral. That's why atong dependable scholarship program. Na maka-extend tayo ng hindi man ganun kalakihan, but they can survive. Meron silang monthly allowance doon sa mga selected na mga deserving na mga students. Meron
0: dependable tayo. Scholarship program.
1: Yes.
0: Asagi ka ng pundo, ani sir?
1: Nag-emanate yan sa mga voluntary donations ng ating...
0: Nakita, from the tropa.
1: Alam ng mga tropa yung kalisod. They were the one who volunteered to give a small amount. Ang small amount kapag
0: natapok,
1: it's a big amount already. Dako na tabang. And there are also stakeholders na nakiki-join sa atong advocacy. May mga iba na nagbibigay din ng konting amount just to augment our itong mga allowances na
0: dili na kung maihap ang imong mga best practices.
1: Mayroon pang isa.
0: Oh, unsa pag yun ni?
1: We have this tinatawag namin na barangay gatekeepers. Itong barangay gatekeepers.
0: Lahi siya sa Kaakigdoyog. Kaakigdoyog. Lahi to.
1: Oh, yes.
0: Barangay gatekeepers.
1: Oh, ang barangay gatekeepers, nag-emanate ito when itong white area operators, we call it itong mga legal front ng kalaban. They nung nag-umpisa silang mag-recover sa mga previously cleared natin na mga influence areas. Like in the case of Malaybalay City diyan sa Upper Pulangi. Meron tayong isang sitio dyan, particularly Sitio Bendum, na meron mga pumapasok.
0: Oo, nakasulod na mo dito.
1: Mga pumapasok na mga legal fronts. Kasi they tried na i-recover yung kanilang dating ano.
0: Kay lisod yun daw na sudlon sa una.
1: Correct.
0: And then, na-amaze me, og tanaw sa post sa nila sa 8IB, sa 403, kay nakaabot ng mga commanders dito, nakasulod sila sa Sitio Bendum.
1: Sitio Bendum, yes. Pinuntahan namin yan. So doon nag-umpisa itong atong barangay gatekeepers. The concept is, lahat ng mga papasok dyan, whether coming from outside the, within Bukidnon, but outside that barangay, outside that city, kailangan talagang mag-coordinate. Mag-coordinate sa mga barangay officials. The barangay officials is the one mandated to ensure, maprotektahan, ma-deny yung mga recruitment doon sa area. So yun ang atong gi-empower. Nagkaroon tayo ng mga resolutions na tanang mga musulod diya, whether maganda man yung intentions nila, maganda na legal man yung kanilang mga papeles na hawak, still they have to coordinate with the barangay kasi
0: for validation.
1: Yes, ang white area operators, magpanggap man good na siya na the good Samaritan. Kunwari ang ganda ng intention, kunwari they are all legal, pero the hidden intention is to recover, to recruit. I-brainwash na naman yung mga tao doon. That's why itong barangay gatekeepers natin, in Upper Pulangi barangays, yung buong barangay na yan, ang district dyan, na gipanguluhan sa district president, naghimog yun sila og resolution na i-apply itong concept ng gatekeepers. Except, aside from the barangays, buong ano, ang buong district. That's why ang ating next move ngayon is that the City Peace and Order Council, we have to influence, encourage them na maghimog yun og resolution po that tanang mga organizations na musulod diha, mga researchers man, whatever, kasi maraming mga...
0: Agi proseso.
1: Dapat mo agi sila og coordination, validation from the LGU.
0: So the word is coordination. So daghan na gyud kay nahisgutan nga accomplishments and best practices si Lieutenant Colonel Halyurina, no. So daghan dili na maihap, kay daghan na ka siya gi-enumerate, wala na nako naihap. So gikan sa ilahang best practices and accomplishments, ato pong pangutan-on kung unsa pod ang mga hagit, ang mga setbacks nga na-experience sa 8IB, sir.
1: I can say that during my stint, wala akong masyadong na-feel na mga setbacks. Wala
0: challenges.
1: Wala akong challenges na na-face. Maybe ang aking nakikita dyan, it's because through the whole of nation approach, napaka-supportive ng ating mga stakeholders dito. In the case of the province of Bukidnon, sabi ko nga, naka-emplace na ang support ni Governor Samo.
0: Mm-mm.
1: I do not need to visit him and ask him for another support kasi
0: regular before, na siya.
1: Nakalagay na dyan. Oo. Regular na.
0: Mao na lang.
1: I just have to manage it, yung uh-oh support na binibigay niya sa akin. And talagang masabi ko that I can say na very successful ako. It's mm-mm because of the help of our LGUs katulad ng LGU Bukidnon. And of course, the LGU from the municipality and the cities. And other stakeholders, other government agencies.
0: Mm-mm.
1: Every time na meron kaming i-coordinate, they were there. They provide the solutions. We work in tandem. Nagtinabangay kita. Okay. That's why I can say na wala akong challenges na na-feel. Wala akong nakita na naharap na masasabi kong, oy, ito ang kakulangan ko. It's because kahit na mga may mga meager resources tayo, nahahanapan naman natin ng solution. And I can say it's not a problem for me.
0: Makaingon jud yang namina karon sa atwa sir nga sana all 8 IB. Okay, so sir kaning usa sa importante gyud nga ato ang ginaprotektahan sa kining paningkamot nato sa kahusay ug kalinaw is ang ato ang kabatan-unan. Mensahe nimo para sa ilaha sir para dili sila masugamak no sa grupo sa NPA.
1: Meron tayong ginagawa na information and education campaign. Ang pinaka-purpose nito is that to educate our youth. Kasi one of the target sector ng kalaban ng mga NPA is to recruit itong mga out of school youth and of course even yung mga estudyante diyan. Kasi mga mura pa yung edad, very idealistic pa, madaling ma-recruit. Ang ginagawa natin ngayon is that iniikot natin sila. Meron tayong mga programs din like Youth Leadership Summit spearheaded by the LGUs.
0: Mm-mm.
1: So in that way, na-educate natin what are the deceptive way of the NPA na i-convince yung kalaban. Binibigay natin sa kanila yung mga facts. Binibigay natin, tinuturuan natin yung mga estudyante kung ano yung mga pamaagi ng NPA na i-convince sila na ano na i-recruit. Para alam nila, makaiwas sila kaagad. So, sa atong mga kabataan-unan, dili kita magpadala sa mga tamis na mga
0: pasalig
1: ng NPA. But, although sa karon, even during my stint as a commanding officer, wala na akong na-monitor. There were no recorded recruitment activities of the NPA. It's because sustain yung ating focus military operations. They cannot do recruitment in the barangays.
0: Mm-mm.
1: And isa pa, ang mga tao kasi natin, mabilis na rin kasi ang pag-disseminate ngayon. Kung meron mang propaganda na ino-open, kung meron mang propaganda na ibabanggit sa kanila, I know, madali lang nilang ma-verify, ma-validate through social media, yes, through phone contacts. Mabilis lang. That's why sabi ko, hindi na talaga makapag-recruit ang kalaban. Lalong-lalo na ngayon that the leadership of the region ay wala na. Wala na silang capability to do that.
0: Okay. So sir, kung atong i-summarize ang tibok natong nga discussion karon, unsang imuhang panglantaw for Bukidnon sa umaabot?
1: Makabot na gyud nato ang tinuod na kalinaw, ang kalinaw ug kalambuan na atong gustong ma-achieve ba even before nung matagal na ng panahon.
0: Mm-mm.
1: So, makikita ko maging malinawon na gud ang Bukidnon with the neutralization of the leadership and with the active and good governance na ginahatag sa ato sa atong mga local chief executives sa atong pangagamhanan sa Bukidnon. Ang Bukidnon maging malinawon, maging malampuson.
0: Okay.
1: Ang Bukidnon.
0: Lastly, sir, imong mensahe sa provincial government kang Governor Roque sa suporta nga gihatag sa armadong kusog sa Pilipinas.
1: Sa atong halangdong governor, sir, salamat gud kaayo sa imong pagtabang, sa imong pag-spearhead sa atong campaign sa insurgency, counterinsurgency. Salamat sa imong mga support, sa imong paghatag og moral sa ato. I can still remember when you visited us here in 8th Infantry Battalion, you talked with the troops, gihatag nimo, naghatag kog moral, naghatag kag suporta sa ato. And we are very much happy kay nga no, nakikita namin yung mga katulad mo na nag-spearhead sa atong campaign batok sa insurgency. So, sir, salamat kayo sa imong pagdumala, sa imong paghatag og good governance. Nung ako ay nag-undergo ng akong CGSC, isa sa mga nakita nako na para masulbad nato ang insurgency is through good governance.
0: Okay.
1: Ang makapaghatag ana is those LCEs, ang mga mayors, mga governors, na kapag wala yan sa kanilang interest, wala yan sa kanilang priorities, hindi natin masosolve ang insurgency diri sa Bukidnon. And we are very much happy na diri tandem gyud ta. And ang pag run after natin sa NCMRC is not only the military alone, but you were there, the LGU, the Bukidnon province led by you. And of course, lahat ng government agencies nandito ay talagang nagtinabangay kita, okay, para ma-put to an end na tayo sa itong region na ito, itong remnants ng NCMRC.
0: Okay. So sa 5-point agenda ni Governor Rogelio Nilpi Roque, usa ni siya sa agenda ni Governor ang quality, governance, and lasting public order. So, Lieutenant Colonel George R. Halyurina, ang commanding officer sa 8th Infantry Battalion, sir, sa imong panahon, og sa imuhang insight, sa imuhang mga gipang-share sa pakigbahin sa tong discussion karon. Daghan kayong salamat, sir. Imong mensahe para sa ato ang mga listeners sa panapos ni mga mensahe, sir.
1: Again, sa atong mga listeners, maraming salamat sa mga tulong ninyo. I know, marami sa inyo ang nag-text sa amo, nag-message sa amo, nag-congratulate sa atong mga matag accomplishments. Salamat sa inyong pagsalig sa 8th Infantry Battalion. Salamat sa inyong pagsalig sa 403rd Brigade o sa 4th Infantry Division. Ang kasundaluhan karon ay very professional. We are very much committed to ending insurgency problem sa atong area of operations, para maihatag gud nato ang tinuod na kalinaw, which is ito man ang atong gusto maihatag sa atong mga residente diri sa atong province, sa atong area of operations. Again, maraming salamat sa inyo. Salamat sa inyong mga paghatag sa amo og trust, paghatag og confidence na ang army ug ang atong mga stakeholders makabot gud nato ang atong mission na gihatag sa ato.
0: All right. Ug mao kini ang espiritu sa pagtinabangay para sa kalinaw, kay ang kalinaw mas lig-on kung kitang tanan magtinabangay. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, sa pagpangulo ni Governor Rogelio Nilpi Roque, sa tabang ug suporta sa ato ang 28th SP sa kusog sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fradilyn Ragandang, daghang salamat sa inyong pakig-uban hangtod sa sunod higayon og panahon. May God bless the province of Bukidnon.
2: Inyong nabati ang
3: Kalyukan sa probinsya.
4: Ang programa na inyong nabati, binairan ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
5: Numero 1 sa balita.
6: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ug pinag-iyahan sa pamilya.
5: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapasma.
5: Numero 1 sa musika ug galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Ug kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
9: Nahaplas po kag-aroma na eh.
10: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
9: Oh, okay. Duha kag-aroma. Okay.
10: Hindi ako pala. Ako, nindus niyo kayo. Nagulong man ito. Nagulong-ngul.
9: Oo.
10: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
9: Okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
10: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
9: Salamat sa Ginoo na ya.
10: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
9: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
10: Salamat iyo.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, eh.
11: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Yes, o sea, atong mga testify igan?
1: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga UTI.
2: Oo.
1: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi, ingong ko.
2: Oo.
1: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko siya ang kiyan ko, sakit na bukit kaya, sakit mo nga kaya ng UTI.
2: Tinood, oh.
1: Kini, ha, na tinga na siya kaya, wala naman sakit, gusto-gusto na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
0: Amen, salamat, salamat kay kayo.
3: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig, o enerhiya na nakahatag o kalambuan sa ekonomiya o katilingban. Apan, kining tanan mawagtang kung ikaw o dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong ginaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong ginaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
4: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s

morning, mga igan! Ayan, welcome po sa Tunog Kaibigan, Derira, sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mga igan, isang napakagandang umaga sa aton nga tana, panibagong araw, panibagong tsekahan, and panibagong kwentuhan ang ating pag-uusapan. Ayan, tama na ko, 11, karon yung mga oras, mga igan. Igor ako, mag-say hi sa inyo ha, tapos mag-go-go na ko. Yes. Grabe naman talaga. Pero we will make it, no? Though short time lang siya, pero we will make it ng meaningful po. Ang saan daw, be, para mahimong meaningful. Charest. Okay. Beto mga igan, isang napakagandang umaga sa aton nga tanan. Kumusta ang ating morning, ang ating Friday morning? Woohoo! Rest day tomorrow, mga igan. Sila, most of the, kuan di ay, mga trabahante, no? Rest day ninyo, rest day nato, no? For tomorrow. And ayan na nga po mga igan, huwag po nating kalimutan na alagaan ang ating mga sarili. Kay mahirap na magkalisod-lisod ay. Ayan, grabe na dyan ni mga igan, no? Please take care of your body. And kung kanamitong night chance na makatulog ka o sayo or kung makatulog ka, grab that opportunity, day. Nasabi ko sa'yo, kasi hindi lahat... I mean, ang uban, no, kay kakapugos na lang ug mata because they need to work.

nga dapat pasalamatan kay katong mga grand nga kahitabo sa ato ang kinabuhi. No, or di kaha ka na bitawang ma-answer ang imuha mga prayers. Ay harapod ka mahimo mapasalamaton. Pero waking up every day, mabukani mo imuhang ba... Ay, baba na noon. Mabukani mo ang imuhang mata, makaginhawa ka. That is a great blessing already, mga igan. Kaya I hope na you are grateful with that one. Okay. Ayan. By the way, we are live today sa ating FB page. Sa 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City. And of course, mga igan, gusto lang po na akong mag-say good morning sa itong mga kauban dari sa Radyo Kaibigan. Ayan, dira na ang atuang station general manager, Sir RJ Dangalio. To our station operations manager, Engineer Romy Chang. To our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. To our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Diote. And to our CEO, Pastor Dan Dangalio. Good morning sa lahat ng mga kauban nato din sa Radyo Kaibigan, Valencia City. Ayan, maayong buntag sa inyuhang atanan din ha, mga igan. Ayan, and speaking of good morning, mga igan, no, dili gyud dapat mawala sa atua, no, ang magkape. Ay, pwede man mawala. No, pero sa mga adik o kape, di ba? Depende maguna kung namang yung mga tao nga, dili gyud mangape. Pero kung kinahanglan mainita ng atuang tiyan, no, dito na ta sa healthy coffee. And naadiri mga igan, we offer her Biva Coffee Blend, a healthy coffee and naturally good. Nani siya robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guayabano, tangkat alis, spirulina, insulin, and stevia leaves. And rin na po ang ato ang napamatud-an ng Vigimax Plus Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ayan, this is a food supplement, mga igan, with a combination of fruits and vegetables. And kung ano siya, mga igan, no? Though food supplement siya, pero daghan ng mga testimony na naayos sila katong pag-maintain nila sa Vigimax Plus Capsule. Naayos sila sa ilahang mga sakit. Ayan, and ang atong Vigimax Plus Capsule can help support all over wellness and help provide daily nutritional balance. So what are you waiting for, mga igan? Dari na ta sa Vigimax Plus Capsule, ang pinagpalang kapsula. And of course, kung natay pinagpalang kapsula, naapod tay pinagpalang lana. Ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil. Nani siya virgin coconut oil, peppermint oil, sampaguita oil, mineral oil, citronella oil, and menthol crystal. Ayan. And dili mawala ang bida sa lamesa, ang Fugu Blend Chili Paste. Ayan, ang ato ang mga kaibigan products, mga igan, ang Vigimax Capsule, Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, and Fugu Blend Chili Paste. Mapalit sa ato ang mga kaibigan center. Natay kaibigan center sa Valencia City that is located at ground floor, Alquino Building, Poblacion. Ayan. And diri po sa ato ang station, mga igan, no? Sa DXRK Radyo Kaibigan, second floor, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. Nandira sab sa Kadingilan Kaibigan Center that is located at Purok 5 Poblacion Public Market, Old Stall beside Food Court. And para sa ito ang Kaibigan Center sa Maramag, Stall Number 18 Perimeter Building, Agri-Commercial Complex. And para sa Quality Printing Services, dari na ta sa GRD Printing Services that is located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. They offer, ayan, signages, printing, stickers, tarpaulin, t-shirt, ayan, billboard, Xerox, and photocopy,
and many more. So, diri na ta mga igan para sa Quality Printing Services, GRD Printing Services. Alright, shoutout sa nato ang ato ang igan. Ayan, hello, good morning DJ B, watching live sa Hillside, Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon, from Angelica Benataw Wadyong at sa kanyang partner na si Nestor Plaza Subalan. Salamat po, idol. Ayan, galing kay Wadyong Angelica. Hello po ate and good morning sa inyo ha. Thank you so much for always tuning in with us. Mga igan, it's already 10:38 in the morning. Kaya naman, chill muna po kayo dyan. Please do enjoy our music. And I'll be back later on, only here on 98.5 Rancho Caibigan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Umakin, may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini maong testimony.
2: Vigimax, wala ang sakit yan, dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax Plus, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya, kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
1: Okay.
2: Kanya, pag yan, pastor, ka na akong papasauna, nagsakit. Di siya kaginawa. Napalit ko ilan ang liting asalo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok po. Namahay yun ko pasok kay Limar ako na painom niya. Kaya wala mang gawin istak apel ni ng liti. Oh. Wala istak ba niya? Kanang, pero karoon pasok na maligya na yun ko pasok. Kaya nga akong papato na po yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon o painom
1: okay.
2: Kay.
1: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan. Namahay yun,
2: pastor.
1: Salamat kay Gaya.
2: Makatabang yun ang BG Max, pastor.
1: Okay.

0: tay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugin siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita mangod kog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, eh. Kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
8: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: The best songs on the radio.

92.5 Radyo Kaibigan. Emma Igan, isang napangitang umaga sa atin nga tanan. That was Pusong Lito by Myrus. Ang isip ko'y litong-lito, nalilito. Dugin na po na ako to siya, wala na dunggan yung music, mga Igan, no? And magka, kuan lang, magka-reminisce tong medyo bata-bata pa ko. Kasi palagi ko talagang naririnig yun sa radyo. Yun nga, di ba? Sabi ko sa inyo na mahilig talaga ako maminaw ng radyo. Ay, charest, bakit ganun yung tono? Charest. With ang mga Igan, isang napakagandang umaga sa atin nga tanan. Nalito na rin ba yung puso mo, mga Igan? Pero, I just don't agree with pusong nalilito kung sino yung pipiliin. Diba? Kasi dapat pinipili yung mahal mo talaga at yung nagmamahal sa'yo. Kung hindi ka mahal, wag mong pagpilitan yung sarili mo. Okay? Hindi naman talaga yung totoo sa buhay. Mahal mo nga, pero hindi naman talaga kayo. Or, karamitang, you are not meant for each other ba? And, dili ka niya love? Diba? Ayaw ipugusin mong kaugalingon. And ayaw po nga mag-settle na lang po ka sa person nga dili ni mo love, pero love ka niya. So mag-settle na lang ka kaya at least ay maghigugma sa imuha, no? Alam mo, Igan, sa buhay na ito, dapat give and take. Diba? Kasi hindi naman kasi healthy, mga Igan, kapag ikaw lang yung palaging nagbibigay. And hindi rin healthy kung ikaw lang yung palaging tumatanggap. Okay? So, yun, mga Igan, no? Kung nalilito man yung isipan mo, basta hindi ligid na siya para sa imuha. Diba? Because, pwede mong good nga, gakalibog ka, or sige, kasi ibang ibig sabihin ng ano eh, ng libog sa Tagalog. No? Tapos mix kasi tayo ng lingwahe dito, day. Okay? Yun mga Igan, na kapag nalilito ka, ibig sabihin lang na siguro hindi yan para sa'yo. Because I believe what's my take in love is that it will not go on ba? Kanang hindi ka lilituhin yan. Diba? Kasi ang ako ang take po mga Igan, if I say I love you, you will really know it. So makita gid nimo sa iyang action, sa iyang words, no, na love gid kaniya. Okay? And yun mga Igan, if love kaniya, if love nimo siya, that person will know it and you will make that person know it that you love the person. I hope that you get it. Mga Igan, good morning muna sa ating mga live viewers. Ayan, galing kay Ate Angelica Kuno. Pa-shout out kay Ate Yana Jane. Ang guwapa na ko nga ate. Sa imuha dayon, dira DJ guwapa. Ay, grabe naman talaga. Uy, maanad. Ganun ko nga tawagon kong guwapa na. Hahanap-hanapin ko na talaga yan, Charez. Hello and good morning from Tugaya, Valencia City, si Ate Angelica Kunog. Good morning, Ate Angelica. Ayan, hi, ma'am. Shout out ko lang, sweat heart ko. Oh, grabe naman talaga. Apakatabes naman talaga ng mga sweat heart na yan. Apakabasa, no? Ayan, sa kanyang sweetheart. I love you, sweetheart. Musta at magandang umaga. Alam mo, kuya, naa-amaze na talaga ako sa ano sa yung good morning mo sa sweetheart mo. Pero dapat pangalanin mo na talaga yan. Dapat pinapangalan lang. Oh, basta kayo ginapangalanan. Dapat i-name drop mo na yan kung sino yung sweetheart na yan. Diba? Para ma-shoutout talaga natin. Diba? May nasangit ba nga mga Igan? Pasensya na kung may nasangit bigla. Ayan, kapaningil na nga to ang mga kalawasan, mga Iga, mao nga, don't forget to take care of your body. Why I am telling you to please take

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Salamat sa pastor sa Bizimas, pastor. So, naayo yung arthritis.
5: Nakay arthritis?
4: O, yung arthritis, pastor, naayo sa imat sa kong tumor.
5: So, pila nagkabulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
4: Tulo na katuig.
5: At tulo na katuig? Unsa man? Nang hupong, nang hubag, unsa man?
4: Wala sa kong arthritis, pastor. Isi ko paglakaw.
5: Ah, mo isi ko lakaw. So, karo na inom ng Bizimas, pila kakapsula mong nainom?
4: O, pastor, right, pastor, ako yung tumor, pastor, ako yung bibig, pastor.
5: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
6: Si Teresa Ajero sa Hingaog City.
5: Yes, Egan.
6: Magdesin mo yun ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, pastor.
5: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplat. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
5: Oh.
6: Tulo ka buton. Oh. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
5: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, aroma herbal oil ka?
6: Igan. Aroma herbal oil ang akong
7: ginagamit
6: sa iya.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Isip po sa ka-teenager for the go na bakas sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
12: Program, the views and opinions expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kami tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo, pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan dun ay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din among malikayan, magkabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Punta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy. Amo ta kanang matagamtaman Ginoo, pinagi sa imong gahum. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

May buntag kanatong tanan mga kaigsoonan, welcome mo sa dinhi karon sa atong tulumanon ang atong programa ang Ratsada. Manumbalay na sa may gala ang atong programa karon ining adlaw nga Webes, September 17 karon tuig 2026. Live kini nga atong programa may gala nga inyong mabati karon dinhi sa Sibihan DXRK Radio Kaibigan 98.5 sa ngalan sa atong station manager Stephanie Dangalio Yuti. Ato ga finance officer mga kaigsunan Bernadette Kilong-Kilong. Kauban usab sa among tulo ka mga banggiitan nga technician on board. Karon dinhi sa studio ang akong co-pilot si Igan Engineer Joshua Sison. Dito sa transmitter ato ga kauban usab sila si Engineer Igan Ramil Bedrejo o Engineer Igan John Tingkang. Sa ngalan usab sa production department gipanguluhan mga igsoon engineer Romeo Chang Jr. Atong technical consultant Gerald Ray Dangalio. General manager RG Kuya RG. May morning kini mo da kuya, Kuya Reynald John Dangalio. Labaw sa tanan tagiyag tagdumala ning sibihan among kuya gihapon ang pastor ng bayan Kuya Pastor Dan Dangalio. Tataritisa mga igala inyong angkurman ni Tulumanong Ratsada o banimin ninyo hangtod alas 12 antak na mga igsoon o sa kautuhon. Grabe, muraman mga igsoon o gapang kwan, kiniang gapang ngot-ngot ning atong mga lutahan. Wapakay kwan Diyos, wapakay arthritis. Gasuol may gala ning atong arthritis basta bugnaw kayo ang kuano kini ang panahon. Bila na ni kadlaw may gala nga mulag amurag kuan kini ang gasige lang may gala og paglagitom ning atong kawanangan. Luzon, Visayas, Mindanao matingali ni may gala nga ang panahon nato karon may suon kuan kini ang ulan-ulan. Ha? Luzon, Visayas, Mindanao kay gimonitor nato may gala sa uban nga mga rehiyon dito sa Zamboanga del Sur. Mopod karon mga orasa may gala gadagom. Dunay mga lugar may gala nga hantod karon mga igsoon. Napagyapon may gala lubog sa tubig baha. Wa pakudo may gala milurang ang kini ang tubig sa ilahang mga kabalayan, labi na dito may galas Pangasinan, katong mga nangaging simana nga peteng luuya in taon kayo mga igsoon, mga balay halos tibuok barangay gabangka na gani may gala in taon ang mga tao dito kay wa naman, ilang karsada mga igala, mura nagdagat. Anyway mga igsoon, din sa ato sa probinsya sa Bukidnon, pasalamat lang ta may gala nga bisan ingon ini nga panahon. Wa po'y mga lugar, mga igala, no, nga kini ang nangagabahaan, baka mga igsoon, nalunupan, so, palayo in town. Manimbako lang daw, mga igala, nga unta, dili masusama sa uban, kay piting lisura yun, piting paita yun, mga igala, o ingunana po ng atong masinatian sama sa uban, no, nga mga dapit. Subulang kayo, mga igala, kagahapong adlawa, mga igsoon, sa balita nga ato, mga igala, na kini ang nadawat na dunay usa ka estudyante dinhi sa ato sa Bukidno National High School, mura grade 12 patong bata mga igsoon, estudyante may gala sa Bukidno National High School grade 12 nga miambak mga igsoon sa kini ang building, no, sa eskulahan, pertig yung pagkabali sa iyahang bukton. Wagi taon makasurvive. Amoy ang pangutana karon mga igala o unsa gyud kaha kadako katong iyang problema. Pero na ako noto siya ay kini ang suicide notes. You know, nga gisulat niya daan mga igala. Pero wa pa na nila mga igsoon gidisclose. Okay, naapag na karon mga igala sa kamot sa atong mga ginsakupan sa kapulisan. So, under padayon pagyapon ang ilahang investigasyon kalabot ini. Mga igsoon, pastilan kamo mga estudyante ha, mga langlang, matod pa ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez.
Ingon pa ni sa ato nga bisi mayor mga igsoon nga mga langlang digid mo magpadaog sa mga problema. No, digid ta magpadaog sa ato mga problema. Kay kanang problema digid na makasulbad ug magpakamatay ang tao. Mas madugangan pasamot ang problema ana. Gatuo mo nga kanang iyong problema og magpakamatay mo, mahanaw ng tanan. Ang nabilin ana mga igsoon mo po hinoy. Maglukdo sa problema nga inyong gibilin. Gawas nga problema kaguol pa gyud. Problema ra na. Sus daghan pa maagi oy. Di ta magpadaog sa kiniang pressure. Ang tao kuno may galaw once kuno mga igsoon puno na gyud sa kayo sa kiniang ginadala-dala niya nga mga problema. Sagol na kuno may galaw problema, kalisod sa kini ang kwarta na apay mga kini ang mga pag mga bullying no kana bitawong daog-daogon ka kunya problema pa gyud sa imong personal nga kinabuhi especially may gala og kini ang nahigugma ka dayon masakitan ka no ngana nga mga klases problema nga ang tao mga kaigsunan iyang una-una nga og magpakamatay impasta ng problema. No, di gina may suon mao. Sayop din na may gala nga maghunos kinabuhi. No, muna kita mga ginikanan, dako kay tagrol no, sa ato mga anak. Muna nga, mangumusta kita pirmi, kumusta on din ato? Ang atong mga kabataan, nga anak, kumusta man yung taon, imuhang pag-eskwela. O, kumusta man ang imuhang klase. Na kung sa may mga problema, magsaba gyud. Kay og kinilagi pong uban mga igsoon, sobras kabisi na kayos trabaho, wa nay panahon no sa ilang mga anak, isa suryahon nga pagmustahon. Muna mga bata may gala maka-encounter og mga problema, munang madok na pud musulti tingali silang ginikanan kay ang ilang ginikanan wa sad nag-open nga nakpagsulti bayahaw na kay problema kay eh, ato mapangitaan nag kani ang kwan, mapangitaan ta nagsulbad. Noong bata, amiguhon yun na to o barkadahon yun na to. Pinakadabis yun may gala, no? Nga, mugi atong unahon may gala. Huwag himarkada manggali mo, mas mayo pa nga ang imuhang barkadahon, ang imuhang mga anak. Labon sa lain tao, may kay ka masigig tambag. May kay ka mo hatag o kiniang mga suhestyon. Sa imong kaugalingon nga membros pamilya, wa kay oras. Irresponsible man ang klasis tao ingon ana mga igsuon kung may lang ka sa ubang tao unya sa imong kaugalingong pamilya pinasagdan nimo ha ako wala ko nagbasol sa ginikanan atong estudyante ang ako lang ani mga igsuon tanan in general mo ni mga igala ang atong mga advice sa mga ginikanan nga di kita magpuol bahala pag moingon ang atong mga anak nga sumuna kayo balik-balik. Kabalo na may hugunsay angayan namong buhaton kay nanami mga buot. Ay, bahala pa. Pwede give me mundang o pahimang no kaninyo kay anak mo na mo. Kisa magkunin mo tambag sa inyo ha. Inyong mga silingan, among mga silingan, ato mga silingan. Kami ang ginikanan. Bahala pag muingon yung anak mga kaigsunan nga. Sumuna kayo, sakit sa dalunggan, sige balik-balik. Ang importante mga igsuon nga, kuhaon na to. Ha? Atong kuhaon may gala ang ilahabang kanabang ang ilang simpatiya no sa atong mga estudyante mga igsoon. Ha? Muna may gala nga ang pagpakamatay dili gyud na sulbad. No? Ang paghikog dili gyud na sulbad sa mga problema nga inyong ginadala-dala diha. Muna og mahimo mga kaigsoonan. Sa mga estudyante nga nagpaminaw kanato karon, di mo magpadalo, magpadaog. Huwag naabanggali problema sa grado, sa inyong eskwelahan, o isulti na sa inyong magtutudlo, ma'am, sir. Matalisod yung kayo sabto na ko, sir. Kaya bisang saon na kong tuon. Di yun musulod sa kong ulo. Kay ang akong una-una, kapasulabi yun nga, kiniang, diri na ko sa scatter. Yabag na may noon. Ha? Bitaw pa si Aaron ako na mga igsoon ha.
Una nga mga magtutudlo, mutabang po na sa inyong kwan, mutabang na sa mga kinang ilahang mga pupils, ilang mga estudyante. Una, musumbong jud mo. Ayaw kana ang lumluuma kay pag muluom na delikado yung kayo. Pag musaka na ganyan na sa utok ang hangin mga kaigsunan tungod kay kuan ka stress na kayo ka niya. Pressure pag yun. Tanan, no? Muna mga igsoon, daghan ka pakamatay, daghan ka ambak dito sa atugan, daghan lukso sa mga tulay, sa mga habog na building. E tungod mga igsoon, na ilang una-una, na huwag mamatay sila, makalingkawas na sila sa problema. Di na nila una-unaon. Ang mga nabilin, mga igsoon, mga ginikanan, di. Grabe, konsensya, di ba? Di ba, Diyos? By the way, mga igala, kagahapong adlawa, doon na po'y nadakpan mga igsuon no, sa drug bypass operation nga gihimo. Congratulations sa atong mga tinugyanan sa kapulisan din sa Dakbayan sa Valencia. Pila na mga igala ka drug bypass operation ang nahimong malampuson gipahigayon sa atong mga tinugyanan sa kapulisan. Sa paglingkod mga igala sa atong bagong hipi no, ang atong OIC Chief of Police si Colonel Hope Mark Orbuda. Gikan ato miyagi si mana mga igsoon hantud ron murag upat lima na baka ka drug bypass operation. Sukat pa man ni mga igala paglingkod ni Mayor Galario wa na may undang mga igala. Dakop. Halos kada semana mga igsoon muna mga igala nga gadasok na kining mga drug personalities na to diya karon sa kwan. Pinatilan o ang uban mga igala na address sa ato ang detention facility mga igala sa may old terminal. Kay hangtod nga naaning droga sa atong palibot mga igsoon labi na disudad sa Valencia di sa nilulungan po sa atong mga pulis. Kay kugi kayo ng atong mga impormante ang atong mga asset o oh, kini mga kuan mga igsoon mga bata-bata sa ato ang City Anti-Drug Enforcement Unity mga igsoon si retired Colonel Rostom Duran mo'y kini ang team leader sa CADSOT no City Anti-Drug Special Unit Team nga mugna kini mga igala sa atong mayor para nga mo assess sa atong mga pulis. Kinsa kini nadakpan kaganinang alas 3 sa kadlawon? Mao kini mga igala sila si Mario Urias Kabaktulan oga kauban niya si Jane Paradiro Solis. Nakuhaan kini og siyabong dunay gibana-bana ang gibugaton sobra sa 10 ka gramo. Alas 3:17 kaganinang kadlawon mga igsoon sa Purok 1 poblasyon Valencia. Si Mario Urias Kabaktulan high value kuno siya mga kaigsoonan no kini ang kuno din siya rated na din kay naa naman sa talaan nga HBI high value individual 49 anyos ang pangidaron pagkasaya nga Purok leader para ba ni tawhanan eh. Purok leader sa Purok 1 poblasyon niya. Poser, adik-adik, purbida. Sayangan dyan niya yan trabaho ba? Job order pag yun mga igala sa kini ang syudad. Pastilan. May extra pamanhinoon, pamaligya, ining illegal. Wagin niya huna ang number one contract yun sa Galario Administration in Drugs. Unya, trabahante pag yun ka? Kapamaligya kay siya mo? How come nga sa mga nangagi nga mga drug kini ang drug test nga negatibo ning tawhanan eh. Marunong siguro ni ba? Nadakpan. Muna man kayo tag mirese. Kamong mga adik, kamong mga poser. Muna daghan gyud kay miingon manghimaraot nga o mga dakpan mo miingon gyud ang mga tawo mirese. Kay daghan kay mo mga tawong gipangdaot ang inyong mga ang mga utok sa mga kanang inyong gipasuyop anang syabo, kanang gapamalit anang syabo, gatuo mo nga, matarong ang ilang una-una, ana. Madahot! Daghan ka mo gipang among!
Muna nga ngayon ang yun, pandakpon mo, pangpresohon mo. Teka mo isagbot sa katilingban, di ba Diyos? Gaba na na. Labon, sige ingon ang atong mayor, sige ingon ang atong kanimayor, spokes John Galario nga, undangin na ninyo nga bisyo. Kay, wag yun mo'y makuha ana nga maayong epekto sa iyong lawas. Kalautan yun diapon ang iyong padulungan. O, di manggali sa pagkakaroon mo madakpan, maabot yun ang panahon makaputan, nagyapon mo sa kamot sa balaod. O, di tanawa. Wala minaw, dakpan, priso. Dato mong magkagawas na yun eh, estilan. Maniguwa lang yun mo's prisuhan. Munang ka mong naminaw karon, huwag na mo ang imbisyo ha, undangi yun na ninyo, minta supo mo madakpe. Kay maabtan kayo mo sa kalautan, maningon nga, abtan mo sumalas, aw, kaya ba huwag mo diha, huwag kini ang dugo? Hilak mo diha kasin. Kisa may kisugo, lugar ninyo, gitudluan ba demo nga muna inyong buhaton, muna inyohang, kwanon, anang negosyohon. Ang uban, gusto magupasayon, dili, gusto may galag, maghago. Dili gusto nga magpatulog singot. Kay gusto nila pasayon lang may gala nga maabot ang kwarta silang kamot. Kay kabalo sila nga ang siyabo karon diman kayo sa mga adik. Sila nga pangitao ni mga puser. O muna mga igsoo ni mga tao may gala mga tapulan. Nga gusto may gala mamaligyang siyabo kay di na kuno hago, di na sila sington. Lingkod-lingkod na kuno, doolo na sila sa puser. Asa kini ang user. Muna, dapat nung tagid mga igala, kini mga klases, mga tao, na ibalaod pa lang, bang bitayo na ritso, dili na nung mga igala, kung anong pa. Di na ito yagi anang korte-korte, kay sa tinood mga igala, nga nung gahitak ang krimen sa atong nasod. Nga nung gadaghan mga igala, nga gipang patay, gipang luba, gipang atangan, gipang labnihan, ha, pang ilugan og mga motor, tulison, bisag adlawan dako. Kay kini mga responsable nga mga kriminal, dili ni normal og utok. Naulipon ni Maygala sa kiniang utot sa demonyo. Walay tarong nga tao Maygala nga mga tangog taong mga inosente nga ilang pang tulison, ilang pang lugusun ang mga kababayanan. Kay kasagaraan ni Maygala nga mga kriminal, mga adik. Muna nga sakto sa itong gihimo ni Tatay Digo nga kato mga adik nga di na gyud matabang og unsa og tambag. O nga manukol, pamatyon. Atong oras may gala, dito tayo 32 minutos na. Pasado alas 11. May morning guys sa atong mga tanod, mga igalas barangay ha. O mayong adlaw kaninyong tanan, mga tanod. Wala akong gitimbayan eh, atong mga tanod may gala, kaya usap po ni sila agad mga igsoon. Noong lumilihok sa barangay, especially pagpatuman sa Kapse Kalinaw. Salamat kayo sa inyohang waypuas o voluntaryo nga serbisyo. Sa amo dito sa Malaybalay, ang mga purok chairman dito sa Malaybalay, 41 ka mga barangay, 46 ka barangay mga igsoon, gihimo ng job order, ha? Gihimo ng GO sa syudad, sweldado na ni sila. Munalipay sila kayo mga igala, ang amo mga purok chairman dito, dagan-dagan ingon, dagan sila, kwan? Purok leader kuno sunod eleksyon. Kay sweldado na, nana sila sweldo. O muna tarungon yun ang trabaho. Dere sa ato, purok leader, kapamaligyan siya mo. Yun sa bantahan mo pagbalansi dong. Standby sa mga igala ha, mga inaboy sa aming mga igsoon. By the way, mga igala, kaya nga programa, hatod ka nato sa mga kabubuton sa BG Max o ingon usab sa Aroma. Ang mga produkto, mga igala, nga garantisado o dako kayo o ikatabang, labi na sa mga dunay gibati o gihambin nga mga sakit. Mga igsoon, tested and proven na nga epektibo kayo ang BG Max o ingon usab ang kahibulungang haplas ng maong aroma. Mapalit kini mga igala sa Kaibigan Center. By the way, sa mga nagpangutan na, sir, asa napita ang Kaibigan Center? Nadia, mga igala sa Alquino Emporium. O pwede po mo musaka din sa atong istasyon, mga igsoon. Tanbay sa ha, kadyutang kayo bumalik o kadyutang yun.

0: manghudron na stroke siya. So, gayon na ako siya nga palit og bigjimat. Pagpalit niya bigjimat siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ngayon siya nga kumusta man wala mang gigumaloyan nang. Wala gid siya nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gid siya muunsag gumikan sa bigjimat. Mosa igsoon ato nang ginang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigjimat yun as in makaayo gyud kay katungtag bleeding gyud na ko 1 month wala gyud ko wala gyud hunong sa akong dugo nga nigawas gyud apol-apol murag tinumo kadagko ni ingon sila nga mamatay nako kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bigjimat natingala sila nga pag inom nako sa bigjimat nihupa akong dugo tapos pag tumo pag adlaw gikan karon tumo adlaw nagtrabaho dayon ko sa flying bay di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay so naayo ko siya so masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ito ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
1: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, eh, kadaghan mangyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan yan ang anniversary, oy.
3: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, oy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes.
11: di kalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman og mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego Blend Jelly Paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
15: Sukad karon, hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
17: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng na transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
18: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
19: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
18: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA phone shop diha sa Ramon.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

Okay, salamat kayo mga igala, no? Balik ta mga igsoon, padayon ta diri sa atong tulumanon ang atong programang Ratsada sa gihapon mga igala, no? Inyong nabati. Ratsada. Ang atong programa dinhi sa Sibiyahan DXRK Radio Kaibigan, alas 11:46 na ang atong oras. Mga igsoon, mone akong tagaan og kuha, no? Kini ang pagtagad. Kay kagahapon adlaw gi-invitar man sa kini ang sa Senado ang upat ka mga justices, no, sa Korte Suprema, mga retired justices ni sila mga igsoon, Chief Justice o ang ingo usab ang uban, Associate Justice sa Supreme Court. Kay aron may gala mo patinaw po ni kalabot sa kini ang two-third threshold votes sa impeachment trial mga igala kang BP Inday Sara Duterte. Wala dito si Hilario Davide, Justice Hilario Davide mga kaigsunan, apan ang tulod dito ni tungag yun sila si Justice Puno, si Justice Ascuna, o kini si Adolfo, Justice Adolfo Ascuna mga igala, muna siya principal author sa kini ang Article 11, no, sa atong 1987 Philippine Constitution. The constitutional article on accountability of public officers and impeachment. Matod pa niya nga all means all. Oh, kumingo tag all mga igala, tanan membro sa Senado kung 24 sila, two-third votes ana is 16. Dili pwede nga ilang tuison or ilang paibsan. Katungod lang may gala aron makuha nila ang simple majority.

0: Duterte kay kabalo naman sila mga kaigsunan unsaon nila pagkumbikto si Inday Sara pinagi sa majority vote sa kiniang mga Senate just kiniang Senate judges. Sila may kuan mga kaigsunan, sila may mohatag og pinal nga desisyon pinagi sa ilahang mga boto. Ang prosecution og ang defense kini ang council igo lang sila maigala mo present og mo depensa sa gipresentar nga mga ebidensya og ingon usab sa mga witnesses batok ang Vice Inday Sara Duterte unya ang muhatag na dayon mga kaigsunan og ilahang desisyon pinagi sa ilahang mga boto mao na ang ato mga senador. Pero matod pa mga igala ni Justice Ascona nga dili pwede og unsay nakalatid sa atong 1987 sa atong Batakang konstitusyon sa atong Batakang balaod dili na pwede tuison tungod lang sa inyohang kagustuhan kung majority manggaling sa atong mga senador o dili kalyado sa tao nga ilang ilaha may galang i-impeach but pasabot mga kaigsunan anytime pwede nang buhaton matuis mong ila na may galang mayataka na ang pundasyon sa ato ang konstitusyon mong walay rason nga ilaha pa may galang paubsan. Kay kining mga senador, bisan tuod na nga prisoning uban, ang uban nagtago-tago, ang uban tuwa sa laing nasod, nagpabilin pagyapon ni sila may galang nga membro sa Senate. Gawas tingali kung dunay namatay, dunay na-expelled, o dunay ba kay kini ang miresign, puro super wapa man. Kining uban gipriso may gala kay gibot-buhatag sala, gipapriso. Ang uban gihadlok nga kasuhan muna nga nanago. So, nagya po sila katungod ni mubutar. Bisan tuod mga kaigsunan o kini sila wala mga igala sa aktual no nga kini ang impeachment proceedings. Kay sa ngalan nga sila gipili sa katawhan, doon na sila katungod o doon na sila gahom nga mubutar. Pamaagi. Kung sila na preso, nganong dili man kuno pangitaag pamaagi. Kung gustohon lang gyud mga igala sa mga senador nga kuhaon ang patas mga kaigsunan ko nga kini ang desisyon dili kay ilang ipit-ipiton. Mao na may galay gipasabot kagahapon ni Associate Justice Adolfo Ascona. Insakto si Ascona. Kining uban si David sa primero niya mga igalang testimonya, ginterview sa ni Willie Munsod. Aw, grabe gadaya mga igsoon, nangugat gyud sa pagayo nga 16 votes gyud sa 2/3 of kini ang all members of the Senate ang decide ni mga igala diha kabuto nga kuhaon nila sa 2/3 votes. Mo gina siya'y insakto kung ilang makuha ang decide kabuto nga ikumbikto nila si BP Inday. Pero karon ni kalit na may galag kambyo. Ni kalit og kambyo si Hilario Davide. Oh, muna ang atong una-una mga kaigsunan, posible sa mga galang nga gibayra ni siya. Okay, kabalo mangita mga galang nga buhaton tanan karon sa atong administrasyon, gamiton ang kwarta. Para lang din mga galang nga tuison nila o gilag yung ipiton ang mga tao nga gasigi og pangontra sa ilang kagustuhan. But buhatan nila kaso. Ilang hadlukon nga prisohon mo man ila mga kaisunan agenda karon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Muna nga dili pwede nga sila magbutbot kay katungod kitang katawhan nga nagbutar kanang mga senador nga gipalingkod nato mga kaisunan pinagi na sa atong boto ug namanggali sila usabon sa atong batakang konstitusyon sa atong batakang balaod. Ang atong 1987 Philippine Constitution dapat og ila ning amindahon mga kaisunan. Taas pa kay proseso. Unsay mga proseso ani mga igala? Oh, kinahanglan pa magplebisito. Plebisito. Kuhaon pa nila ang puso sa katawhan. Inguna na mga kaigsunan ko ang ilang pwedeng agian. Kung ilag yung usbon, dili sila magbutbuot nga sila-sila lang. Og magbutar-butar diha mga igala kay tungod mga igsuon. Gusto nila may galang i-convicto ang taong wa nila mangayi. Kay babag sa ilang pananaw, mga kaigsunan, nga mo'y makapapriso sa ilang mga gibuhat labi na nining korupsyon karon sa kasamtangang administrasyon. Mga ikso, napikin na ito sa oras. Salamat kayo sa inyong magkanunay pagpaminaw din sa Sibiyahan DX RK Radio, kaibigan. Sa ngalan na lang sa atong station manager Stephanie Dangalio UT, ang atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong, kauban sa akong co-pilot sa Pikas Lawak, si Egan Engineer Joshua Sison sa transmitter, atong kauban usab sila si Engineer Egan Ramil Bedrijo o Engineer Egan John Tingkang. Sa atong operation station operation manager, kauban sa production department, gipangluhan Engineer Romeo Chang Jr., technical consultant Gerald Red Dangalio. Sa among station general manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Reginald John Dangalio. Tagiyal tagdumala ning Sibiyahan ang pastor ng bayan, among kuya, Kuya Pastor Dan Dangalio. Salamat usab kining atong programang Ratsada, gipaluyuhan pinagi sa bayan kabubuton sa epektibo kayo may galang BG Max o gingon usab ang aroma. Hangtod na lamang sa sunod higayon, samantak na og sama gyapong istasyon. Sa magkausapa kini yung alagad ang kurmaning tulumanong tulumanong Ratsada, ako si Tata Retisa, manamilit ang mingong dagang salamat, maayong pagpanyuto kaninyong tara.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon sa samantak na og istasyon. Daghang salamat.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kinsa ni palihog?
5: Tagatago ni Pastor.
4: Tagatago, yes, aduna kay testimony.
5: Mo testimony ko Pastor sa kuan kanang bijimak Pastor. Maayo gid kayo Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend sa primero Pastor, wala gid siya kwarta.
4: Oo.
5: Taloy ko sa iya Pastor bakay. Ug maliban siya Pastor, kanang magatulog gid yang luwa tungod sa kasakit sa iyang almorana. Dayon wala mo siya kwarta Pastor. Ako siyang gi palitan og bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko Pastor og kinsika. Kinsika Pastor, Pastor, akong gihatag sa iya, ha? Karun, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyang almoranas, Pastor, niuk-uk na, wala na naglabaw.
4: So, kamusta karon? Okay na iyang paglibang?
5: Oo, nakaingon din siya nga, salamat yun sa Ginoo.
4: Okay, salamat, salamat.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
4: Yes, Egan.
11: Mag-disimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
4: Okay.
11: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyos, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
4: Okay.
11: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas ni Boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka bitong, karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
4: Salamat sa
11: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo na Pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
11: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
0: Numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
12: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na tumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na tumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo.
0: Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
6: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:02. Silap sa kauntuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kauntuhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kauntuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kauntuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

Galag mga kaibigan, kumustag maayong pagpaniud to nganha kaninyong tanan. Welcome now sa dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan 98.5 sa lubaganan sa iyong mga radyo ana kita sa FM band. Adlang Biyernes, Biyernes na Biyernes mga igan. September 18 na 2026. Katapusang adlaw sa simanang ting trabaho. Usaka dako nga Biyernes. Friday na Friday, Friday mga igan. Mayong Pasko diha kanimo Ma'am Rialyn Asingwa uban sa imong pamilya. Yes, may purok size inawaan. Naiguna kog una-una Ma'am Rialyn ka Ma'am Lori Orbistondo kapadngan des nu kamiling. Naiguna ko ha kang Juju Caracol og kang Jeneline Bisyos. Gustag mayong sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan. Atong dakong pagtahod, pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala sa Radyo Kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dandang Galio, uban sa iyang pamilya. Atong sparring partner sa technical department sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang inyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagol, tuguti nga manumbay na usab ako, des iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgut kita sa mga hisgutanan, mga panghitabo sa atong palibot nga naglambigit kanimo kanako ug kanatong tanan. Kumusta man mga igan ato mga palanggang suking tigpaminaw through internet sa Facebook Live. Inyo kitang madungog makita sa atong personal account ng Facebook Live ang Manoy Noel Cagol. Kumusta ka mong tanan diha? Luzon, Visayas og Mindanao. Mayong pagpaniud to. Islas Mindanao, kumusta? Ining adlang Biyernes. Usas mga dako nga kalihukan res Islas Mindanao ang nagmalampuson nga barm election mga higala sa nakalabay nga adlaw. Nanay mga representante sa ilang parliament sa Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mas gipalapad, mas gipakusgan ang nasangpit nga parliament mga higala pinaagi sa Bangsang Moro. So manginaut kita ang 80 ka mga personalidad nga mao'y magduma sa kalambuan, kaayuhan sa mga konstituente nga nahisakop sa Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang ilang mga napili nga representante makahatag og dugang kalinaw kahapsay sa Bangsang Moro og makahatag og dugang kalambuan sa atong mga kaigsunang Muslim sa nasangpit nga mga lugar. Kumusta usabog mayong pagpaniudto ang atong lalawigan sa Bukidnon? Gilang kuban sa 20 ka mga lungsod og duha ka dakbayan. Kumusta man ang atong mga sulad sa Bukidnon? Maupya na udto kanyo langon mga sulad ko.
Kumusta usab ang 31 ka barangay nga naglangkob nining atong dakbayan sa Valencia, ang City of the Golden Harvest. Ayong pagpaniud to, Valencianos. Kumusta kamong tanan? Maayong pagpaniud to. Osmon ko, welcome ug welcome ug welcome dinhi sa atong panaguban. Bansa kong panghinaot nganing orasa, nakamus mayong pagpaminaw, kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas, inyo unta ug atong natagamtam ni ining mga orasa. Samtang worthy Sir Knight Jimwell Cabigas, agaw classmate Marcelo Dadis, Sir Jorla, Brother Knight Jorlan Puklawan, atong daigog pasalamatan ang Dios nga labawng magkagagahom, ang Dios Amahan, Dios Anak, o Dios Espiritu Santo, sa nagpungasi nga gracias kinabuhi nga atong natagamtam o grasya nga walay sukod, gipatagamtam sa matag-usak nato sa atong matag pamilya. Bisan tuod naghilabihan kita ka makasasalag pagkamasalaypon, ang Dios nagpabuhagay sa walay sukod nga mga grasya. Takos ka o Dios nga daigog pasalamatan sa tanang panahon ug higayon. Atong bugtong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo, ato sa daigog pasalamatan, ang Dios nga nagpakatawo, nagpasakit ug nagpakamatay para kanato. Giday kanamo Ginoong Hesus hangtod ni inig mga oras. Alas 12:12 na mga kaibigan. Nagkadaiyang sektor sa atong palibot, kumusta kamong tanan? Nagkadaiyang establishmento panimalay nga nagmonitor karon sa radio kaibigan, amping kamo kanunay maayong pagpaniud. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlawa.

mga aktibong opisyal, membro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Happy birthday, mga igan! Kang nanay, kang tatay, kang lulog, kang lula, atong mga palanggang senior citizen nga nag-birthday karon, happy birthday!

Happy birthday karong adlawa. Ako classmate sa elementary, Harold Dimyar Dias Batangan. Happy birthday. Belated happy birthday usab sa akong pag-umangkon kagahapon kang Candice Natalie Kagol Borja.

sabya itimbaya ang atong kinakusgang igagaw kang Randolph King Tabiliran Kanda. Gaw, happy birthday. Yes, my barangay sungko, lungsod silang tapan. Sa tanang mga nag-birthday, usbon ko kang agaw Randolph King Tabiliran Kanda. Happy birthday. Sa tanang mga nag-birthday, dawata ang among mainiton nga pagtimbay. Sa tanang mga nagfiesta, happy fiesta usap. Yes, mi bando. Yes, mi bando, poblasyon Quezon Bukidnon. Happy

Café Fiesta. Ihapod sa Sitio Kadikoy, Barangay Pinatilan, Pizza 28, correct me if I'm wrong, Fiesta ni San Lorenzo Ruiz, ang pinakauna nga Pilipino nga nahimong santos, mga higala, si San Lorenzo Ruiz. Advance sa Fiesta diya Sitio Kadikoy, Barangay Pinatilan. Dayon sa ni San Miguel Arcangel, 28-29 Juan September, Bansa Pifiesta Dias Puro 4 Guaan Dias Barangay Batangan. Fiesta dito Linabu Malay Balay City, St. Michael the Archangel. Bansa Pifiesta usab Lower Sugod, Barangay Sugod ng atong dakbayan, 28-29 Advance Pifiesta nga na kaninyong alas 12:17 na mga igan. Happy wedding anniversary sa tanang mga nagsaulog sa ilang wedding anniversary. Congratulations and best wishes. Indiyong na mintinar ang kainit sa kaminyoon sa panaghigugmay. Hinobdumi kanunay ang gihiusa sa Dios. Way katungod ang tao nga mubulag. Ang kamatayon lamang ang mubulag sa mga gihiusa sa Dios. So, congratulations, best wishes sa tanang nagsaulog sa ilang wedding anniversary. Og ato sab itimbaya, happy 33rd wedding anniversary ngadto kang Brother Knight Bitu Guzman og kang Ate Elaine Exili Guzman. Nagsaulog sila karong adlaw sa ilang ika 33 sumad sa ilang pagbinayloay sa pagpanumpa sa kaminyo. Congratulations, happy wedding anniversary, mayong pagpaminaw ni Aspi Natilan, Brad Bito og Ate Elaine Guzman. Happy araw sab sa mga barangay nga nagsaulog sa ilang araw og sa mga lungsod nga nagsaulog sa ilang Foundation Day araw. Happy araw nga na kaninyong tanan. Mayong pagpanigod to, maninay. Maninay, Bibi Sarong kang Junalin. Yes, Lalawan Batangan. Kumustag maayong pagpanood to. Ako itong mingawan dias inyo, haninay. Katong tilapyang inununan. Ito, makadumdum ko ni Anhing Maninoy Noni Sarong. Wag screen alam kaya itong panood to dias inyo, ha. Tilapyang inununan or pinirito. Pida, mahingan. Mayang pagpaminaw, inyong tanan diha, maninay Bibi Sarong uban sa imong mga silingan. O kang Jimwell Kabigas, mayong pagpaniot po kang Tiema, kang Manungbo. Alas 12:20 na mga higa. Condolence usab di ay sa atong mga kaigsunan nga nagsubo kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Sa atong mga aktibong miyembro sa kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, ang ilang mga minals kinabuhi mitaliwanan ining kalibutana, kami nakigduyog sa inyong kasubanan. At today pasubo ni Kagawad Jima Sabakan Dias Barangay Batangan ang iyang anak nga babae. Alit lang namatay, kaliwanan ining kalibutana. Atong pasubok kang Kagawad Jima Sabakan, siyang anak nga babae nga namatay. Ang atong pakigduyog sa imong pagbangutan, Kagawad Jima Sabakan sa Barangay Batangan. Ato pong pasubo
sa pamilyang Sintilias Dias Purukuno Batangan. Ang ilang binahals kinabuhi mitaliwan o sab mining kalibutan. Ato sab nga pasubo sa pamilyang Israel Dias Purukuno Batangan. Kami nakigduyog sa inyong kasubanan sa kamatayon sa inyong mahal sa kinabuhi. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo og ang kahayag nga way pagkapalo. Ipadanag kanila hangtod sa kahangtod. Sa atong mga kaigsunang OFW, Overseas Filipino Workers Abroad, kumusta kamong tanan ang Miss Rosel Aguhar? Dias may Hong Kong. Kumusta man diasil? Silingan. Amping kamu kanunay ato mga OFW. Sabi na Nadias Hong Kong. Daghang salamat sa iyong pagsakripisyo sa inyong pagkugi. Dako kay mug na contribute sa ekonomiya sa Pilipinas kining ato mga OFW. Labi na ang dolyar karon mahal. May sinta naman siguro kapin. 1 peso batok dolyar mga higala. Atong pagsaludar sa atong mga OFW, ang atong mga bagong bayani niining panahon. Samtang alas 12:23 na sa atong pagpanid sa atong palibot ang atong presyo karon sa petroleum products miulbo. Kalikli kita, garnina, unya, pipila na ni Kadlaw. Ang gasolina o tsinta na kapin porbida. Ang diesel 90. Saos naman eh. Sa kay planos atong gobyerno sa Pilipinas, anikar. O tsinta na kapin ang atong gasolina mga higala porbida.

alas 12:24 na mga igan. Ato di ay pag congratulate sa atong PNP Valencia. Atong PNP Bukidnon, PDEA Bukidnon. Og sa atong mga kadaguan din sa atong dakbayan. Kining ilang hugtanon karon nga kampanya paglutos nining mga individual nga nalambigit sa ginadilig drugas din sa atong dakbayan. So lain daw sad ni atong nakalabay nga adlaw. Duha ka personalidad pastilan. Purok president pagyuds, purok uno poblasyon. Murag kaila ra ba nato ni mga igala. Duha ka individual na sikup na usab, pinaagi sa hiniusang puwersa sa City Drug Enforcement Unit, Valencia City Police Station, Provincial Intelligence Unit, Bukidnon PNP, City Anti-Drugs Special Unit Team, og ang atong local government unit of Valencia. Dako-dako. Matud ba ang nasakmit mga igala, gibana-banang adunay kantidad nga 69,360 astilan. Dito ni sa may Purok Uno, barangay poblasyon. Niya murag 10 grams ra batong nakuha nga shabu. So, nanbail ni, porbida. So, congratulations sa atong kadaguan sa dakbayan. Ngiling padayon nga paglutos. Undang nga lagi mo. Ha? Undang nga mo, anak nga bisyo, anak nga panginabuhian, anak nga negosyo ng pamaligyag shabu. Kay wa kamoy luna dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Bisan asa nga suok ato nang makita ang hotline nga gipublikar sa atong dakbayan sa Valencia. Og sa atong Valencia City Anti-Drug Special Unit Team. E mga tarpulin diya nga nay numero. Pwede ninyo na tawagan, pwede ninyo na isumbong ang mga kalihukan nga illegal. Ilabi na, naglambigit nining pang pamaligyang sabu dinis atong lokalidad sa atong dakbayan sa Valencia mga iga.

samtang slaing bahin atong pasubo usab sa pamilya ginikanan atong estudyante sa Valencia National High School. Nga namatay mga higala. Nahugikan sa building sa Valencia National High School. Sakit kayo palandungon mga higala atong pagpasubo ngadto sa pamilya nga gibiyaan. Ato ning hisgutan mga igan karong taud-taud kalam bigitan ni ining kamatayon sa usa ka minor di edad estudyante sa Valencia National High School nga nahug didto ibabaw sa building. Makasusubo kayong hitabo mga iga. Ayong pagpaniud to kanser tata rehidor mustaman. Ato katong hisgutan karong taud-taud mga higala sa nahitabo sa estudyante sa Valencia National High School na mga ginikanan monitora ginintaw na inyong mga anak pangutan ah from time to time kumusta ang inyong mga anak. Alas 12:29 na mga igan ato diyang pagpasalamat nagpaluyo naghatag ginabuhi ning atong programang Silab sa Kautuhon ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kon aduna kay gihambin nga balatian nagtuo ka nga ang imong balatian di nana mayo ayaw ka balaka pagampo ngadto sa Dios og batasana pagpalit paggamit paginom sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghan ang natabangan daghan pang pagatabangan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kon ikaw pagpanakit sa imong kalawasan daghang panuhot ang imong lawas ayaw ka na problema pagpalit gamita ang Aroma Herbal Oil. Daghan na usab nga kastestimonya sa pagkaepektibo sa Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula mapalit dinis radio kaibigan og sa kaibigan center sa Alquino Emporio ning atong dakbayan sa Valencia. Alas 12:30 na atong pagpasalamat sa Lels Laundry parato ang ilang perload daghan kag labunon ayaw na problema uga diretso pinilo na daan dadaan yung labunon sa Lels Laundry naimutang ka na Porok Ono along National Highway barangay Lumbu ning atong dakbayan sa Valencia.

0: Alas 12:31 na mga igan. Mayong pagpaminaw di ay BCLA Batangan. Kumusta mong tanan di? Yapods pinatilan. Kumusta mayong pagpaniud to? Nga naha kaning tanan. Nagkadayang panimalaing nga nakamulog pagpaniud to karon. Nagkadayang establishmento. Daghang salamat sa iyong makanunayong pagsuporta, pagpaminaw sa mga balitag impormasyon dinis Radio KB. Laing testimonya nga natabangan sa Vigimax Plus, si Mi Mandantes na ayo pinaagi sa pag-inom sa Vigimax Plus. Ania ang iyang pamahayag?
1: Ayos sa ka Vigimax ni.
2: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa papatyak mama mama.
1: Mo na ingon kanina nga ang Vigimax sa ayos sa tanungan si mo anak. Sinita po.
2: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kapalo magpaligo pa. Kanang magmadok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos ningon din ako mama nga advice nito niya nga butangan lagi Vigimax igapaho naman to siya pa. Yan oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din ton ragnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya nana kay hilo pa. Oh, mura to ikas. This kato mga tawtod po to kinabaho naman to sa iyang dalungan tapos mo lagi to Vigimax sa ragyod kabubuan. Yurot yun din akong isa ka capsule sa iyang dalungan niya. Iawas pagaling uban. Kausal lang
1: din mo gito ba?
2: Oo, kausal lang. Sa kayo, kung bana na? Oo, akong bana na ito. O, mawagya po ito niya. Nailika mo siya sa kuwang nag-ihilagi daw po siya ang dugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpaitwa ni Vigimax. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuwan daw ko no, sakit daw ko no kay panghidin. Nakaihi daw ko no din siya tibugol. Na dugo naman to rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, masige pa, sige pa siya ihi na lang yun daw ko no. Pero lami na daw sa paminaw.
1: Hindi na, ano, wala kayo yung upo dito ba?
2: Wala na.
3: Kinsa ni palihog taga-asa?
4: Si Lord Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
3: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
4: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Naklasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
4: Nakoy arthritis.
3: Na-arthritis.
4: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
3: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
4: Tulog ka-adlaw.
3: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
4: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
4: Si Roger Kuha ni Pastor sa Tagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
3: Yes, igan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
4: Mag-testimony lang ko sa Vigimax, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Vigimax, Pastor. Kaya sa una, akong apo, Pastor, nga gidingi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang siplit is eating.
3: Oo.
4: Nga akong ipatumarog Vigimax, Pastor, tulo lang kakapsula. Nakarecover dahil sa Pastor, nang balik ang iyahang normal nga siplit.
3: Na-admit sa hospital at higayon na?
4: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
3: So, ipainom ni mo Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
4: Oo, Pastor.
3: Okay, salamat
4: sa Diyos. Ako, Pastor, ako na po ang higamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit. Kaya akong ilib, Pastor, kanyang ubus. At kung kusun na lang pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kaya sa'yo magkusa akong uma.
3: Oo.
4: Kasi sa kita ay bakod, Pastor, mag-aguroy na ko sa akong asawa. Sa muntong kuhan ko, Pastor, nakarisisin ko nga mapalit ko Vigimax. Ang palit ko, Pastor, 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, 5 lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor. O akong pagpangin, Pastor, murag na ay migawas na kasi kayo sa akong agyanan sa iyo, Pastor. O mga ito, pagka human ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ko gibati, Pastor, sa akong silid.
3: Okay, salamat kay Iga sa las pagtawag.
5: Haplas po kang aroma na eh.
6: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ani ka distagong, nagpalis ko duha.
5: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
6: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuan tambal kay
5: okay. So imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindot na kay pagtulog na ako karon ba.
5: Salamat sa ginoo naya.
6: Pamila makamata ko wala sa kwarto mo katulog na ako kuan na. Iyo pamila kuan ni mo wali nga. Mukhang okay. Tulong na mapod ko.
5: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
6: Salamat iyo.
0: Padayon kita mga kaibigan ngayong pagpaniod to. Agin kang maninay bibisarong kang Jenny Mitante. Yes, lalawan, kumusta? Mayong pagpaniod to kang Charlie Bungkalis Kagul. Yes, Tablon Cagayan de Oro. Maayong pagpaminaw. Alas 12:37 na mga higala. Sa ato nang gikaingon unahan, usa ka grade 12 learner sa Valencia National High School ang namatay sa usa ka insidente sulod sa school campus mga higala niadtong September 16, 2026. Ang kapulisan padayon ang imbestigasyon samtang ang eskwelahan mihangyos publiko nga dili magpakaylap og dili tinuod nga impormasyon, litrato, video sa nasangpit nga panghitabo mga higala. Ngunit panawagan karon sa Valencia National High School.

monitora gyud ang inyong mga anak. Ayaw tuguti. Sa usa ka adlaw di mo makapangmustas inyong kabataan. Kuhita ang inyong mga anak. Do, day, kumusta man? Ano ba? Ang imong pag-eskwela. Okay ra ba ka? Na. Aron ba kayong sila? Uy, si Mamags Papa di ay nag-monitor nako. Nagbantay nako. Diba? Worthy Sir Knight Jose Marie Villarma. Ayong pagpaminaw diyan nimo. Ayong pagpaniud to. Jennifer Vivar Garcia. Ang Tiffany Cags. Mustag maayong pagpaniud. Murag gikumot ang atong kasing-kasing mga higala sa at-

kaibigan, atong pahasubo sa pamilya, classmate, friends, o sa Valencia National High School. Sa inyong learners, sa inyong mga learner, nga mitaliwan ni ining kalibutan. Siguro mas atong tutukan sa atong mga nagkadaiyang balay tulunghaan. Ang kabililhon sa kinabuhi. Ang kaimportansya sa imong pagkatawo. Atong moral education, mas ato sigurong palapdan ugay. Mas atong ipaduol ang atong mga kabataan sa pulong sa Dios. Paduol ngadto simbahan. Mao nay pinakanindot mga igal. Positibo nga community. Positibo nga mga mabasa ug makita. Sa atong mga estudyante, ang problema na ay kasulbaran. Kung na may failures, kaya rana, normal rana sa pagpakinabuhi nining kalibutan. Mao nay atong pagpahinumdom diha kaninyong alas 12:49 na. Di natuhukman ang nitaliwan ng estudyante. Wata kahibaw unsay rason nganong nahitabo kadto mga higala. Di damo conclude. Karabadayon, sugta magamag istorya, sa guwa pata kahibaw, unsay nagpaluyos na sa usak kapang hitabo. Labi na agnay mga estudyante nga makadungog. Di nato na pwede katiaw-tiawan ka gamaan o

gi pahibaw ang atong mga katawhan sa barangay Batangan, atong mga silingan kadtong wa pay national ID na hay schedule karong Sabado, September 19, 2026 dias atong barangay hall sa Batangan. So taga Batangan mga silingan, wa pa moy national ID at tumos barangay hall ugma Sabado, September 19. Walay mga national ID taga Batangan. Dunay mga personahe nga mo atiman diha kaninyo pagkuha sa inyong national ID. September 19 diha Batangan Barangay Hall. Diha day karon sa Batangan karong adlawa Biyernes, dunay gipahigayon nga libreng check-up sa dunay mga problema sa goiter o gallstone. Yes, Barangay Batangan Barangay Hall. Napoy libre nga minor operation o bukol or cyst. So, dalikit ka mo karon diyas atong Barangay Hall sa Batangan. Ayaw ninyo sayangi ang kahigayunan. Hala mga taga-Batangan, namoy problema sa goiter, gallstones, na ilibring check-up dias atong barangay hall sa Batangan. So, namoy mga gagmayng bukol, na mga cyst, na ay libring minor operation dias atong barangay halls, barangay Batangan. Dalikyatin ninyo, na kinahanglan, matumugbay tambalanan. Magpasusi ani inyong mga goiter o gallstone sa barangay hall karon. Atoy mga bukol or nisis adto pud mo karon. Naay tabang ninyo diha sa atong balay barangay sa barangay Batangan. Alas 12:52 na mga igan. Mayong pagpaniudto kang Ma'am Maritis Aradilius pan sa iyang pamilya. Kumusta man kamong tanan diha? Ayong pagpaniudto.

Kumustag maayong pagpaminaw dahil sa itong mga bro og sis sa PGBI Valencia City Chapter. Bro og sis, kumusta man mo? Iausap sa Lungsod Quezon sa PGBI Quezon Chapter. Poblasyon, may bantang Dila pa Chapter. Kumusta mong tanan mga igsoon? Kang classmate Arian Laurelia Nadia Karons Gawas Nasud. Mate, kumusta man? Arian Laurelia. Ato mga OFWs, mga nanarabaw abroad, amping kamu kanunay. Batch 97-98 sa Batangan Elementary School. Kumusta man mog maayong pagpaminaw, nganha kaninyong tanan. Mayong pagpaminaw di ay kang Kuya Prox Pulinar, kang Brother Knight Lucas Guzman. Kumusta man? Kang Brad Lucas Guzman di as pinatilan. Yes, kadikoy, advance happy fiesta. Kang Ison kay Rubin Diaz may purok size A. Uban sa mga katawan Diaz purok size A Batangan. Kumustag maayong pagpaminaw nga nahak kaning yung tanan. Alas dosis

Mayong pagpanayudto ang Higala Barkada. Nato diya sa Batangan, Kuya Philip Kapadngan, mayong pagpanayudto. Kang kagawad, Tata Quirino. Gusto man. Diyas inawaan Batangan. Gumangkon kang Kim o kang Ella. Mayong pagpaniud. Mga kaibigan, mga higala, wa na ko'y igong oras nga muaginod pasunahan. Mawkatong naglangkob sa mga isgutanan, mga impormasyon, nga atong gipanagsauan nining

si Court, atong kani presidente sa nasud sa Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, mga higala. Dagang nalipay! Nakita na gud siya. Uman sa usa ka tuig. Taas na kayog buhok ang lulo ni Joshua. Ang bangas og ang kilay namuti na. Atong gikalipay ang pagpakita ni kani presidente Rodrigo Roa Duterte. Digyo na itong dinotong ni Kuyanap sa Facebook, Joshua, nga bukog panit na. Dito lang ko siya bukog panit na itong nakita. Dito sa ICC Court. Alas 12:57, mga igan. Atong pagpasalamat sa VG Max Plus, ang pinagpalang kapsula. Ayaw na mo pagdugay-dugay. Palit na. Aron maayo kamus niyong gihambin nga balatian, ang VG Max Plus. Aroma Herbal Oil. Mapalit din is Radio Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Import. Lels Londre sa Purok Uno along National Highway Lumbu ning atong Dakbay. Sangala na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Radio Kaibigan. Atong pagtahod, pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Sa technical department, atong sparring partner, kaibigang Joshua Vergara Sison. Kini na usab ang yung higalas kanginan, kaibigang Noel Cagol. Dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon. Mayong hapon, og dalaygon ang Dios.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata nga nagaburos 8 months, nagbuwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murad sa diretsong istorya, Pastor, ng almurana. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o bigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar. Pastor, nadula itong iyang kwan, nabukol sa bulit. Dako na, Pastor, murad kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, pinsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Digimax nga gihatag sa Ginoo.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
11: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
10: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
11: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
10: Okay.
12: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Add to dahil sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malay Balay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Happy anniversary.
16: I love you.
15: Akong gift ni mo.
16: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
15: Ganahan ka?
16: Salamat, Han.
15: Di pa.
16: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
15: Ang unsan?
16: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
15: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
16: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
17: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Ang sumahinungtan, ang sumatang ay madunggan, o ang tao nga imong nahinungtuman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan. O sa gama init nga udto po, agad natong tanan. At lagarong may galing Ibernes sa Pizza 18 sa bulan sa September tuig 2020. And once again, makaigan, you are with me. Online na po ni Adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Ang programa higala para kaninyo sa unsa parang gihulat. Ipadala na po inyong mga sugilanon sa kinabuhi dira lamang sa aton pinalanggang Sibiyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, may galing kong magkaulaw na magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisa unsa pa na. Mahitawad sa gugma, kinabuhi, ining DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang lamang buhaton is a text kira sa tuong hotline number 09-6560-11688. So kaya para mabasa ni Lady Diana iniyong mga sulatampo, iniyong mga text messages, mga pangutana, mga hugot-hugot, mga pagpanimbayaan sa inyong mga loved ones, mga friends on air, or mga special someone gusto ninyo katimbayaan or pa-shoutout sa atong programa karang hapon. Then feel free to call or text atong hotline number, mga kaigan, once again, 0965-60-11688. Alright, so once again, maayong hapon. Well, good afternoon po sa inyong lahat, mga balingga, mga suking tigpaminaw. So, talagang nakatsun in karato karon, nakamonitor sa ating programa, pinaagi sa nagkalain-laing radio sets. Magandang hapon po sa inyong lahat. Well, sa talagang nakatambay, naglentaw sa ating programa through Facebook Live. Kawai-kawai naman dyan sa inyong lahat. Ang hapon ang maayong pagdanaw sa inyong ha, mga kaigan. Kumusta man ang inyuhan sa iyong kautuhan diha sa adlaw nga Bernes, mga gala na. Thank God it's Friday. Pagkapaspas adlaw, mga gala na, parang kailan lang bago mo na naghugot-hugot na rin sa adlaw. Ang lain na po at nga hugot-hugot serye, mga gala na. Bukod kay Bernes karon, mga gala, sama sa atyong naandan, wala tayo basahon nga, sulat ng baganan karon. Because today is Hugot Friday, mga kaigan. Adlaw karon sa pagpadala sa inyuhang kinagusgan ng mga hugot entries. For a chance to win a 20 pesos load from Radyo Kaibigan. Lima ka mananaw ng atong pilion later on, mga gala, ha? Nga magkadaog o 20 pesos ng load from Radyo Kaibigan. So something na pari oras. Pagsenda mo sa inyo mga hugot entries diyan, mga palengga. Ayan raga ay mechanics sa atuang hugot-hugot na rin sa kahanginan, no? Mag-send lang ka sa imuhang hugot entries atong hotline number. Or kung gusto ka nga mag-appeal, nagdano ka karon sa Facebook Live, pwede mo ka mag-comment diyan sa imong hugot entry. Kaya palihog ko pakibutang sa inyuhang mga numbers, mga gala, kung mag-comment mo, ha? Kaya pare po, magabalumi kung asa na mo nga isend ang load ng premyo kung sakali man nga usa mo sa makadaog. Huwag tungod kayo wala tayo sa hunong sa kilanon karo may gali, ano? Aside sa atong hugot-hugot, as po ng atong oras is bali sa pag-play sa inyuhang mga song request ka ng kautuhan. Pagsanda mo, mga kaigan, no? Nakatay na nga basahan yung mga song request na rin sa ating comment section. So pag-comment lang mo di, ha? Nakutob sa magkaya sa ating programa, mga kaigan, no? Atong panikamutan nga ma-play na tanay. Alright, so once
once again, ha? Today is Hugot Friday, mga kaigan. Hugot-hugot po muna tayo ngayon. Bahulay sa taas sa mga damag-dambag. Labaw po drabadang dambaganan. Marami daw, ha? Pagsanda mo sinyo mga hugot entries di asamdang niya patay oras. Kaya, karoon po at mga alas 2:30, magsirado po ang atong linya kaya hiyanan pa mana. At yung mga hugot entries, mga kaigan. Pagkakas sa ganito't ani, no, wala ni limit mga higalan. No? The more entries you send, the more chances of winning. Dili lang usa, dili lang duha, tulo, upat, lima, po di bainti ka hugot imong isend. More chances of winning, mga kaigan. So pagsenda mo ha, simteng napatay oras. And before anything else, magandang hapon, sinat na itong mga palingga ng mga suking tigpamina. Nagkatsunin sa ating programa karoon. Nagkatya at napita sa mga Isarala South Cotabato. Magandang hapon ang maayong papaminaw sa itong mga palingga ng mga suking tigpamina. Nagkatsunin pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Isarala South Cotabato. Magandang hapon ang maayong pagpaminaw po sa inyong lahat-lahat dyan. Magandang itong technician ni Sir Jules, magandang hapon po. Hindi mo nabita mga gana sa mga lagindingan may Samis Oriental. Hello sa mga naminaw pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan may Samis Oriental. Kauban po na nga ito ang kinakusgan, kinakablooming diha nga DJ, DJ Miss B, magandang hapon. Ang ating mga gwapo-gwapo na nga mga suking tigpaminaw, ayong pagpaminaw, at magandang hapon sa inyong lahat dyan. And of course, mga galas at nalang na mati, pinaagi sa 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Maayong hapon, kutob na lang po sa maabot sa ating simbiyahan, kutob sa maabot sa ating Facebook Live. Ganong hapon, saan ka bang sulok ng mundo naroroon? Aha ka bang napita karoon nanukad? Naminaw sa ating programa, maayong hapon at once again, welcome back. Welcome sa inyong lahat. Welcome back. Welcome po sa inyong lahat. This is once again Love Diaries with your DJ Lady Diana. Pasensya na ko medyo lutang pagamain ng DJ. Hindi pa kasi gumagaling ang mga sugat sa aking puso. Dili, wala pa kaayin na okay-okay. Pero okay-okay na yun. Nung samang yun. Arang-arang na. Okay, nabati ni DJ na. Walang maayog hapon once again sa ating mga Facebook Live viewers, ha? Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat dyan. Palihog ko ay share mga higala sa ng Facebook Live karang hapon para lang ipadamabdan. Huwag mastagan ba ang magpaminaw, magatambay sa ating programa karang hapon. So, let's decide kung asa makita ang itong official Facebook page. I mean, aha, makita ang itong live. Anong grabe ka lutang? Nasugod pa gani lutang na kaya. Sa manood na diha kung asa makita ang itong Facebook Live. O, pangitaan lamang ninyo sa Facebook ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Pangitaan diha ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Kailang na ay 11,000 followers mga gala. Yan po ang ating nag-iisang official Facebook page. So, mas maayang inyo nang i-follow para ma-notify mo at ma-update mo sa mga kalihukan sa ating pinalangga ang sibiyahan. So kung nagbasa sa mga inyong comments rin nga sa Facebook Live, ha? From Mariyong Angelica Matad Pani, good afternoon, lady that are watching here live in Hillside, Mount Nebo, Valencia City. From Angelica Binato Mariyong and my langga is Nestor Plaza Subanan. Salamat po sa tanan, friends. And my agaw, my hapon sa inyong lahat para kwas kong song. Birthday sa akong papa. O, yung pag-play po next month is my birthday. Mga excited yung Ganesias yung birthday, mga gano'n. Alex, sunod bulan pa. Basta gano'n. Iyan na ipay mo sa talan nga. Birthday niya, sunod bulan, mga gano'n. Kung someone invited ba mi anak tanan, Ma'am Angelic, kawa niyo? Ikaw na guro, because this lady diyan na gusto bakal sa isigutan. Happy birthday na lang si imo hang papa di ha. Ma'am Angelic, kawa niyo. Advance happy birthday po sa'yo. Salamat, ha?
Sige na rakad sa my Hillside Mount Nebo Valencia City bigod noon ang always nagpamati sa ating programa. Always present, never absent sa ating programa noon. Salamat na mga hapon at kanimu diha. From Amaris, Sulatan Bustamante, Sabiliata, hello, Gapago, ni Hapon. Watching from Old Kibangay, Lentapon, Bukidnon. Oy, nandito na naman. Ito ang gwapa, ito ang smiling, o blooming, kaigan. Amaris, Sulatan Bustamante, Sabiliata, narakad sa may Old Kibangay, Lentapon, Bukidnon. May Hapon, kanimo ni Amaris, kawan sa imong mga palangga sa kinabuhi, sa imong gabikas diha kang Sir Alexander, maayog Hapon. Sa imong maghirikana, makaigsuna, nagabarintihan o gabarangay. Naraminaw sa anong programa karoon di aside sa may Old Kibangay. Magandang hapon! Magsalamat sa inyong magkananayang pagsuporta sa ating programa matag hapon. Gwapa, pag-play ng song, How Do You Heal a Broken Heart? Ay, bakit naman pang broken-hearted? Broken-hearted ang pangatirada ni Mamaris karon mga guys. So, dito na i-play karon taon-taon ang How Do You Heal a Broken Heart? Song requested by our kaigan, Mamaris, Sulatan Bustamante, Sibiliata, once again from Old Kibangay, Lentapan, Bukidnon. And from Sir Daniel Jeff Vera. Hello, lady Diana Pari, po pa shout out po kami diri karon. Nga naminaw ni mo, alam na giyod kang Stephanie Perez, o pari po pa request ng kanta, kahit maputi na ang buhok ko. Aray, salamat po, DJ. Maraming salamat din po. Mamayang habang ganimo ni haog sa imong mga kaparentihan, mga pamilya. Sir Daniel Jeff Vera na rakad sa may Tibuli, South Cotabato. Pero may naka-monitor sa ating programa sa Facebook Live. Salamat Sir Daniel. Ug sa imong palangga ka Ma'am Stephanie Perez, magandang hapon po. Ito lang i-play karon taon-taon. Iniyuhang get request this song kahit mabuti na ang buhok ko. Stambay lang po kayo dyan. Karon taon-taon maminaw ta sa iniyuhang ipag-request ka mga songs pangkaigan. Sir Martin Lakino, hello my hapon Lady Diana. Magandang hapon po. Sir Martin, agad ang suki nga kaigan from North Cotabato. Lagi kinigikanan ato ang mga Facebook Live viewers mga galin. Magandang hapon sa ining lahat dyan. And Sir Martin Lakino from North Cotabato, always present sa ating programa. Salamat kaayo.

everyone sa kama kaigan na ha, wala po tayong babasahin na sulat ng magandang garon because today is Friday and every Friday is Hugot Friday mga kaigan. Ano ng adlaw sa inyong pagpadala sa inyong magkinakusgan ng mga hugot entries for a chance to win a 20 pesos load from Radyo Kaibigan. Samtang napanay panahon, samtang napanay oras na bilhin pagsan na magbalad sa inyong mga hugot entries mga kaigan lahat. Kaya kung nataod-dood, magsirado na po itong linya, kaya bilian pa man ang inyuhang pang-entries kung kinsa'y na pinaka-the-best nga entry for today. So magsan na mo once again sa atong hotline number 0965-601-1688. Once again, 0965-601-1688. So for now, mga ganas, tamay ng pumuda kayo saan o inautag atong basiunang awit karong hapon. A song entitled, a song requested by Sir Daniel Jeff Vera from Tivoli, South Cotabato. A song entitled, Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Only here, 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni Og Ato Niya.

0: mo. 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamay, kaobandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakto kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kayo akong tuhod. Kagirayong ma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: My good news!
14: Hello, oy, unsa koy good news?
13: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Punisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
16: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
13: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
17: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

Philippine Standard Time. It's 1:58 in the afternoon. Alauna 58 po sa punon mag-aigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. That was Paubaya by Moira De La Torre, mga kaigan. Grabe ka. Grabe ka mapanagit nga ganda mo. Yung sanay ka na Moira De Ay. Ano man kasakit ang mga gandang imong ilumot. Ako ang kayakap pero isip mo siya. Ako ang kailangan pero siya ang mahal. Ako ang nauna pero siya ang wakas agad. Aray mo pagka. Amod no? I mean, daghan nag-relate siguro itong kanta mga ganan. I mean, sa mga namino karon sa lukuyang may pinagdadaanan sa kanilang mga relasyon. Wala ilang padulungan kundi magpaubaya na lang talaga. Pag-isot mong gagaayo mga gala. Para sa lyrics kanina, di ba? Ako ang kailangan, pero siya ang mahal. Pag-isot mong gaayo nga, ipagpabugos pag-inimim ko ganingon sa tao nga nanaylaing higugma mga kaiga. Madad pa sa last line on sa talk. At kung masaya ka sa piling niya, di ko na ipipilit pa. Ana dapat. Ang tanging hiling ko lang sa kanya ay huwag kang paluhain na talagaan kanya. Agay. Sa mukha ni mo, Lady Diana. Hindi mo na ako sala. Sala ba ni Moira? Sakit kining paubaya ganda, no? Pero sa kayo magod sa nung kinabuhi, mga galan. Ay maabot nga mga sitwasyon sa ating kinabuhi nga wala tayo laing may himo, kundi magpaubaya na lang. Samutan pagyud kay giisa-isa para dulot sa tanang kabugugan. Lisod kaayo no? Lisod magud magmahal sa usa ka tawo may galang. Dili na ikaw ang iyang gimahal. Dili na ikaw na lang ang nagmamahal, ikaw na lang ang paningkamot, ikaw na lang ang effort, ikaw na lang ang gadalas inyong relasyon. Dili man ingon ana dapat mga gala para mulungtad, para mag-work ang usa ka relasyon. Dapat duha mo na higugma. Dapat duha mo lumalaban, dapat duha mo ang ka-effort, dapat dalawa kayong nagmamahalan. Ganyan dapat. O, yun nga nung mamagusmang yun. Wala ka na may galing, no? Ano ipabagusmang yun na totong kagalingon sa mga tao? Ganyan gusto sa ito, ah? Ay, na ka naiingon nga magpaawaya, pero lisod ka ayaw na buhaton, mga kaigan. Labi na kung nagmahal ka ng totoo. Labi na kung gihatag ni mo imuhang tanan. Labi na feel ni mo nga wala may kulang sa ako. Ah, pero nga nung gibiyaan pa man ko. Anong giilisan pa man ko. Diba? Nagapangutan na nga lisod tubagon, mga kaigan. Matay lang mahimo, diba? We have to keep going sa atong kinabuhi. Bisag wala na ang tao nga atong gigob. Kailangan pa rin nating magpatuloy kasi hindi man dapat nga sa ilaha magtuyok o matapos ang atong kalibutan. Wala kayo naghihapon na sa kinabuhi, bahalag sakit, bahalag lison. Sabi nga nila, ang unang lakang para makamove on mga galays ang pagdawat sa kamatuuran nga wala na gid mong duha. Acceptance is the key, mga galan. Isod man po kayo mag-move on. Go deep down in your heart. Dili pa ni mo dawat. Wala na gid mo duha. Naganing in denial pa gid ka. Kanang napay mga what if, napay mga unsa ka bagong pwede pa. Naanab ito nga mga putan na lisod ka na i-move on, mga galan. Napakas ingon ane nga state sa imuhang sa imuhang kasing-kasing sa imuhang huna-huna. Dapat yun nga dawat, pagdawat yun ang pinaka-importanting buhaton, mga kaigan. Tama na gwapa kay sakit na. Pasensya ha. Sala pa ni Moira, mga galan. Kasi yung mga kanta ni Moira De La Torre, mga Angeline Quinto, mga isa pa ng mga banggitan ng mga biritera ng OPM.
Sige, paminahon ilang maganda mga gala, no? Pero ang maganda nga magkapahinuktok yung sa tuwa ba? Para magkapala ka, ha? Bisan pagbiyaan mo sa tananin yung hinigugma. Hili mo biyaan sa Ginoo. Kang Lord na ginatong matagamtamahan, pinagatames, pinaganindot na klase sa paghigugma, mga kaibigan. Pero bahalag biyaan ka sa tanan, masadili ka biyaan ni Lord. Never or never good ka biyaan sa Ginoo, mga kaibigan. Dawat naman ako, Lady Diana. Sanan lang, dawat-dawat na lang yun. Kalisod mag-aayon. Muna na kalisod, mga gala, no? Muna sa mga kamulo pala, ka-move on, iha, alapadakin mo si ining pag-move on. Sa mga in denial pag-ihapon. Naman, diha na lang kaguto. Muna nga, pag-move on na mo, oy, kung klaro na ka-ayon, nga wala na'y padulgan pa. Alright, so mga once again, welcome back sa inyong lahat. Oh my God, once again, sa mga patuloy pa rin, yaniminaw sa Tua Karanas sa nagkalain-lain na radio sets. Sa tanay naglando, paghihapon sa Facebook Live, hello po sa inyong lahat dyan. Once again, today is Hugot Friday, mga gala. Salamat sa ilit sa mga nagpadala sa ilang mga Hugot entries. Kung sa wala pa nagkapadala, pagsan na mong banat, mga gala, sa mga napaday oras nga nabilin. Naka-move on na o eh. Ganyan dapat, di ba? Talos, napasigir ay ngunila nga kung naay tao nga kumawala sa imong kinabuhi. And then, laumi nga na ay mas better nga mo abot. Mas nindot magin ang plano sa Ginoo kasi sa itong mga plano, mga gala. Hindi ko man ato masabdan kaayo pagkakaroon, pero atong mabuhat is salig lang yun sa plano sa Ginoo. Alright, once again, mag-ala ha, sa mga gusto magpadala ang silya mga hugot entries at palihugot text sa anong hotline number 0965-6011688. Once again, 0965-6011688. Kapag nagabasahan, nga pipilag ka mga hugot entries dire mga hagala, no? Ano sa aning basahon kadali? Kanang gilab na ka ni Lord plus gilab pag yun din ka. Sobra nagkapinagpala. Grabe na yun na. Ay, parang classic song, Perfect Love of Jesus, DJ. O, na-play na nato kaganina, Sir Martin. Ang Tagalog ng goat ay kambing. Bakit sa iba ka nagpapalambing? Aray. At nalawa, Sir. Daniel Jeff Vera. Ay, kumunag master ka mga hugotero o hugotero na rin sa radyo, kaibigan. Ang English sa papel ay kay paper, pero nga nung ipasapasaman ko ni mo sa lain, nga daw papel lang nga walay bili. Ayaw ko na sa mundong to, pwede ba ko sa mundo mo? Dagang yun igbalod nga hugot auntie si Sir Martin. Hindi niya siya gagahutdan mga nga. Salamat Sir Martin Lakino na Sir Daniel Jeff Vera sa inyong mga hugot-hugot ha. Kung sa mathematics, my X and Y, pwede bang maging U and I? Pero kung bibigyan ka ako ng tatlong pagkakataon, humiling tatlong best... Again, kung bibigyan ako ng tatlong pagkakataon humiling, tatlong beses kitang hihilingin. Alaga. Para kaking sa maning mga hugot, ha? Ano may ibadungog-dungogan sa mga. Ilang mga hugot, mga gana, dala na ibadungog-dungog sa ilang mga crush siguro. Kapatari sa ubos. From Amari, suratan Busiman de Subilieta. Hahay, nakahila ko ga pa samtang naminaw sa akong girequest ng song. Tungod kinaghuna-huna anak ko ang gisulti sa akong papa ganina nga tigulang na daw sa tigulang na daw siya. Kung pananglit man daw, bawio na siya sa Ginoo, wala na siya'y mahay nako. Kay iyan ang nabati akong pagbalangga o pagmahal. Wow, nila. Mura man o kumuton akong dughan, oy. But always, jud na ako giampo sa Ginoo. Nga unta daghan pa ang katuigan maabot sa mga ginikanan kay gusto pa nako silang makauban. Wow!
Maka-bless kayo paminawin. Wala tayo mga tuod, Mama Riz, kung unsapod ka-bless ang imo ginikanan nga ikaw na himo nilang anak. Feel ko na ito kung unsa siya ka-loving, unsa ka-buutan, unsa ka-mapagmahal nga anak, mga ganalan. Igis mo iyahang ginigana, maingon namang yun nga, nabati yun nila ang pagmahal ni Mama Riz. Wow! Glory to God sa imong kinabuhi, Mama Riz, no? Ano ba rayo lang sa kinabuhi, Mama Riz, kidaghan tao ang napanalinginan tungod sa imong kinabuhi. Ano ba rayo imong mga pamilya diha, imong mga igsuo, nag-imong mga ginikanan. So emotional lang ito ang kaiga, no? Yung request ka song ka ganina, How Do You Heal a Broken Heart? Salamat mo rumang habang ganimu di ha, Mama Riz, Sulatan Bustamante sa bilyet. Pero kita mga anak, no? Wala mong itay lahaingi. Handom there is kalibutan, may galak. Ang magkauban pa sa taas nga panahon ang atong mga ginikana. Kita man siguro ta na naghandom ane mga galak. Kung pwede palang kulangan atong kinabuhi para idugang sa ilaha. At the end of the day, ginuo ra gid gihapon na sayo sa tanan mga gala. Sanig lang gid ta sa plano sa Ginoo sa atong tag sa kakinabuhi mga kaiga.

Once again, sa wala pa nakasend, sino yung mga hugot entries, mga kaigan? Please send your entries, something na para'y oras sa ato ang hotline number 0965-6010-1688. Not a text message here from 9340. Hi lady, di agad PM, kumusta naman kagwapa? Di agad say, dali pa yung tako, nga nakikugma ko ni mo. Ay, hugot din niya di ay nasumpay. Nasa hugot entry mga gala. Nalipay ang ta ko nahigugma ko ni mo apan dili na pwede kay aduna nay na nag-iha sa imong kasing-kasing. Aha. Ay, para itong kanta ka kanina nga, pagpapaubaya ka na lang talaga, Mama 340. Pasyarot na lang sa... Pasyarot na lang na yung kuniling Ati Kakay, Ati Carol, Angelica Kunog, Linda Monosilio, Mikayla, Telma Maglasa, Remson, Salana Javar, Linunia Jean Caluper, Kasi Kugsong, maaasahan mo. Salamat, Lady Diana. Maraming salamat din po. Para kaigan, Ma'am Annalyn, di agasay sa may impoblasyon, ipasugong Bukidnon.

my God, sa mga gusto request to give mga favorite songs on air. And abri ka tong telepono mga gala ha. Pag-send mo pag og mga song request video ko ng hapon. Gato pa nang ma-play something na pa rin na bilhin panahon sa ating programa.

0: Alright, time check. It's already 2:11 in the afternoon. Alas dos once na po sa kapunod, mga kaigan.
1: Just a word.
2: Just a word.
1: Something I only heard about.
0: Okay, on standby rin pumunta kayo dyan. Batayin din sa inyong pagharay-haray, sa inyong paglingkod-lingkod. Kay Mamino sa Tama, higala ko sa favorite song. Most requested song sa ating programa ron. Ang paminaw ng sa kaganda na ganuhan. Umaasa lang sa'yo by Six Part Invention. Only here in RA.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato niya.

0: mo.
1: 98.5.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Lu, nganong katakiang kaman?
7: Sakit kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa may problema Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
8: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy anniversary.
16: I love him.
15: Akong gift nimo.
16: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
15: Ganahan ka?
16: Salamat, Han.
15: Di pa.
16: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
15: Ang unsan?
16: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
15: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
16: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
17: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
19: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
0: naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
19: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

54 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:54 na po sa Kapunod, Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Nagkang kaayon. Salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain yung radio sets. Okay, sa tanay nagadamay paghihapon sa ating Facebook Live karon. Welcome back sa Nihong Tanay. Good afternoon, guapang DJ. Masarad ko sa tanay nag-watching. Then, oh, si Edwina Duaren Carizosa. Parakad sa may bantuan na dapat mag-ignore. Maayang hapang kanimuri ha. Thank you so much for watching, Ma'am Edwina Duanen Carizosa. Sa mundo ito, maaaring hindi ko maranasan ang pagmamahal ng isang anak, pero naranasan ko naman kung paano magmahal ng magulang. Hugot ba ito or true to life? Aha, humuhugot. Pero true to life ang kaniyang sinabi mga gala based on experience po. Maaari di ba Maris? Diba? Paribasa lang din ko ang song guwapa, awit ng anak sa magulang. Salamat watching here in Old Gabangay. Lenta pa na bukidno. Ang na-play ka ganina mga Maris. Salamat kanimo once again. Ang maayang hapang kanimo diha kauman sa imuhan. Mga palangga sa kinabuhi. Nanaminaw ka na to karon. Salamat po once again. Karong ay ganon, mati kong panahon. Panahon na po para itong i-announce ang ito ang mga winners at ito ang hugot mo isend mo for today. Nagaang-gaayong salamat po sa lahat na mo na-participate sa ito ang hugot-hugot for today. Galima lang po ang ito ang mabilian. Mga galaga mo ay magkadaog. Tag 90 pesos nga load from Radzo, kaibigan. So ako lang ni Basound, ilang last 4 digits mga galahan. So kung sa kasa nagpadala og hugot entry, mamina og darong kay basic usa ang imong numero sa matawagan. So my God, our first winner for today. Congratulations to our sender 1297. Once again, sender 1297. Our second winner, congratulations, sender 6598. Once again, 6598. And our third winner, congratulations, spot 9340. Once again, 9340. And our fourth winner, congratulations, sender 8043. Once again, 8043. And last but not the least, congratulations, sender 6415. Once again, 6415. Yan po silang lahat ang itong mga winners for today sa itong hugot mo isend mo. Next time na budbohon, makagana padayin lang sa pag-participate o pagpadala sa inyuhang mga hugot entries dari sa ating programa. And of course, maraming salamat po sa lahat na marakisama, nakitambay sa ating programa ngayon. Sa pagsuwid hangtod sa pagtapos, dagang kaayong salamat po sa inyong lahat. Lunes sa budbohon, mag-uban o bangyapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinitibukang peratasan ng 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lawin yung Lady Diana sa kahanginan nga bagaingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina, iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at igit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. And this is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. Maghapon ka natong tanan. And to God be the glory.

Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.

0: Yes, Egan.
1: Magdesimay ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
1: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyan sama sa pot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton. Karon siya pasto malihok na niya yang kapangusog, yang mga tiil. Karon pasto magatuyok na gid siya sa yang sigaanan.
0: Salamat sa Dios.
1: Sa una dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gid panglangina namong haplas. Mamaya akong ginagamit sa iya.
0: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
1: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga magamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Mga on na ta!
3: Uy! Kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
6: Fuego Blend Jelly Paste!
4: Kalami ane!
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Philippines. Akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakabidin ko na magkalit o Digima, tulang kabuktas na dahil din. Na arang na ba mo? Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng piyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, paliog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisagitan man ng piyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, o gigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos to, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Biladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang motora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy. Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize ni siya. Gani, maupo din ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko kong dako, Pastor. Uwian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa isuroyan ni, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 katuig. Di ba, Igan Ding, 8 katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako.
1: Di makigid ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DG Max, nag-testing siya 1 bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan, good. Ang alibir, good, Pastor, masis akong mama sa Twitter.

0: Kamusta lang greet si mong mama?
1: Dako yung greet si Ani og nya karon ni kupos-kupos ng gibastos. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oh. So mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian gibastos.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus og labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na gyud ko magbawala pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tigmok na kompanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay dag kay dagang gapangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo Igan.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala karon, ni kunulog sama na kaubos karon.
1: Oh, wala. Si pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos si pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulong sa sir, doon ni mo trabaho init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday yun yan ni uli sila maramag wala may power dito sindahan kaya na nito kailan nagbaro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo ka po kapsul ba sir na ayaw ko migraine murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kuntunga, sa mata ba, dito sa agdan, wala na bahin, o katuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagaksun, na ayaw, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bumalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulagi ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kayo, pastor, mo palit ako, gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sinay sa kumbata, na sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungulo sa iyang kiting, o iyang,
0: ang mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba ariya. Mubalik kung inom kong kape, dili mo na sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo ba? One time di wala ra magdapulo ug doktor.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: Yan Indani.
1: Ah, yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Oo. Niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan sa turn of dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan, di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yan napalit. Karoon kay, wala na, Jude, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na, Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya iyang
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: Praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Yes. Salamat
0: Thank
1: kayo.
0: You,
1: okay. Iga.

0: Kaysa ni Palayog.
1: Turin Mimbores.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako po itong sulayan na ginam ko. Usalan yun ka, Max. Matiwala lang ko rin. Wala naman ang nigas akong gibati. Tungo na itong giyong na kung usalan yun ka po kapsura sa Digimax. So magpasalamat ko na ang Digimax po ay nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Sa ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa parte sa Yangtiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yangtiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yangtiel.
0: Oo.
1: Dayon, niubag yan to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang Yangtiel nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor yung sugar, namin naman kaya yung sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang Yangtiel.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Mara Kabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumarang isa, gilaklas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yangtiel. Limarad yun ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng Yangtiel.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumarad yun yung nakaayo sa Yangtiel, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Kinsa ni palayon?
1: Turun Mingbore.
0: Okay, taga asa ka igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato igan?
1: Mag, simon yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, wala naman, hindi gawin akong gibati. Tungod na, tungi, yung ako, usalan yun ka, buka sura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palihog.
0: Igan diring ni President.
1: Ah, yes. Igan diring sa ato, igan diring.
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya inom.
1: No? Okay. Salamat sa Ginoo.
0: Oh.
1: So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor sa magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo ko nga magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. Sa Palihog.
2: Igan na ni Dadaw.
1: Dadaw, igan Dadaw unsay ato?
2: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa Vigimax pastor kay ugot kay akong ipon bag inna ko. Nawala din ang ubag.
1: Ano bag imong ipon?
2: Oh.
1: Tapos, nawalan mo bag?
2: Oh, gitna ako.
1: Nawalan sakit?
2: Nawala pa na mo bag, pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.
3: Si Vivian Montesilio ni sa Purok Met Malinsa ko, Pastor Dande. Yes. Na ako maroon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitasyon. Isa po niya sa ibigan din. At doon naging bulan mang good. Pag ang hinamot din, nagluyan eh siya.
1: Okay, nga nagluyan man. Sa gibate.
3: Pero nag-inom na siya o Vigimax. Nga nga pa na ko sa akong auntie. Unsa rin kita, inom na sa akong angkon. Inom sa kita, inom na niya Vigimax. O ka ng aroma, kita po niya, haplas. Ngayon, taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaag na po mga dito sila. Kay, birthday po niya, nagsay sintaan niya sa kita. Taloy sa Ginoo, maayon na ligay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
3: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
3: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Paliog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din ko sa ato, igan din.
0: Asong mama igan bang, yung Twitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung Twitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Twitter niya. Karoon, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk.
1: Isotilya.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya, inom.
1: Inom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten liya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Oh, di ba?

0: ni Palayog?
1: Turing Lumbores.
0: Okay, taga sa Kaigan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag-sisimuna yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan nga, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natinala lang ko rin, wala naman, nigas akong gibati. Tungod na tungi, yung ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Bidimax. So, magpasalamat ko na ang Bidimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Ay, taga-Lurugan. Lian. Ay, yes. O si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa mga Vigimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa na imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo yun sa puro Kasordan yung gikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Vigimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo.
2: Kati paliog. Arulda, nawakita niya ba sir sa Ultimawi?
1: Yes.
2: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay sige mo, ingarin sa manang inday yan ang Vigimax ba? Huwag ka balik-balik.
1: Oo. Inday, inday lurna?
2: Migraine daw.
1: Ano man galabat imong ulo sakit?
2: Sakit kay ulo mo sa sir, doon mo trabaho init magay ba?
1: Oo.
2: Dahil nagpalit ko sa inday niya kay niuli ang silang baramag, wala may power dito sindahan kaya na nito kailan ang baro nagpalit.
1: Oo.
2: Wala ka manapulo ka ba kapsul ba sir na ayaw ko migraine, wala ka mahulog ako mata ba sir?
1: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
2: Ulo mo ba sir, mo cross din niya sa kungtunga sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawag ni palit ko Vigimax na sir, wala aramag na pulo ka kapsul na ayaw ka, di kaluyan ka Ginoo.
1: Salamat.
2: Wala ang migraine ako.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa Vigimax.
2: Salamat kay Pastor. Mapalit ako gusto ko na kaya kung pamilya rin ako kita inom doon sila sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ro na ayo.
1: Ayo. Sakit ang tiil.
2: Ito ang dibate. Kaya nangungul sa iyang kiting o iyang magara. Ang iyang lukulukunan.
1: Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
2: Pastor. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba rin? Mubalik kung inom kong kape. Kibili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian ka sa Ginoo. One time. Wala rin magkapulo. Wala kapsul.
1: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
2: Yes, salamat, Pastor. God bless. Okay. Power sa program.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may atong masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gusman guro to siya.
0: Oo.
1: May uli sa baray, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwak, nga duha jud ka buo, kinahadlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo?
1: O nga, nang luspad? Oo, pwede para, murag papil.
0: So, posibleng nga nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitayin ng mga bijimat nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dito po salamat sa Ginoong Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang bijimat.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha. Sa...

0: sa Dipalihog?
1: Ah, si Sir Moder Nidres, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, bisi magbibigay lang Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay wala na gid ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
0: So nakabalik
1: na akong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpala akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe yun. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, hindi kayo pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na niya ang biktima ng kapsul na may nakahit sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una nato, Pastor, sa kanan, Diyos ang ginugin mo yung una nato.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat nato.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
1: Nalimot. Si Sir Boydayan.
0: Salamat kayo, igan ni Palihog.
2: Igan na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
2: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa bisimak, Doctor, kay ubag kaya kong ipon, bag ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
2: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
2: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit.
2: Nawala po ang ubag, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat kayo, igan.

0: Cancel, kumusta man?
1: Na nag-iit, gusto mo magayon sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon ko na, untaon ko na lang may, gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, gapabalaka na ako ang paristoto kay, grabe na gud, lukot-lukot na po. Ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga, grabe gud nga, gapaninto na po. Bugno nga singot nga, ikid masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig kasakit, pastor, na moto na, wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak mga duwa, pastor, kay napanghanggar naman siya madumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mag-hospital na mo, unta.
1: Oo, mag-hospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha, na dili man ko galinot nga mag-andam, kay dili ginatag makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe gig na kasakit, moto pag inom na ko bijimak na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka nigawas ang hangin ni okay dayon imong gun.
1: Duha na ka buhok pastor akong nainom pastor tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan na ko gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pinalang ka minutos na ayo
1: ka. 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizel o barangay

0: Kinsa ni palayog?
1: Roldan, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo sakit?
1: Sakit kay ngulungin ka ba sir? Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli ko sila baramag, wala may power dito sa Indahan kaya na nito kayo na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsule ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdang, wala na ba yun, katukong sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di ka luyan, yung Ginoo.
0: Salamat.
1: Kaya bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, sulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya, pastor, mapalit ako, gutro nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, na sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, kaya nangungulo sa iyang kiting, huwag iyang, iyang
0: mukulukunan. Mo ba? Salamat kayo sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
1: Pastor. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mubalik kung minom kong kape. Dili mo niya sa doktor. Ano? Di talagi ang kasi Ginoo. Pastor. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kayo, Igan. Pastor, salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. One okay. Power sa inyong program.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakwari. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Niya, sa inom ko ni Bibi itong Diding Mac, doha ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Gino, karong buntag, ato na ang tanong hospital.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Gino, o. Naulian lang ang tao, sir, dahi akong kilid.
0: Dahi mong kilid.
1: Ayun, mama, yes, alang dalhan, ay dugo ba? Mo pinawi sa nakagahi sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung abto sa hospital. Kay.
0: So,
1: sa hospital na lang ang tako kay daghan ang dugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: Ang lor akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Diyos.
1: Naayo gayod ako.
0: Okay.
1: Kasi ka na akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter, nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
1: Dako ko sa una, niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, niya. Diyan nagkabatol ang akong
0: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na, ni huyos na.
1: Oo.
0: Pasalamati ang Ginoo, nay. Pasalamati ang Ginoo.
1: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko pa salamat.
0: Salamat kayo, nanay, lalay. Mm.

0: Ako, sa makapamatuon yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na nanina ng Didi Makpastor. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakosan kayo akong hero. Mutungan, itukul akong hero. Grabe din akong adlok lagi nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napili pag ganyan ako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na ginto kay Paul, kikirig na gud ang kanding pastor, di ba? Itong grabe din akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani, sa naku para bagin si kanding. Oo, pero salamat din niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya ang tidam, kaya kay nalang Rabi Dimak, diya atong tambalan. Di mo to nga among giyaban o, Rabi Dimak, daw din ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa. O sa gid po sa makapamatuon pastor nga kita na rin lang
1: si Ginoo. Si Bibing Montesilio ni sa Purok Met Valencia ko, Pastor Dada. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza men. At doon naging bulan manggod pag ang hinamot doon nagluyan siya.
2: Okay, ngayon nagluyan man. Sa gibate.
1: Pero nag-inom na siya o Bigimax. Nga nga pala ko sa akong auntie unsa gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Bigimax o ganang aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Kaya birthday po niya, nagsaysintaan niya sa pagkita. O taloy sa Ginoo, maayo na gigay ang panlawas, Pastor Dan.
2: Okay, salamat.
1: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
2: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
1: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
2: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Oy, Tagalurugan, Lian. Ayos, usay ate masulti.
1: Magpasalamat ka sa Vigimax, Sir Dan.
0: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
1: Nagkalibang og dugo.
0: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
1: Pagtaod na, Pastor.
0: Ay, taod-taod na?
1: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
1: Dugo, yun sa puro, Pastor Dan, yung kalibang on.
0: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Vigimax Plus?
1: Yes, sir. Kaibigan.
0: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
1: Oo, nawala. Katulo siya na kayo, nawala dahil.
0: At tulunin mo kayo.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Bana na,
0: dai. Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba iguligikan sa balay gikan sa iyang trabaho.
1: Tapos,
0: niya. Tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka pag, anang gabi hindi pa inom lang siya og duha ka buok. Ya pagabuntag din siya nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Yes, akin sa ni Palayog o Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganin katuban ni Pastor?
0: Ganin patuban o barangay San Francisco Don Carlos, on sa ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng mundo nga, Egan Bidong Gabrielio?
0: On sa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka bato na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Lian, Kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan, Kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasurdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasurdan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: sa di Palihog?
1: Ah, si Servo de Hermides, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, then, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura pod kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Na akong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Magalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mo sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpunta ko ato na praktika sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung ikay, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa, ipadala sa Ginoo ang bisima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang bisima sa kapsul. May nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan. Igan Lord, loud and clear ka.
2: Kasi ito ang fixadis, Pastor, na ano ako sa center.
0: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ano nag-ingon ko ba nga, akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindog.
0: Bawa ba?
2: Pagkakarnaw ng bukong.
0: Uy, oo.
2: Naamay sakit din sa Manigil karon, Pastor. Nagsakit, ano din karon, nga admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
2: Oh, adto ko sa center Pastor, yon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mo murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
2: unya pagkakuan Pastor, pagka atong pagdayra kon tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay nasa ilawom init kay ako ilawom.
0: Okay.
2: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Akong nilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
2: Kunya, pagkabuntag, niutom na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
2: O akong anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay sige ba kung balik-balik yung hilanap. Kunya, kunan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung platelet dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko, Pastor, ba kapoy, bagit na lang ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, Pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya gidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Bigimax, i-dubol niya po na ko, doha kong ipa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo, Pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
2: Salamat kay Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay kayo.
2: Salamat sa Ginoo na maunga tambal.
0: Eh, Palihog.
3: Binida na ang sigang, Dok.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
3: Manila Group, wala na din.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
3: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ipuan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
3: Oo. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
3: Oo.
0: Okay.
3: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Digimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang nana, wala na po ng hubag, namaga, wala na.
3: Oo.
0: Okay.
3: Salamat,
0: okay.
3: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
3: Yunida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoong, diyan din ito na kanina ng Bibimax Store. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ala akong hero, madakosan kayo akong hero. Mutungan, ito po akong hero. Grabe din akong kahadlok maging na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo niya pagka kuanda yun at to, ang kanding naligid na gito kay kuan, kikirig na ko ng kanding to store. Di mo itong grabe din akong ampo sa Ginoong na Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para magin sa kanding. Oh, pero salamat din niya. Pagkawan ako kampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam, kaya kay nalaro din Dimax diya atong tambalan. Di mo to na among giyag, ano, din Dimax, dahagin ka buhok, timaan sa kalalo, magin na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na tabarong lagi itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... O sa agad po sa makapamatuan, pastor, nga agad na nalangan, sige.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uyan na din siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: Digimax niya ganyan na sa uli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang good. Ang alibiyo good pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog niya karoon. Ni kupos-kupos na good pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pagampo.
1: Wala na gid kumabawala pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: gini sa tigmok na kumpamilya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana kay nakita mo ginila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group. Igan Lord, loud and clear ka.
2: Kasi ito ang fixed address, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakadlawan ko, di na ko katindong.
0: Bakit
2: ako ng bukong.
0: Uy, oo.
2: Maaming sakit din sa Miguel Karong Pastor, kaya nagsakit, anak din karong nga-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
2: Ano ko na Pastor, mo ko nagikuan sa TV kay Pastor Minggo toksin niya.
0: Ah, okay ka tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog.
2: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo igana?
2: Unya, pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka Pastor akong ginam sa Biggie Mac, dayon pagka kadlawon akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay akong ilawom.
0: Okay.
2: Kunya, wala kayong oras, sige kung balik ang pangyay. Akong nililakan, kaya nakahilakan ko kay din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
2: Kunya, pagkabuntag, may utang ako kung inom o duha ka kapsul. Pagkaalauna, Pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat sa Diyos o naayo ka.
2: O akong anak, Pastor, si Christian, idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko nanginantan, akong ipalaboratory, ang iya, ihi, ugyan, dugo, kay. Sige, magpagbalik-balik ang hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya sa kainit ng hilanap.
0: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko, Pastor, ba nga kapoy, bagit na ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya, Biggie Mac, i-double niya ko na ko, doha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, Pastor, wala na din siya na-admit, maayon na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Igana Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Igana Lorna.
2: Salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
2: Salamat sa Ginoo, na maunga tambal.
0: Amen.

0: Iganlor, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang fix address, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Na ang mga address, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawa, Pastor, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakarang bukong.
0: Uy, oo.
1: Maamay sakit din sa Miguel Karon, Pastor. Nagkakarang sakit, ang address karong nga-admit.
0: Unsa nga sakit na wag anak?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko na gikuan sa TV kay tawo minggo toksin niya.
0: Ah, okay kay murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, inon ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may imong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, dura sakto la akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw la akong nabati nga nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat kunya, sa Dios. O oh, naayo ka.
1: O akong anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, akong ipalaboratory ani ini ug yan dugo kay. Sige ba pag balik yang hilanat. Kunya, wanan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yan flip date dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo ginuo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Bigimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: Lionel Casordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Casordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Jordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba, sina kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Digimax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magpunta ako sa doktor. Hindi din siya magkalit o Digimax. Tulang kabuktas na dahil din. Naarang-arang na dahil ko. Wala na po nakaat ko sa doktor. Salamat, Pizza Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kinsa ni Paliog? Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa Pastor Dino?
0: Salamat Pastor sa Dio okay, nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid siya Pastor. Salamat kaayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke siya Pastor na ang iyang kuan ang bata sa tiyan namatay kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaroon Pastor, makalakaw-lakaw na siya, agad-agad ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ko ano ay ganin sa Patuban ni Pastor.
0: Ay ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, tubo tang senior citizen nga member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka isa di ka battle na hurot niya Pastor, nakurat ni Bob.
2: Yes.
1: Ako ang mama ni Dideng.
2: Ay mama ni Dideng maayong aga nay may buntag nay.
1: Salamat kung dakor. Sir, kay nagkalibang kung dalhan dugo ba?
2: Oo.
1: Niya. Sa inong ko ni Bibi itong lintong mas, doha ka buo. Kaluin sa Ginoo, karong puntang ang tutang tang sa hospital.
2: Ah, okay.
1: Kaluin sa Ginoo, naulian ng tao ng person, gahit akong kilid.
2: Gahit mong kilid.
1: Ayun, oh. Mamay, ganyan, alang naghahad ay dito na ako. Pinawi ko na kagahit sa akong tiyan.
2: Ah, okay.
1: Nakaluin sa Ginoo, hindi na lang yung abso sa hospital. Kay, so, sa hospital na lang ang tako kay daghan ng dugo gahapon.
2: Gahapon.
1: Alam akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaluin sa Ginoo.
2: Nay, ako usabon nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
2: Salamat sa Dios.
1: Naayo gayud ate.
2: Okay.
1: Akong Twitter.
2: Oh, unsa imong Twitter nay?
1: Gamay gamay na.
2: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako ko sa una ni.
2: Dako? Ah, okay.
1: Oh, duwa na gud ka battle ang akong
2: nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na. Pasalamat yung Ginoo nay, pasalamat yung Ginoo.
1: Salamat gid Pastor. Dako ligay ko pasalamat.
2: Salamat kayo Nanay Lalay.

0: Ansel, unsay kayuhan ng imong angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko enlarge heart, pastor.
0: Enlargement sa heart, mabati nimo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Dayon nagtay ko og gigima, kuryaburya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka dili kanang angakon. Unya murag mas lai imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, pastor. Wala oh. Kunok, wala na kong kalag. Maroon na uli-uli.
0: Uli-uli ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

ako sa nakapamatuod yun. Tsaka yun sa Ginoo nga, diyan yung ito na kanina ng Bibimax Pastor. Kaya katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan kaayon niya kay

man tumatan din ang akong hero. May ako sa jay akong hero. Mutungan, itukul akong hero. Grabe din akong adlok na di na nasa mapatan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang ako kayo. Niya, pagka, kung anda yun at to, ang tanding, naligid na din to kay Juan. Kirkirig na gud ang tanding to sa di mo itong grabe din akong ampo sa Ginoong Lord. Nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani. Tanako para bagin sa tanding. Oh, pero salamat din niya. Pagkauman akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon niya. Yung siya nagtidam, kaya kay Dalaro Bidimak. Di akong tambalan. Di mo to nga among giyaban o Bidimak. Di mo din ka buok. Timaan sa kalalo mo. Di na puno ang naman sa kanding gusto. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na tabarog lang din tong kanding o wala din maunsa. Okay, so... O sa din po sa makapamatuan, Pastor, nga di ka nalangyan niya si Ginoo.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa taas...
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan,
1: iinom. Dagan,
0: sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala. Si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100...
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos si pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa Yang Tiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yang Tiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay ka inaulian mga lima ka bulan niya nga bidala-dala ang Yang Tiel nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oh, ito na rin sa doktor ang sugar. Dami naman kaya ang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang Yang Tiel.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit to, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumor ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yang Tiel. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng Yang Tiel.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa Yang Tiel, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Palihog.
1: Iguan na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato.
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Hello.
1: Yes, kinsa ni palihog?
0: Igandiring ni Pastor Dan.
1: Yes, igandiring sa ato igandiring.
0: Asong mama igandang yung guiter bitaw sa liog kay nagamay na ba ya?
1: Ay nagamay na. Dako ba kay yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na pila ka buk na inom?
0: Nakapalit man ko diya og isa ka buk.
1: Isotelia. Yes.
0: Anam-anam lang niya inom. Nom. Okay. Hapon.
1: Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diya pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Oh, di ba?

Ako, sa nakapamatuon yun, saka yun sa Ginoo nga, giyagin ito na kanina ng Bizimax Pastor, kaya tulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, daghan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga ako sa kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero, grabe yun akong adlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang ako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay pagkikilig na gud ang kanding pastor, di mo itong grabe gina ko ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para magin sa kanding. Oo, pero salamat gid niya. Pagkawan ako ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon na, yung siya ang tida, kaya kaya nalaro gid yung makdi, atong tambalan. Di mo ito nga among giyag, ano, gid yung makdi, gid ka buhok, timaan sa kalalong, gid na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga agad ka na lang yan si Ginoo.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung Higanin Katuban ni Pastor?
0: Higanin Katuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulti?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng mundo nga Higan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabi sa order, nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke, akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na, lata-lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
1: Ulo kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin kami ke.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin kami ke?
1: Vigimax,
0: okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay, para nga matambalan na yung tanan, kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya, uban akong gipainom sa iya, dahil ang sugaran doktor na, kuha naman rin ang iyang ulo, balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo, gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Wala na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib.

0: Kinsa ni palayog?
1: Si Merly Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga... Uy. Lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong nga rin sa doktor ang iyang sugar, namin naman kaya ang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nagali dayon medikan sa doktor. Nakabilid man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga natisin niyo nagpalitid ka ni Igan Chokyo. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumar ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Saan ni Palayog?
1: Lumida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako, Ikuan, ng aking apo. Inagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good morning, sa Bikiba, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangitapin ka rola. Ako sa akong OBG, Mac, pahit ko siya ang igan bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nasulay ko siya, Pastor, wala, gilang kapatapos sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit, pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, igan?
1: Kuwari, Pastor,
0: duha ka buok. Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah.
1: Ayos, Pastor.
0: Salamat.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikuan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doctor kay ugot kaya kong ipon bag, hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, doctor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo. Okay.

0: akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Digimax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magpunta ako sa doktor. Di na kasi din siya magkalit o Digimax. Tulang kabukas na dandy. Na arang-arang na ba yun ko? Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat, Pizza Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat
0: sa pa. Kisa ni Paliog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: ni palihog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nag-nuprabitraw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maunayin ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Kaya upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subgarong doktor na kuhan naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin sa yung buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Oo, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliw gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat paliw.
2: Binida ng Igan, Dok.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay. Unsay ato masulti, Igan?
2: Ako ang magpapasalamat po ng ako ipuan ng aking apo. Inagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
2: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
2: Oo.
0: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang nana, wala na po ng hubag, namaga, wala na?
2: Oo.
0: Okay.
2: Salamat,
0: okay.
2: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
2: Yunida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

Ako, isa sa nakapanatood yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na nanina ng Bibimax Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding nga akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong hadlok lagi nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo tong grabe gid ako ampol sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oo. Pero salamat gid niya. Pagkauman ako kampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam, kaya kaya nalaro gid Max diya atong tambalan. Di mo tong na among giyag, ano, gid Max, daw gid ka buhok, timaan sa kalalong, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga agad ka nalaman si Ginoo.

0: Isa di palayog.
1: Turing Lingboy.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ano sa ato, Igan?
1: Mag, simula yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako mo itong sulayan na nalaginam ko. Usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko kayo. Natiwala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungo na itong giyong na kung usalan yun ka buo kapsura sa Bijimax. So magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Dino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Nausa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalin siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro, makatindog na din siya. Pastor, salamat tayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Nausa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon nga mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw na siya. Agad-agad ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalipod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o on sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guro to siya.
0: Oo.
1: Uli sa baray, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe siya kabog na wangayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diha-plasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang di pa yun ang abidibak na duwa dito kabuo.
0: Duwa kapsula. Oo.
1: Minutes, Pastor. Naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh. Yeah, akong di pa yun ang abidibak na duwa kabuo. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor na katulog.
0: Duwa lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang Gimax.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha. Oh. Sa...

0: bibin man tisil yun sa purok mas balinsa ko sa sadada na ako karon diri sa talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun isa po ni siya kata ibiga men at yung naging bulan manggod pag hindi na mo diri nagluyan siya
1: okay ngayon nagluyan man
0: sa gibata pero nag-inom na siya o bigi mas nga nga paano ko sa akong auntie unsa gipa inom na sa akong angkon ngayon sa gipa inom na niya bigi mas o ganang aroma gipa kuan niya haplas ngayon talo sa Ginoo karon kay nang nilaan na po mo diri sila kay birthday po niya nag sintaan niya sa kanya kay nang sa Ginoo maayo na gigay ang panlawas pastor dan
1: okay salamat
0: sa kaibigan niya diri sa talahiron pastor dan
1: talahiron asa kay sa akong talahiron
0: talahiron kinawi pastor dan
1: okay bawi okay salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niyo sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko kabalibalit.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka sir. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday. Kaya kay niuli, kasi nagmaramag. Wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo ka pagkapsul ba sir? Naayaw ko migraine. Murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kung tunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawag ni palit kong BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di ka luyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bumalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, sulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay pastor, palit ako, gusto nga na, kaya kung pamilya rin, akong itainom, doon sinay sa kong bata, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, kanangungungul sa iyang kiting, o iyang,
0: ang mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na kadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya, mabalik kung inom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Di taluhian kay sa Ginoo. One time. Wala na magkapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Kinsa di palihog?
1: Si sir, po yung address ni Lazan Dasordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, hindi magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay awala na gina yung sita akong napalapa, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Pag-inom na ako atong bintima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong late.
0: Okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe yun. Makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, pastor, kay wala na pagpunta ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ang pagkikay ko, patalamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na to, Pastor, sa tanan, Diyos ang ginugid mo yung una na to. Kay
0: amen.
1: Siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: sa Dipalihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan Rizel, kamusta man Igan Rizel?
1: Magpasalamat lang ang pastor sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax.
1: Yes.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bijimax pastor, nagpadayon patingali o tulo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo pastor, nanaa ang Bijimax pastor.
0: O sa kadugayon ng antos mo si Mong Tutoy, yung matulim mo na gubag o gatulo o ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod pa sa
0: Lucinoy, di
1: pa akong edad, Pastor. Uy,
0: dalaga ka
1: pa, Ando. Dalaga ka.
0: Dalaga ka, Anton, nga naminyo ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, ko antap ato kami, napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, di patuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, iya ang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antukong naging pastog, i-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan, naglakon ko na akong pitas tutoy, kaya bakit mong lalag sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikipakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel Tagalog.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay adto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Max kay isa gito ko semana pa so nga dili ko makatalong og lakaw kay binuhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binuhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anyam ako din sa balay si Chris Amor kay tuki na mo sa kani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat kabuok. Namaro po pasto na hinahihay og ka wala ang binuhod sa CL makatalong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga di si Max na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan. Over.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanang ko, ito mo na gawin sa ako ang PM Doctor.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Doctor. Tapos pag-uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taon ko na lang may, ang taon ko na lang may, o gini ko ma, ulian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba, nanak po na. Uy, kapabalakan na ako ang paris po to, kay, grabe na gud, lukot-lukot na po, ubuntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati, nga grabe gud, nga, napaninto na po, bugnaw nga singot, nga, ikid masabot nga, basta mo kakit din siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig kasakit, Pastor, na moto na, wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga duwa, Pastor, kay napanghanggar naman siya madumiksin siya, Pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam, kay dili ginato makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe gig na kasakit, moto pag inom na ko bigimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuhok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos diaplasan ko lang dayon, diabrihan ako gamay, mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay, so human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkatusigan, Lizelle o Barangay.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Amos na sa imong asawa Pastor Dino.
0: Salamat Pastor sa Dio okay, nakatindog na siya pinaalis sa nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid siya Pastor. Salamat kaayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naon sa dito imong asawa gani iga na Dino?
0: Na stroke to siya Pastor na ang iyang kuan ang ata sa tiya namatay kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino,

0: palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Del
0: Sur. Okay, unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ipuan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Isa ni Palioga.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang napoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin sa Miki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Dahil kanang upawan ako yung ulo kay parang nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya, uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjaran, Pastor, na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas ang buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kayo. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alani.

0: Ingon Daniels!
1: Kita ni palihog.
2: Harold, nakita niya ko, sir, sa Ulti Bawi.
1: Yes.
2: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday, yan ang Digimax ba? Huwag ko ka balibalit.
1: Oo. Inday, Inday Lurna?
2: Migraine daw.
1: Ano man galabat, imungulo, sakit?
2: Sakit kay gulungin ka, sir. Kung hindi mo trabaho, init magay ba?
1: Oo.
2: Dahil... Nagpalit ko kasi hindi, yun yan ay niuli ko sila baramag, wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilan na baro nagpalit.
1: Oo.
2: Wala ka manapulo ka kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
1: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
2: Yung mo ba sir, mukrus din sa kong tunga sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun, o katungo sa una, mawto ni palit ko busy max ba sir, wala aramag na pulo ka kapsul, na ayaw ka, di ka luyan ka Ginoo.
1: Salamat.
2: Kasi bubalik ang migraine ako.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay ka sa Vigimax.
2: Salamat. Kaya pa sir, mapalit ako gutro nga kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sinay sa kumbata, lasakit yan til.

Ayan, no? Pagkanindot sa mga awitig zone, salamat, Jesus. Ang pasalamat ang buhay nga Dios karong buntaga makaigsoonan. Busa pa natong tanan, kinahanglan mapasalamaton kita sa mga butang nga miabot sa atong kinabuhi. Good morning, igan Jiller Dosalinda. Igan Criselda Daog Rumo, may buntag na kanina sa tanan, no? Sa tanan nag-great sa akong adlaw nga natawahan atong Thursday, itong Huwebes, Pizza 17. Dahil salamat kaninyong tanan. Na-appreciate na ko ang inyong mga greetings alang ganako. No? Dahil salamat sa inyong tanan. Og 40 years old na yud ko karon, no? Itong 17 ko nag-birthday. Og sa tanan nga ni hatag og effort sa ilang pag-great, daghang-dagang salamat kaninyong tanan. Og dahil salamat to sab sa mga kaibigan nato nga. Kwan, mga kaibigan nato sa Hinguog. Ito mga higala, hindi lang higala, kaibigan, member, o higala sa kasing-kasing, isip sa igsuon sa espirituhanon nga bahin, nga miyani sila din sa Hinguog. Nakaroon sila sa Red House, no? Sa katong mini resort dito nila, Family Sanchez, no? Sa Barangay Lunutan, Sitio, Cebu. Sa karon dito sila Ate Perla, si Uncle Nining, napod si Auntie Edna, Sir Deniola, Mr. and Mrs. Alpalsa, Igan Marites o Igan Ariel. Napo dito si Igan Bobby o Igan Joy Longhino. Napo dito si Igan Ramel, oh, no? Si Brother Ramel. Salamat kayong tanan sa inyong pagbisita. Igan Bitanselmo, dahil salamat niya. Napo dito si Igan Bitanselmo. Salamat si Uncle Nining Dangaliw, iso ni Pastor Dan o si Ate Perla Dangaliw. Salamat kayong tanan sa inyong pagbisita din eh from Valencia City, Bukidnon. Ni uli lang jud ko ganinang kadlawon. Nibiyahe ko, wala na ko itulog. Nagbiyahe ko, namalandong sa pulong sa Ginoo, then nidiritso na ko din sa radyo. Gikan pa jud ko sa boundary na sa Claveria o Hinguog. Monay last nga barangay sa Hinguog. Nung murag Claveria na siya bilong, kigrabi katugnaw. Kayo. Biyahe ko para sa atong programa sa Pinagpalang Musika. Sa program ta. Nakahukap ba yata sa Libok Mindanao karon. O sa pagpasalamat po sa tanan nga nahimong kabahin sa akong adlaw nga natawhan. Nahimong successful. Nasayod yun ang Ginoo nga nasa critical ang akong budget. I have only 600 pesos in my pocket, no? 600 pesos lang akong kwarta. Pero bisan pa man ni ana, gitagbo sa Ginoo ang tanan. Ang venue, gilibre ko sa venue. Although na kay Byron 1,000 lang. Ang venue unta worth of 7,000. Pero giingon sa kwani doc, ang tag-iya mismo, gitandog siya sa Ginoo. Gitandog ko, Pastor, 1,000 lang ipabayad sa imo sa whole venue, no? Tanan, venue. Sa swimming pool, sa tuluganan, sa tanan yun, gamit. Sa mong resort. Ay, kami lang tao sa resort, no? Dahil salamat, gitagbo po sa Ginoo nga kanang adlawa, gi-cancel ang booking anang adlawa para magamit namo sa among bisita. O pagpasalamat sa Ginoo. Bisan gani akong gipublimahan unsa ipakaon ako. I have only analang ko'y 600 pesos. Pero naigitandog sa kasing-kasing sa din nabalaan niya nga birthday na ako. O sa kapastora gyapon. Sa pastor, birthday day ni mo. Nag-ihaw ko baboy din hi. Nada mo'y tapok. Mag-worship din mo karon. Din birthday ni mo. Mudonate ko 20 kilos nga karne. Tagal ko niya 20 kilos nga karne. Hallelujah. Niya akong problemahan na lang ang lamas. So may palit ng lamas. Dili ni enough ang 600 nga lamas o mga gamitunon pa dito. Si Igan Diding Pugasa Sibog o Buaolano del Sur. Nag-ingon sa kuha. Igan, sendan takag 2,000 pesos. Hallelujah. Thank you, Lord.
Pagka maayos sa Ginoo Dios, hallelujah, no? Pakaingon Dios ko nga, wala ko'y gi-prepare, pero ang Ginoo ang nag-prepara. Kinasayod ang Dios nga alang to sa iyang himaya. Nasayod ang Ginoo nga, siya ang akong sandigan, o siya ang akong magtatabang. Anang mayog di kanunay ang Ginoo. Makaingon ka sa imong kaugalingon nga, Lord, wala ko, looy kay ko. Pero di day ka looy. Kay sa wala pakadaan ingon, gitagbo na sa Ginoo ang imong gikinahanglan. Ikaw Ginoo, na ako'y bayaran ng 1,000 sa mong binyo, 1,000 na ipabayad sa kuha. Gabi na initunol kalit sa kuha, o 1,000. Adagang kisalamat. Salamat iganbit. Gito no lang ko ni ganito 1,000 ikuha ni Jude ko ikuha. Thank you Lord. Agka maayog Jude sa Ginoo kanatanan dili tungod sa katawhan apan tungod sa Ginoo. Iprepara na daan sa Ginoo ang mga butang nga imong gikinahanglan. Kay nag-ingon siya sa Mateo Kapitulo 6 Versikulo 33, no? Seek ye first the kingdom of God, no? Unaha pagpangita ang gingharian sa Diyos. Ugang tanang mga butang na imong gikinahanglan, imong gikalibgan, ang imong mga gikabalakan, siya na'y bahala niya, anak. Okay, ang isa kahigayon, no? Na gihimo sa kwa sa Ginoo during mag-celebrate ko sa akong adlaw na natawag. Ang pinaka dakong milagro nga gihimo po niya sa kuha during tong na ako susunod sa bilangguan. Nag-celebrate ko nga tanan akong gihangyo sa Ginoo. Nagisulat na ko sa memorandum kay kaning tawag ani kining calendar tong una naman ay memorandum karang bakante bitaw nga sulatan na memorandum na nakaputang memorandum dira na gisulat nga gi-request na ko sa Ginoo og tanan iya tong gihatag pagka maayo sa Dios. Munang sa diyang every celebration ako sa akong birthday, diri na ko manibago apan mapasalamaton ko kanunay sa Ginoo. Sa wala pa niya gitubag, mapasalamaton ang akong kasing-kasing sa tong buhi ni Dios. Salamat jud kayo sa gigamit sa Ginoo sa gitandog. Wala man ko'y mahatag sa inyo ha o balik sa mga financial need apan ang Ginoo na sayod ko may maghatag kaninyo kalinaw sa kasing-kasing proteksyon og maayong panglawas. Kay gipili mo sa Dios nga mahimong kabahin sa panalangin nga inyong gi-share alang sa inyong sa alagad sa Ginoo. Daghan salamat kayo. Daghan salamat kayo. Kanang yung tanan. Good morning to Iga na Pusalda Daogromo. Good morning diha kanimo. Good morning Pastor, good morning nimo diha Iga Bizar. Salamat sa pagpaminaw sa waiting makalangit og sa buhing pulong nga imong i-share karon from Dinis, Balalio o Barangay Sinanglanan, Malaybalay City, Bukidnon. Dahil salamat ninyo. Joy Auntie Damisola, good morning. Good morning, Pastor Binsar, watching from Daang Lungsod, Hingog City. God bless you, Pastor. Udang salamat po sa mga atong functionaries, no? Di na kong maisa-isa sa tanan nga mga kaibigan nga naghatag og effort sa opisina, no? Pasaylo ako ninyo nga naulahid yung kugmata. Kay alas 12 ko nakamata, kay nabisid yung ko, kay na nagmanyanita sa kuha. Dahil salamat po sa nagmanyanita sa kuha sa akong adlaw nga natawan atong September 17. Mga Team Jesus, mga kaigsuunan nato sa papangalagad sa Ginoo. Dili man kay nako, di na ko sila pamilya, apan naghatag silag effort sa pagmanyanita kanako. Dahil salamat kaninyong tanan sa inyong ipangdala during sa manyanita.
Dan salamat usab sa mga kaibigan pangsyonaris, gipangluhan igan Lisa Sabas, igan Danilo Beltran, igan Victor Bantoto, igan Leonardo Bantoto. Sa tanan nga di na ako ma-mention, dan salamat kaninyong tanan, no? Dan salamat sa inyong pagtambong, dan salamat sa inyong effort, dan salamat sa inyong mga gift na gipanghatag, dan salamat sa inyong gipangdala gikan sa inyong panimalay nga inyong giluto, atong gisalo-salohan. Bahalag makaingon tag dili man kay bungga, pero ang Ginoo iyang gipanalanginan aron nakitang tanan makakaon sa inyong gidala. Dahang kay salamat kay inyong tanan, salamat, no? Dahang salamat mga functionaries, mga leaders, dahang salamat kay inyong tanan. May buntag pa sa Wigan Binsa, naminaw midiri live gitago ma Miss Samis Oriental. Salamat sa Ginoo sa tanan sa dayong kabuntagon gikan kay Tomas Arangcon Amila. O ayan. Dan salamat po diya Ma'am Rowan Navarro, igan Rowan Navarro, uy sa iyang gift nga kwan, a customized nga mugs na pa akong picture og akong pangalan. To all listener and viewers, so pinagpalang musika nga programa, especially to you, Pastor Binzar. Good morning and God bless everyone. Gikan kay Joy Auntie Damisola. Morning, Pastor Igan Binzar, watching sa Prok 7, Barangay 20, Hingong City, belated. Happy birthday, Pastor Og Amping. Kanunay and God bless. Gikan kay Julieta Babida. Good morning, Pastor Igan Binzar. Happy belated birthday. Gikan kay Igan Ria Belestrada. Erinan din siya. Good morning din na sa CDO. May buntag, Pastor Igan Binzar, dalay ko ng Diyos. O Jesus, ikaw among pasidunggan. O bilik, happy birthday dahil sa mga. Nasalamat, Tata P. Puntihon. Gina Bernaldez, good morning. Mylene Obedencio, may buntag din kanimo. Lilian Villamor, good morning. Morning, Pastor Binzar, shout out Costa Tanang, especially sa kumasilingan na nakusog ilang radyo. God bless you. Pastor Amping, always aron daghan pang masangyawan. O belated happy birthday. More birthday to come. Gikan kay Pastor Edwina Duanan Carizosa. Morning, Igan Vance, watching from San Miguel, Maramag, Buginon. To God be the glory, and thank you, Merli Londa Rias. Salamat po sa bahag kaninyong tanan, kay Igan Moralde. No? Good morning, Igan, dan salamat sa imong panalangin. Good morning to Lilian Villamor, may buntag da kanimo din sa Victory Lantapan, may buntag may buntag. Idita Lidama Titing, good morning da kanimo. No? Bago ito pa rin sa namang kaigsunan, o sa kanindot nga awit, bago ito mamlandong sa pulong sa Dios, o sa kanindot nga awit, alang ka natong tanan nga. Wailain pinitik ang atong kinabuhi. Wailain pinitik ang atong kasing-kasing, kundili ang pagday, pagpasalamat o mapasalamaton sa atong buhi nga Dios sa matagi gayon.

Hallelujah. Thank you, Lord. Doon kita'y gahong, kikita anak sa Dios, no? Sa pag declare o panalangin sa atong pagsatag sa kakinabuhi, no? Good morning, pag-usama, kaigsuna na to, kinigyapon niyong kauban sa kanginan, Pastor Egan Binsar, ang kaibigan na lagi niyong maasahan. Akong Facebook page is Egan Binsar, no? Pwede ko niyo follow sa akong Facebook, Egan Binsar. Sa akong number usap, sa akong cellphone number, pwede po kunyo i-message sa akong cellphone number sa 09-555-482225. Pag-usap, 09-2-5-48-2-2. Then 5 dayon. May buntag pa sa Binsar. Evelyn Caso taga Sibantang Talisayan gapaminaw mi sa inyong programa kada buntag alas 4 sa pulong sa Ginoo. Yes, mga igsoon na sa Sibantang Talisayan, Misamis Oriental. Ito makahigalaan dira nga mga pastora, mga pastor. Good morning kaninyong tanan. O kinanay usab nakalimot ko sa pangalan nanay nga naghatag sa kog manok. Yan, salamat nay sa gihatag ni mga manok. Amoy itong giihaw nay. Lami kayo. Salamat kayo sa iyong panalangin. Good morning Pastor Egan Binsar, kanindot sa mensahe sa Dios karon nga imong gi-share. Amen. Nanay Lita Repuntini sa Banlag. Yes. Makikisunan na sa Banlag, may buntag na kanyang tanan. Morning Pastor Egan Binsar, salamat kayo sa pulong nga among nabati. Amping Pastor gikan kay Egan Martis and Egan di Dodong Shiga. Good morning Egan, Pastor Binsar, salamat sa kinabuhi ni Jose nga imong gi-share sa amoa nga kinahanglan gyud nga mapasalamaton sa tanang gihatag kanatong tanang mga panalangin nga among nadawat sa matag adlaw. Amen. Amping permi matag adlaw sa imong paglakaw, mahal ka namo Pastor gikan Egan Aida Dimitim. Good morning Pastor Binsar, belated happy birthday Pastor from Dilig family og sa tanang members sa kaibigan sa Barangay 23. God bless you. Good morning Pastor, thanks God. Iyan na pod ming gipukaw aron magpaminaw sa programa sa matag buntag nakahatag og pagtulunan sa tanan galay sa saway ni sa Kibangay. Good morning Lorna Ibcas, good morning. Francisco Yanong, good morning dan salamat. Yusadel Rosel Lintao, may buntag diya kanimo. Tanaw sa Purok Dos Moralion. At ang makiksunan, dagang salamat kanunay sa inyong tanan. Kay nakaroon siya sa Abra, sino? Abra ni. Asa dapat ni siya sa si Pastor Amante, no? Undag sinagod, no? Yang gigreet ang iyang mga pamilya din na sa Barangay Kalagunoy. Good morning Pastor, watching live from Sitio Mara. Marang Luayon, makilala North Cotabato, gikan kay Shema Palog, Analina Dubanio. Good morning Pastor, maayong pagpaminaw diri sa San Vicente Katuan. Morning Pastor Binsar, Marjon Muriel Orbita, family watching kali Gutan Laak Dabaw di Oro. Salamat sa pulong sa Ginoo ning kabuntagon na Pastor Binsar, Marjon Hirara Orbita. Morning Pastor Binsar, naminaw mi diri sa Barangay Santiago. Hingoog City gikan kay Wilma Alcoy Natad Laiso. Morning everyone, gikan kay Mansique Janine. Good morning Pastor Binsar, may the Lord bless you abundantly to today, give you strength, wisdom and good health. Thank you for your sharing the word of God and inspiring us in our faith. God bless you and your ministry always. Igan kay Luna Simbahon Torres. No? Yeah, salamat sa iyang gift. Gitagaan ko niya gift. Salamat Igan kay lami akong panglabaron kay na ako'y kanang tawagan eh. Kanang Downy. Downy. Naanad mo ito. Bisang dili Downy ang brand. Downy atong ginatawag. No?
fabric conditioner man siya. Ay, ang gift sa kuwa sa kong birthday. May buntag pa, Sir Binzar, na minang midiri sa Barangay Santiago, Nurin Acorda Madraso. Ayan. Salamat po sa Igan Victor Anigan, Leonardo Bantoto, na balakas sila, kinaghatag mo sa kong subrik. Pasig daw walay sulod. Diligan ay sulod. Na ay panalangin ngayon yung gihatag. Salamat, Igan. Igan Leonardo, Igan Victor Bantoto. Oh, happy to birthday silang anak sa iyang kambal, no? Kay September magyap. Hasley Kyle, good morning di kanimo. Aunt Judy, good morning. Gikan sa Minalwang Klaberia, misame. Sorry, Oriental, good morning. Kay Aunt Judy, good. Kumusta na itong kaigsunan sa Minalwang, misames, Oriental? Kumusta na nila? Good morning, Pastor Binsa. Gikan kay Marjen Malantag. Igan Melba Pasgala, dina sa Magsaysay. Talisay magsaysay, no? Good morning, Pastor Vinzar. Dalay ko ng Diyos. Karong buntagas, Barangay 24, Igan Jocelyn and Igan Celso Barbon. Good morning, Pastor. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo nga may naghatag o kalig-on sa atong pagtuo. Watching from California, USA. Oh, gikan kay Hel Trudis Sabanto. Ayan, good morning, good morning. Kanunay magapanalangin, kanunay magaproteksyon din na kaninyo, no, sa California, USA. Good morning, Pastor Binzar, watching from Barangay Nabila o Pangantukan, Bukidnon. Kagawad, collector of kaibigan, bless, happy day. Gikan kay Orlando Carista. Nagpatiway, good morning, good morning. Kay TCPD, ayan, may buntag na kanin mo. Anelibet, Justo, Oksita, Tinoy. Good morning, good morning. Good morning, sa itong presidente din sa Hingaog City. Kay Kapitan Pastor Maximo Dodo Barquez. Uban siya pinalanggang kapikas kanibo. Kinabuhi kay Pastor Roth Barquez. God is good all the time, no? Thank you, Lord. Salamat din sa Ginoo sa mataghigayon. Huwag pa dyan ko itulog karon. Kay grabe akong asikaso sa ato mga bisita din. Layo po ang binyo dito sa Lunutan, muraga Klaberian na dool. Alauna, hapit na alas dos, nagbanding pa namin dito. Iso-iso, yani, biyahe ko padulong din. Then, pag uli na ko balay, nag-ilis ko, nag-program dayon ko. Diritso na. Kutob lang ko ani sa program nako alas 5:40 kay matulog sa kubalag mga isa ka oras ra. Kay mo balik naman po ko dito sa Juan Binyo sa Red House sa Lunutan para ako pong asikaso ng bisita para silang pagkaon o makiabi-abi po ko sila. Balag may lang tulog, no? Mabawi na lang ko, no? Kaya salamat ka na sa iyong panalangin. Maying buntag, Pastor Binsa. Glory to God. Salamat kayo sa mensahe nga nabati na ako. Gikan kang Pastor Binsa watching from Kalasungay, Malibalay City kay Glimensya Binayaw Donaya. Evangeline Pilere, maying buntag di kanimo. Lily Kagas, good morning, good morning. Elnora Asikya Dionaldo. Ayan, good morning, good morning. God bless you. Dan Jun Payagan, kumusta brother? Good morning, good morning. Ato ni mga karaan yun ni mga listener and kaibigan yun ni sila. Dan Jun Payagan, Payagan family. Carloso Villamor, gantuan ko, may buntag di akan ninyong tanan. Enriquez Gomez, good morning, good morning. No? Elisa Gutang, may buntag. Sel Altiasa, ayan. Sir Altiasa, may buntag di kanimo, no? Ka kumusta, kumusta na mo? Clemencia Dinayaw Duna, ayan, good morning, good morning. Enriquez Gomez, once again, good morning. Pastor Edwena Duanan Carisosa, may buntag di kanimo. Padayon sa buluhaton sa Ginoo, no? Gigamit ka sa Dios aron na para sa iyong buluhaton. Once again, daghang salamat kanunay sa mga greetings, no? Akong balikon kay wala basig, wala naka dumog uban. Thank you so much sa mga nag-support sa akong adlaw nga natawhan atong September 17. Ang Ginoo nasayod yun nga nasa critical ang akong budget. I have only 600 pesos pero grabe no, kitagbo sa Ginoo. Natay bisita from Bukidnon,
natagaan na itong nindot nga tulganan, nga binyo, sa mini resort, nga halos wa na ko'y nabayad sa resort. Kay gipray na sa kuha. Sa kuryente na lang minagbayad o sa mga gamit dito, na 1,000 pesos. Pero, giprovidean ko sa Ginoo para makabayad ato. Bisan sa food nga akong giproblemahan, kay dili enough akong 600 pesos para sa food, sa mga bisita. Pero na'y nag-donate sa kuha. Pagkabalo niya nga birthday na ako, og maupoy pag-ihaw niya baboy. Wa pa siya nakabalo nga birthday na ako, nag-ihaw siya baboy. Pero pag message, pagkabalo niya nga na balaan niya nga birthday na ako, ningon din siya nga iyang ihatag ang 20 kilos sa kuha nga baboy. Unod yun talaga, 20 kilos. Motong na ako'y napakaon sa bisita, ang Ginoo nag-provide sa tanan. Bisan ang lamas. Nagproblema yapon ko sa lamas. Sa may lamas na kuha ni kayo mo, abot yun ni 1,000 kapin ang lamas. Kay 20 kilos good nga baboy. Pero, naay naghatag sa kuwag 2,000 gikan sa Waolano del Sur, pinaagi ni Iganliding Pugasa Cebu. Na-provide na ko ang lamas. Grabe ka preparation ang Ginoo nga iyang gibutang. Ang imong gikablakan ng usahay, may makaluya ka na to, no? Pero kung magpadayon ng kagsalig ka niya, ang Ginoo naay giandam daan. Dili ka na magic, dili magic. Kung mga ikagkwarta, tagaan kagkwarta dahil sa Ginoo, pinaagi sa magic, no? Ipaagi niya sa natural na tong pamaagi. Nay gamiton sa Ginoo nga magpanalangin kanimo. Ug katong gigamit sa Ginoo, panalanginan usab sa Ginoo. Financially, good health and protection. Anak ka maayo ang Dios. Ang binyo nga 1,000 lagi pabayad sa kuha, gitagaan ko ni Igan Victor Bantoto, ay makabayad na ko 1,000. Pagka maayo jud sa Ginoo. Pagka maayo jud sa Ginoo. Busa salamat sa inyong tanan, sa inyong mga effort, mga kaibigan, sa tanan nga kaubanan po nako sa Ark of Worship Tinabalan, ila kong gi-surprise 16 pa lang kay Igan Pastora Madel, kay Ma'am Jo, kay Ma Pastor Kapitan Dudo, kay Ma'am Ruth, kay Barkes Family, ila Marvin, ila Chrisley, dagan salamat, ila Pastor Jay, dagan salamat sa inyong pag-andam sa panihapon atong 16, no, nga nagtapok-tapok ta. God bless you kaninyo. So mga kaibigan, usab, pangsyonaris, sa iyong preparation, thank you so much sa tanan nga itambong, sa tanan nga mihatag sa ilang mga gift, no, dagan salamat sa inyong tanan. Ang mga pag-ampo, ang namang ninyo pastor, wa ko nakaadto kay wa jud ko kwarta, ayo kabalaka ang inyong mga pag-ampo kanako, dako na kay nagkahimuan og dako na kay akong pagpasalamat anak. Ayo kabalaka kay namoy uban nga kaibigan din ni sa Hingaog nga wala nakaatin na balaka, kay wala daw sila kwarta, wala daw sila ikaamot o ikahatag sa kuha, ayaw jud mo kabalaka anak igsoon, ayaw mo kabalaka anak. Kay ang inyong mga pag-ampo, ang yung gugma nga gihatag sa kuha, isip nga nahimong administrator diri sa Hingaog, dako na kay akong pagpasalamat sa Ginoo. Sa'yo lang yung aaway habang nabubuhay, kasi ikaw ang patnubay. Salamat sa pulong sa Dios sa amping ganun ay Pastor Benzar, gikan kay Miralyn Amputas. Linlin kagat-kagat, good morning dia kanimo sa Malibalay. Melinda Gutierrez Pitilo, good morning. Fidila Ampere, good morning. Lily Liagas, good morning usab. Bilma Rania Mansan, may buntag dia kanimo igan, kamusta na igan? Lorna General, good morning. Emeline Ray Layusa, good morning dia kanimo igan. Sa mga kaigsunan sa San Miguel usab, kay Nanay Sina o Nanay Miding. Ang sa apelido Nanay Miding man. Asada. Sina Mama Miting. Abagon, abagon na ra. Abagon family, Nanay Sina Abagon, Nanay Miting Abagon. Pinagpalang tunay ngayon ang aking buhay. Purihin ka. Ang panghilantan ang Ginoo kanunay maghatag o complete healing kanila Nanay Sina o Nanay Miting. Salamat sa pulong among nadungog pastor gikan tata Afti Puntihon. Nancy Lauda, good morning. Lina Mburaw, may buntag da kanimo. Susan Apuni, good morning. Orlando Ligpusan, may buntag da kanimo. Charles de la Pierre, Pastor Charles de la Pierre. Adan salamat, Pastor. Nang bagay, pinagpa
Salamat sa nag-message, salamat sa mga mensahe nga gipaabot magaigsuna, no. Salamat. Dili na po humanon kayong program, mga 5:40 ra ko kay matulog sa kubalag gamay ra jud mga isa ka oras lang siguro sa para mo bisita po ko dito sa kwan. Mobalik ko dito sa Binyo kay ako si kasuon tong mga bisita nato. Then basi gani di ko katulog ron kay mo anhi daw si Igan Jessica Yamit, iya daw kong tagaag ka ng baboy. Ingon ko nga dawaton na ko balag Muslim ko. No? Pastor naman ko okay na siya. Ito kung dalan sa balay og baboy, kung nga ako man tong gibalibaran una-una na Igan maglisot ko buhi anak kay bawal mang baboy dito sa panimalay ni Ila Igan Victor. Pero na una-una anak ko nga basing magamit na ko rong 25 kay nasayod be gyud mo nga sinay kapusa kapalaran basta pizza 25 sa Disyembre. Wa gyud tay handa perminti. Mo na ang ginahuna kung nga ay akong ipa alima ila mamjo tunga rami no sila mag foods amo tunga ano maghatag ya pang foods para kung Disyembre iyang ipalit sundi tunga mi no para sa 25 ta akong gi ingnan si mamjo ni sugot food siya sa ako tong andaman tong baboy ni kwani Igan Jessica Yamit. Salamat kay Igan Jessica Yamit sa inyong panalangin. Yan yung dalan ng baboy. Carlos Villamorgan Tuanco, good morning, diya kanimo. Habang nabubuhay, kasi ikaw ang patnubay. Dahil salamat usap sa nagpaluyo sa atong programa makaigsunan. Kini atong programa gipaluyuhan sa atong mga produkto nga herbal. Giampuan nato gipanalangin na ni Pastor Dan, giampuan niya pinagi sa panalangin sa Dios nga ga-declare ta nga ang tanan nga mo-take niini mamaayo silang balatian kay kini atong herbal manggod maoy gabayad sa atong radio station sa Tibok Mindanao. More than 500,000, 400 to 500,000 ang bayronon sa radio station sa Tibok Mindanao. Sa mga staff pa, sa mga nang lihok pa, no? Nang need yun na ito, financial. Need nga ni Pastor Dan financial para sa bayro nun. Matong aduna tayong mga herbal, no? Sa pagsuporta sa itong mga herbal, dagang salamat sa pagsuporta sa Video Max Plus Kapsula, ang pinagpalang kapsula, kinitambal sa nagkalilaing mga balatian. Sa nung saman yung balatian, pwede ni ini na nakakapsula na siya, liquid na siya, no? Gigama sa purong herbal. Huwag aprobado sa FDA, no? Again, salamat sa Aroma Plus sa Balon, ang pinagpalang lana atong haplas, no? Haplas sa mga pamaol, panakit sa kalawasan, ginagamit yaman, bisa si Pastor Jay, ginagamit ani, ako nagagamit yaman, ani, panakit ang lawas, mga panahuton ko, mura ko makondisyon ko, ang pagkanindot, ani nga haplas, magod, dili oily, dili po siya baho, kay adunay sampagita oil, no? Mugawas ang yang humot sa sampagita. Pag dili siya sticky o dili siya makamansa kay crystal clear kini. Mao kini ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, no? Plus nga nindot ni siya. Udang salamat usab sa Herbiva Coffee Blend. Wala tay stock karon, no? Herbiva Coffee Blend. Napat stock igalisa Herbiva Coffee Blend, no? Udang salamat lami mangud nga kapigod. Dili siya acidic o aduna siya mga gigama sa purong herbal, especially gibutangan jud siya kanang coffee blend, no? Coffee beans para matilawan jud nato ang natural coffee. Ug ang gigamit nga pangpatamis niini mao ang stevia leaves, no? Stevia isa part sa tanom nga murag tamis siya, no? May gigamit niya. Mao nang pagtake nato dili kay siya tamis pero lami kay siya ang blending. Aduna po siya chia seed. Ang chia seed antioxidant, cleansing sa atong colon para di ta magka colon disease mo aron mahimong colon cancer para malikayan ka na. Og antioxidant po na siya, nindot ka ayo, no? Og high fiber kay na atong chia seed, no? Gibutang pa lang chia seed kay nang murag itom-itom niya, no? Dahil salamat kaninyong tanan mo na ang nagpaluyo sa itong programa, ang Video Max Plus Bacapsul, Aroma Plus Herbal Oil, og Herba Viva Coffee Blend. Herbiva Coffee Blend, no? Bawat pa rin sa nanamang kaigsunan o sa kanindot nga awit alang kanatong tanan.

0: Ayan, Igso, salamat ka rin yung tanan, no? Sa pag-uban ka na to. Sa ilo ako sa dili mabasa ng mga mensahe. Kay tungkol sa kadaghan ng mensahe, matabunan na ang iyong mensahe, no? Tungkol sa kadaghan. Good morning, Igan Rico Fabio o Balawaan. Salamat sa kay Jimmy Ladra, no? Nga niya to yun sa akong birthday. Salamat sa biko ni mo, Igan, no? Salamat kasi mong biko. Good morning kay Igan Maylin Obidencio, Dionora Dionaldo, Langlang Asis Kulintas, kay Marilyn Ampuntas, good morning. Kay Giusadel Rosel Lintao, Michelle Monteseven, Prodelisa Padilla, no? Prodelisa Torres usap kay Mosquita Family, dina sa Barangay Binakalan, dagang salamat kaninyo. Palangga yung kay Conladra, no? Makita yun ako silang kasing-kasing sa ilang mga pahiyom na ang pagpangga nila kanako. Dagang salamat sa pagpangga sa lagad sa Ginoo. Ang Ginoo magpanalangin kayo Mosquita Family, dagang salamat kaninyo. Kay Margie Lagoda, good morning. Evelyn Caso, may buntag dia kaninyo. Kay Jenny, good morning, good morning. Tira sa Dubdub, ha? Coordinator sa Dubdub, si Jenny.
1: Awit kong ito, sa'yo lang ibibigay ang lahat.
0: Oras ang mag-exonan, alas 5.39 na. Salamat sa pag-uban ka na ko, no? Huwag sa tumang kaibigan, din sa ingog, wata ipanawagan ka ron, no? Wata ipanawagan. Kay wala may nipanaw. Wala ni panaw. Pero karong bulan na, duha itong tabanganan. Katong last gipanawagan ako, last week pa, itong unang simana sa September, na magiging panawagan nato si Aaron Dave Daganato, no? O si Kwan, si Hapos, no? Efrena Hapos o ba San Miguel. Or lang to siya. Karong simana ha, wala tayo panawagan. Glory to God. O dan salamat kanunay ang inyong mga remittance. Palihog ko ihatod na kay Gandisa, kay importante kay na para dira mabalan kung active ba mo sa kaibigan. Dan salamat sa mga coordinator, mga functionaries, na mga kaibigan. Dan salamat sa inyong walay puas sa pagtabang. Tabang ko kita. Kay kung papiliyon taas sa mga gusto, kita'y tabangan o kita'y mutabang. Salamat yung tanan sa ngalan na lamang sa itong pinalangang pastor, ang pastor ng bayan, Pastor Dandang Galing. Kini yung kauban sa kanginan, Pastor Igan Binsar, ang kaibigan na lagi niyong maasahan at hindi kayo pababayaan na mag-aingon ka ninyo pinagi sa pulong sa Diyos. Ay bago rin ko mag-end sa akong kwan, dahil salamat Labadan Family, kay Uncle Lodio Labadan, kay sa iyong kapikas sa kinabuhi, sa gihatag na sa kuang durian. Dagang salamat, dagang akong nakaang durian. Huwag sa San Miguel usab, buot ng pasalamatan, balikon ako. Sa San Miguel, sa tanan nagprepara, Barakia Family, sa tanan kaninyong tanan, naghatag butong, lamig itong butong, dako yung kayong butong. Dagang kayong durian. Dagang salamat kanyang tanan sa mga panalangin ngayon, gihatag, dagang salamat. No? Kinisi, ganbinsan nga mag-aingon, pinagi sa pulong sa Diyos, ang sagbot malaya, ang bulak malarag, apan ang pulong sa Diyos, magpabilin sa gihapon, kanatong tanan, mga kaibigan, mga pinalanggang mga suking tigpaminaw, to God be the glory.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa mga DJ Max, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa DJ Max. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung ikalibang. Bangon.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus? Yes,
0: kaibigan
1: center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga... Nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin raman kayo niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatungan ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino.

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni kustor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag kustor.
0: Ah, tagapatag. Asapit ni patag, baramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak kustor ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalakra.
0: Oo.
1: Na yun, nagpalit ko lang igan kami ke, akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na, lata-lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: Ulo kayo baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin kami ke.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na igan ilin kami ke?
1: Vigimax,
0: okay.
1: Nang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya rin ang tugtaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo nabalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan imay urungan.
0: Igan imay urungan lower patag alanib. Salamat kay Igan, salamat.
2: Living Montesilio ni sa Purok Met Balinsa ko Pastor Dade. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyon. Isa po ni sa Igan men. At dun naging bulan manggod pag ang hinamo diri nagluya ni siya.
0: Okay, ngan nagluya man.
2: Sa gibat. Pero nagpinom na siya og Vigimax nga nangatana ko sa akong auntie unsay gipa inom na sa akong angkon imong sa gipa inom na niya Vigimax og kanang aroma gipakuan niya gaplas.
0: Oo.
2: Dayon taloy sa Ginoo. Karon kay nang nilaag na pud mi diri sila kay birthday pud niya nang kay sintaan niya sa kanang ug kanang isa Ginoo maayo na gigay ang panlawas Pastor Dan.
0: Okay, salamat.
2: Sa kaibigan niya diri sa Talahiron Pastor Dan.
0: Talahiron, asa kay sa akong Talahiron?
2: Talahiron kinahanglan Pastor Dan.
0: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo,
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang piil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: Praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: Thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Yes, akin sa ni Palayogog Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on sa'yo ato masulte.
1: Pastor, katubot ang senior citizen ng member nga, Began Bidong Gabrielio.
0: On sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa dito bato, nahurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Pastor Dan, si
1: yes.
0: Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang PL nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igat.